0: Ba dukkan salo ne yake abin koyi ba, ba dukkan kururuwa ce take abin sauraro ba. Wani salon abin kyama ne, wata kururuwar samariyan shedan ce.
1: Kada mu koyi da salon tashin hankali. Mu rike gadon kaka da kakanninmu waɗanda suka bar mana Najeriya a matsayin ƙasar mu mai martaba.
0: Ba mu da wata ƙasa face Najeriya. Idan babu shikenan mun zama ba kowa ba. Sai rayuwar ɗan kakanikayi.
1: Allah Ubangiji ya raba mu da shiga halin kakanikayi. Kakanikayi ita ke haddasa asarar rai da ta dukiya. Ita ke haifar da zaman gudun hijira. Ita ke haddasa baƙin talauci da shiga matsin rayuwa. Ita ke mayar da mai arziki fakiri. Ita ke mayar da gari kufayi. Yaya su zama marayu.
0: Lalle ba za mu biye wa rawar ɗan afisa kowa ya rasa ba. Mu aiki da hankali mu saurari kudubar magabata. Domin kiyaye shiga kakanikayi.
2: Madalla ana tare da BRC to FM 94.6 karamanta da karfe 6 zamu gabatar muku da shirin na Newsline shirin da ke kunshi da labarai da kuma rahotanni daga wakilanmu. Agogo muna cewa karfe 6 sauran minti 5 bari mu je ga shirin na tafarkin tsina tare da Ustaz Albashir Tahir Jahun.
3: A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan wana masu girma masu daraja, barkanmu da sake haduwa a cikin wannan shiri mai tarin albarka ta farkin tsira. Wani sahabi mai daraja, Allah ta'ala ya kara masa yarda, ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya ce masa, ya ma'aikin Allah, shin akwai wani abu da ya raguwa? Akwai wani abin da ya saura na haƙoƙin iyayenmu akan mu bayan sun mutu? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bashi amsa da cewa, kwarai kuwa, yayin da iyayenka suka mutu, akwai sauran haƙoƙinsu da ya rage a kanka. Sai ya ambata masa waɗansu abubuwa guda biyar. Na farko sai ya ce, as-salatu alaihima, yi musu addu’a tsakaninka da su, kada addu’a ta yanke. Wasu malamai suna cewa lafazin as-salatu alaihima ya ƙunsa hadda tsayawa a shirya su bayan sun mutu, a yi musu wanka akan tafarkin sunna, a yi musu likafani akan tafarkin sunna, a yi musu sallar janaza kamar yadda ya dace, a bisu nasu akan tafarkin sunna, sannan kuma bid'o'in da suke faruwa lokacin jana'iza ko ta'aziyya, wanda shi ma zaman makoki babu shi cikin addini, duka a kiyaye waɗannan. Sannan kuma ka riƙa ayyukan neman lada, kana ba su ladan, zai isa gare su kai tsaye. Iyaye ne kaɗai ƙaulan wahida, magana guda tsakanin malamai, duk wani aikin da kai na lada ka ce ka ba su ladan, bayan sun mutu ko ma suna raye, Allah zai ba su ladan. Da za ka yi sallolin nafilfili, ka ba su ladan, Allah zai ba su. Da za ka yi azumin nafila, ka ba su ladan, Allah zai ba su. Da za ka ciyar da abinci, ka ba su ladan, Allah zai ba su. Da za ka yi hajji na nafila ko umra, ka ba su ladan, Allah zai ba su ladan. Da za ka yi karatun Alkur'ani ko wasu zikirori, ko ka sada zumunta, ko ka gaida marasa lafiya, ka ce ka ba su ladan, Allah zai ba su. Haƙƙinsu na farko, kada ka yadda wai in sun mutu a kawun nasu an rufe shi, hanyar samun ladansu an rufe shi, tunda sun bar ka matsayin ɗansu, to su ci gajiyar rayuwarka bayan mutuwarsu, ka ci gaba da haɓaka ladansu da ƙara ɗaukakan darajarsu bayan mutuwarsu. ‘Yan uwana masu albarka, na ba da misali a darasinmu na jiya. Idan da iyayenka sun rasu a ranar da suka rasu, suna da maki 30 ne, amma kuma maki 50 ake nema a ran tashin kiyama a samu shiga aljanna. Kaga in ba su bar wani abin samun lada ba, za su tashi dan tashin kiyama da maki 30 ko ba za su samu tsira ba amma sai kai wata ibada ka ba su lada ka siyar da abinci ka ba su lada ka yi aikin alkhairi ka ba su lada sannu a hankali ladan su na karuwa na karuwa har ya kai 50 da ake nema har ya wuce 50 da ake nema har ya kai 80 ma zuwa 90 kaga bayan sun tsallake ma suna da daraja mai girma cikin aljanna sun samu wannan saboda me saboda sun ba dadda na kware bayan sun mutu irin mu'amalar da kai da iyayenka kai ma fa in ka mutu shine iyayenka za su yi maka in ka yi abin da ya kamata za a maka abin da ya kamata in ka ki kuma kai ma za ka gani a kwaryancin tuwon kanji Bahaushe a lokacin da baka da ikon gyarawa yawa masu albarka mun ambaci ki guda ga lokaci yayi insha Allah da darasin mu na gobe za mu ji sauran hakoki guda hudu a madadin jagoran shiri malam Aliyu Adam rafin makaranta ni Muhammad Al-Bashir Tahir Jahun nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi idan Allah ya kai mu gobe da misalin karfe shirye saura minti biyar na asubuhi za a je wani sabon shiri na tafarkin tsira. This is Bauchi Radio Corporation 94.6 inviting you to stay tuned for news and presentation.

0: abubuwan matashi me yasa sakalala ta rayuwar ka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kai gashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa ba ta dawowa da zarar an rasa ta
2: kuma kar ku bari ta wata zama kuma rika a duniya
1: matasan ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassarar Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi

0: Shi tsafta kamar yadda masu azancin magana suka ce cikon addini, duk wani abu da mutum zai yi wajibinsa ne ya kiyaye tsafta. Hasali ma ko addini kamar yadda mahalicci ya hukunta, akwai sharuɗan da dole bawa sai ya bi kafin cikar ibadarsa, ciki kuwa har da tsafta. Domin tabbatar da ganin cewa al'umma ba ta kauce abubuwan da ka iya janyo lalacewar muhalli ba, hakan yasa aka kirkiri hukumar kula da tsaftar muhalli ta jiha, wato Basefa, wacce aikinta a fili yake da suka jibanci wasu lokutan har shiga cikin gidajen jama'a don gano wa idansu yadda suke kula da tsaftar wajen zamansu da ma kuma ta kai da kai. Sannan a duk ƙarshen wata, wannan hukuma kan jagoranci aikin shara. Bugu da ƙari kuma ga masu taurin kai, sai aka samar da kotun tafi da gidanka da ke hukunta masu kunnen kashi. To sai dai duk da irin wannan mataki da ake ɗauka, hakan bai hana samun masu yin biris ba, inda suke gudanar da wasu abubuwan da kai tsaye barazana ce ga lafiyar jama'a. Ƙaramin misali shine a daren wannan Juma'ar ce wani al'amari ya faru a rukunin shagunan Rauda da ke daura da kasuwar Laushi a nan fatar jiha, inda aka fitar da dattin bayan gida ta hanyar zubar da shi a magudanar ruwa, lamarin da ya janyo lalacewar muhallin wajen ta hanyar wari mai rashin daɗin shaka. Bayan jin batun, wakilanmu sun ziyarci wannan waje, inda suka zanta da shugaban kasuwar Laushi Alhaji Ya'u Zakariya, wanda ya musu ƙarin haske kan wannan lamarin.
1: Wato shi wannan bayan gida namu da ake maganarsa, bayan gida ne wanda aka yi shi dama na gargajiya, kasancewar an yi shekaru da dama a lokacin ko babu wayewa ko kuma babu ilimin da za a ce za a yi bayan gida irin na zamani. Saboda a yanzu ka ɗauki kasuwar inda za a shigo ma da mota a je a fashi ma bayan gidan babu, sai dai a shigo ta wuce. Yanzu da dama muna samun matsaloli a cikin wuntin ma, ko motar Basefa ta shigo ta tsinka waya a zuwa a tarjuma a tsakaninmu da wuntin, har ta kai ga akwai lokacin da aka shigo aka ce ma bara ma a bari ma motar ma ta sake shigowa gurin ba. Muka yi kwamfanin cewa to idan aka ce mota ba za ta shigo ta wurin ta kwashe bayan gidan nan ba, ya za a yi? In ya shiga a kwashe. Kuma abin da muka lura da shi shine me yake sa yake cikar. So sai muka nemo waɗanda za su zo su ainihin buɗe bayan gidan a gani yin matsalar a kwaso da tun. Da aka zo aka kwaso da tun ciki aka komai aka je aka abunan, sai aka samu ainihin gudun tun da fadama ne ruwa ne ke ƙulƙulowa ta ƙasa, baya sati sai ya cika. So ruwa ne yake tasowa sai ya cika gurin ya zama ba abunan. To abu ne wanda an riga da an yi hudin shi an wannan ruwan kansa da kai wanka ko abunan, tunda ba inda zai fita nan zai koma.
2: Kusan da wannan matsala kuma me kuke shirin yi domin magance matsalar, kuma a baya din kuma an shirya samun irin wannan matsaloli kamar yadda muka samu labari, me zaka ce kan wannan duba da muka tarika?
1: To alhamdulillah kamar da kace mun san da wannan matsala, tabbar mun san da wannan matsala domin mun yi bubbasa a wata biyu ko uku da ya wuce. Ina jin sai da muka cire kuɗi a cikin kuɗin kasuwa sama da 160,000 muka yi gyaran wannan banki bayan gida don dole samu wannan matsala ta kau, amma abu ya ta'azzara ya gagara.
3: Alhaji Ya'u Zakariya, daga bisani ne kuma kasancewar abin ya shafi al'umma kai tsaye, sai wakilanmu suka ji ta bakin wasu daga cikin 'yan kasuwa mazauna wannan waje, kamar yadda za a ji muryoyinsu a jere.
4: Ni ne dai Isaka mai zuma na kofar wunci. Zaman da muke yi a kasuwa daidai irin karfe 9 abin yake faruwa, ake turowa kashi daga kasuwar Laushi, kuma yana biyowa ta cikin lambatu ne, sannan in ya zo warinsa yana bayyanuwa yana kuma damun mutane. Ka gane dan mutane dan ne kai na jiya har sai da ya dan fara kumbura ne, tunda gaga mutanen nan zuba wannan zuwa wannan abun a cikin lambatu a kwanan nan sun ya kai sau 5 kenan. To amma duk wanda ya zo nan area sai ya ce kai nan me yake abun sai ya damu mutane. To mai angon arewa shine ranar shi ma ya ji bayanin sai ya ce duran da suka zo ai suka sake wannan abu jiya suna yi sai na kira shi a waya sai nake ga masa ya ce yanzu suna yi nace masa suna yi sai ya tabo shi ma yana zuwa sai ya ji abun yana faruwa sai ya ce kai kuma da ma kwanaki sun yi magana da ogan masefa akan wannan abun da ke faruwa duran da abun ya sake faruwa a kira shi a waya ya ci zo har waje shi ne sai suka shiga laushi suna shiga laushi sai suka hadu da ma'aikatan da suke yebewa sai suka ce ku ne kuke yin wannan aikin sai suka ce eh su ne sai suka ce to shikenan ku yi tafiyar ku da su same su kaga shi ne anguwa ya riga ya yi tsoni to shi ne ya ce to yanzu su suka san yanda za su kare tsakaninsu da ma'aikatan da kuma masu gidan kashi.
5: Assalamu alaikum, sunana Kabiru Ahmad, ina chairman na layin da na jikin na post wannan kasuwar Winti kenan. Abun nan dai yana faruwa faru ba sau ɗaya ba sau biyu ba, wannan shine karo na shidda a yanda suke faɗa ba, amma ni dai ya iske ni sau biyu dan na samu labarin abun da na tsaya sai nan ina nan suka sake abun kimamin wajen ƙarfe 10 na dare suka sake wannan abun da yake faruwa ba haya. Sai aka nake tambaya ake cewa ai daga kasuwar Laushi ne suke sake wannan ba haya to wajen gaskiya ya tarnike da wari to dai a lokacin makwabcina wani mai zuma ya kira mai anguwa na arewa sai yake faɗa masa cewa gashi ga abin da ke faruwa a rannan mai anguwan ya fito ya zo ya iske ya ce to ba damuwa yanda ake ciki idan suka sake sakewa sake wannan shi ba haya kenan dala ga nan bansa a kera shi sai a faɗa masa.
0: Wasu ƴan kasuwa kenan mazauna kasuwar Winti a nan fadar jiha. To ko bayan faruwar wannan lamari dai tuni hukumar kula da tsaftar muhalli ta jiha ta ɗauki matakan rufe wannan waje kamar yadda Haruna Suleiman mataimakin darakta hukumar ya bayyana.
6: Sanar mana da irin wannan abun komin dare komin rana komin yanda ka fake kai inda kai abin da zai cutar da al'umma. Al'umma sun gane cewa hukumar kare muhalli ta jihar Bauchi kofanta a buɗe yake don sauraron irin wa'innan korafi don kuma ɗaukan mataki na gaggawa don duk abin da ya shafi kashi a fitar a zuba kwalbati a zubar da kashi a zuba wajen zubar da shara. Hukumar kare muhalli ta jihar mun ɗauke shi a matsayin emergency ne da komin dare ɗaukan mataki muke na gaggawa idan an ce waje ne na yin ba haya na kudi da wanda mutum yake samu kudi a wurin to da wuri abinda muke daukan mataki na farko shi ne mu je mu rufe wurin wanda wannan bayan gida da kake magana a wajen Laushi cikin gaggawa muka je muka rufe bayan gidan ganin cewa duk da muhimmancin da bayan gida yake da shi a wurinmu don yana hana aika shin a barkata waje to in kuma da a tara kashin kafin ka sake zubawa a waje mu muna ganin gara a ce babu bayan gidanka to wannan ya sa duk lokacin da muka sarara da mai bayan gida yana wannan mukan je mu rufe bayan gidan har sai ya ɗauki matakin da gaba ba za a sake samu abu mai kama da wannan ba kafin mu yadda mu buɗe bayan gidan sai ya cewa mu ba ma rena kunun kashin bayani da muka je shi da ma harkar lafiya ko harkar tsafta ta muhalli ba a rena bayani an ka ji bayanin shi ya sa amfanin su environmental officers sun mu kenan za su je wurin da su tabbatar da yaya bayan gidan take yaya take wani hali take cikin me za a mata yin gantata za mu iya ba da umarni ma masu bayan gidan su inganta ta yadda ya dace ta zama ingantaccen bayan gida ba bayan gida sunan bayan gida ba in kuma har ba za a iya inganta ta ba a ba wanda zai iya inganta ba za a iya inganta ba shi ne ko su bayan gida a wurin sai a bari a kashe bayan gidan a wurin a nemi wani mafita bayan gidan da suke kusa da ba a fara amfani da su don barin bayan gida ya zamana yana cutar da al'umma masu shago da suke wuce ko yan kasuwa masu zuwa sayayya a kasuwa hatsarinsa gara a ce ba bayan gidan ya zama rau baya tun da akwai su bayan gida.
3: Mataimakin darakta a hukumar kare muhalli

0: ta a duk shekara.
1: Kama kan nema hukumar ta fito da wasu sabbin dabarun da za su inganta yadda ake aikin rijistar,
0: inda shugaban hukumar Dr. Aminu Yusuf ya gana da manema labarai kan wannan mataki. A nan jiha kuma, daraktan hukumar Honorable Abubakar Damburam ya karanta saƙon na shugaban hukumar ta ƙasa.
2: Yanzu duk takardar da ainihin wannan kokon da ya wuce, duk takardar da aka bada shi a ran aka rubuta shi a kefa, in ba wannan ba zuwa ga rage da yake, saboda haka ana kira ga jama'a kowa ya zo ya yi wa kansa wannan takardar. Sannan kuma muna neman haɗin kai da yan jarida da all state members da local government da state da duka mutanen Lokoci State su ba mu haɗin kai ne. Ita kuma ba National Suppression Commission ta goyon bayan waɗansu hanyoyi kamar UNICEF da kuma ƙungiyar local government na Najeriya su kama su cikin goyon baya, wadda a yanzu haka muna shirya da training na ma'aikata wadda su wanda lokar da masu sassan lokar da masu tsama. Wato training na ne akwai kowane wadda na lokar da mamba za a bama mutum da yaya, za a ce na shi za a bashi kaya aiki na fusu na su zuwa wannan lokar da wadda, saboda a san an bayyana wata kusa kusa dai da mutane sai su ba wai sai ka biya kuɗin mota daga garin ka zo lokar da mamba ko kuma ka zo sai sai ka garin wannan takarda da ba. Daddare su wannan takardar da zai kasance a tuyabuwar Edo State a cikin garin ba za a iya maka wannan takardar. Wato sannan abin da ya ƙara faɗa cewa akwai ba da wannan takardar ya categorize kamar kashi shi, akwai yara masu shekara ɗaya zuwa shekara biyar zuwa wata ta yi zuwa wata akwai da tara su za su free ba za a ba da kuɗi ba. Sannan wani yaro da cika shekara biyar zuwa shekara sha takwas akwai ɗan kuɗi da za a yi, saboda dai a yau aiki ne da ya sasa, saboda akwai bukata za a yi amfani da data, za a yi daga amfani da computer da sauransu da wuta, akwai dai sassanta tarar gamban kasa za a biya kuɗin a asusun da tarar gamban ne ba a kwamishi ba ne. Sha takwas zuwa sama kuma su kuma ba za a ba su wannan takardar ba. Akwai assistance su wanda su kuma sajisi su kayan albanta, sannan kuma akwai modification in mutum ya sa madara su zai spend da sunan shi da sauransu shi ma zai zo zai zo ya biya wasu sassan charges sai a gyara ran. Akwai charge of rent shi ma duka za a zo a yi shi a kwamishin nan gaba tare da mata yana shi a yi shi a je kotu a je je gida a yi wani wani yanzu a kwamishin nan a zo za ka zo ka biya. Akwai registration na mutuwa shi ma kuma yadda nake yin sa da a kefa a zo a zo ta ta ba ka yanzu take a zama yanzu ta saboda a yanzu duniya da ta sani ba ana so fita a cikin wasu da wani kusa da mai sinna 2026 CDRS African Surveillance wanda ne a taron su ne na ministers na rijistar haihuwa da mutuwa na Afirka gaba daya suka yi rikomendin kuma Najeriya ba ta goyi ba shi ya sa kowace shekara ake yin presidential na wannan nana ne. Kamar yadda muka yi observatory presidential da farko din shi ne commemoration na 2026 African Civil Legislation wadda ne magana da akan cewa wannan ministoci na Afirka gaba da wannan bada registration suka rubuta ne akan cewa ana yin sa. Sannan ko kuma Najeriya ko kuma sun san ko baya cewa kowane shekara kowane state na Afirka gaba da ana commemoration da wannan nana ne ne din ko shi ne commencement da kan shi ko complete kauna cewa daga wannan bada takarda mama ko take farawa zuwa ta tantance shi ne abin da muke yi kenan.
3: Daraktan hukumar ƙidaya ta ƙasa a jiha Honorable Abubakar Damburam. Yanzu kuma sai mu je ga taskar yau da gobe tare da Rabi'atu Muhammad Gital.

Rubber,

0: madalla daga nan biya ni City FM 94.6 aka saurari shirin maji magani mun sauraro sai aka sanci da BRC Bauchi ranar Litinin idan Allah ya kaimu da misalin karfe 9:30 na afon karfe 9 na dare za ku ji mu dauki da wani sabon shiri na maji magani shirin BRC 2 FM 94.6 ake sauraro an jima da misalin karfe 10 saura kwatam na sarin kam ku shirin nan na yancin dan kasa a ci gaba da kasancewa tare da mu
1: tashi me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya
2: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake gashe su da hannunka
3: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
1: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
2: tana cire hankali tana kwace rayuwa
1: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka masu saboda shan kwaya
3: saura kuma sun zama kamar gawaran su numfashi
1: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
2: mutuna rayuwa ba ta dawowa da zarar an rasa ta
3: kar ku bari ta wata zama kamar rika a duniya
2: matasa ku tashi ku bi shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
1: wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biya

0: shi ne inda nake samun kwanciyar hankali don nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba wa ƙunga.
1: Shi ya sa muka raba miyar kukanmu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin ƙunga. Gida wurin ne da zuciya ke muradi, mu da ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, ƙunar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu soup wanda aka yi su da sinadarin ƙunga.
2: Don haka muka ce ku koma gida, abinci na can na jira muka ci gaba da more gida tare da ƙunga mai ɗanɗanon naman sadiya.
3: Ɗanɗanon gida.
4: Kodayaushe yara na suna ƙoƙarin koyon karatu, guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari. Sa kullum bana rabuwa da ni a gida.
5: Ni da mai gidana mun dace da zaɓi mai kyau.

Amma na shehu kamzila

Hey, I'm the more made the shit and the

0: wannan bauchi ke gabatar da shirin kwaira kadan daga cikin abin da shirin yakan sa akwai adda hannu sai zare ta kare kuma zai sara mun sai kuma
1: wanda tun da nake a rayuwa na ban taba ganin tashin hankali irin wannan
0: waɗannan da waɗansu labarai na nan tafe nan gaba kadan

0: adalla mai sauraron mu daidai wannan lokaci assalamu alaikum barkanku da haske sake saduwa cikin shirin kwayar kira na yau wata rana kwariya tana tafiya da kafa akan titin Kandahar dake cikin garin Bauchi da misalin kafe 11 zuwa 12 na rana sai ta ji waɗansu mata guda uku dake gabanta na cewa ya shiga gidan nan da gudu kuma rike da fallen da adda amin sa tsirara kafin ta ce kwabo kobar gidan ya cika makin da jama'a musamman matasa ma ba masa kasance ganin haka sai kwariya ta ce kai ci nan sha nan kuma sai ta ga abin da ya ture bozo naɗi don haka sai ta samu waje ta yi zaman dirshan don ji da ganin kukwaf kai ma mai sauraro ka karkata kunnuwanka ka sha labari nan gaba kaɗan amma kafin nan ita dai rayuwar duniya duk da cewa mai karewa ce amma tana cike da lamura daban-daban wannan sun kaji su daga maka hankali su jefa ka cikin tunani da zulumi tausayi ya mamaye maka zuciya kamar yadda a kwanakin baya waɗansu da ba a san ko su wane ne ba suka sace wani ɗan ƙaramin yaro ɗan shekara ɗaya da watanni huɗu a unguwar Kandahar da ke cikin garin Bauchi kana suka kai shi kan wani juji suka kashe shi kuma ko a makon da ya gabata an ce bakin mahaifin marigayi Abdulrahman wato malam Adamu Muhammad har kuma aka fara jin tsoron tuɗi na bayani daga bakin mahaifiyarsa wato malama Maryam Adamu don haka a yau malama Maryam Adamu na ci gaba da bayani cikin tattaunawarta da kwarewa kamar haka
1: tunanin da misalin ƙarfe biyu da wani abu kaɗan yake ina kwanci a gado eh Allah ya mantar da ni akan ya tashi amma ban shi nono ya shi sunan sa ya ta ɗauke shi da ta ɗauke shi kenan sai ta fito da shi har ta ba shi abinci akan dinga a ci inda ta ba shi abinci ashe ya fito da ya fito ƙarfe biyu da wani abu kuma na gama sakewa akan na goye shi na shimfiɗa shi akan gado yana bacci ya Allah ya mantar da ni a haka ƙarfe kusan uku na sallami yara sun tafi makaranta ya maƙwabciya ne take ce min wai shin kai ai aka damu kunu aka ajiye masa na ce wannan kunun na Abdulrahman ne sai maƙwabciya ne take ce min wai mika Abdulrahman ɗin nan ya koma bacci ne sai na ce mata eh na gaya miki ɗanakan na bacci ta sake tambaya na dai mace mata yi Abdulrahman na bacci lokacin Allah ya mantar da ni kenan can an jima kaɗan da na sallami yara suka tafi makaranta sai abin ya faɗo ni sai na tashi na duba hai na ga ban gashi ba sai na sake tambayan ta yi mace mata na wannan annabi dan Allah ni ya ina Abdulrahman ne ta ce min wallahi baya gidan ne ta ce min baya gidan ne sai na ga suna ɗan dariya haka ka irin da ya kamar wasa hakan ne sai na ce mata wallahi kun san yadda yaro ne yake da isa da ɗan nan duk suna cikin dariya kenan ta an jima kaɗan dai sai ta ce min na ce mata don Allah yana ina in ta ce min wallahi ban san yadda yake ba sai na ɗauki hijabi ne na ce ta ɗan nan ba ya kusa da gurin nan aka same shi mun kai minti 15 ma muna tsaye a wurin ya muka zo kofar gida haka ina ta jimani ta yara da yawa haka kenan sai muka fara jimani haka muna wani ina tsatsiri kawai ta an jima kaɗan yi ga yara da gudu sun fito haka irin masu alalima ne ya suke cewa wallah ga wani jinjiri can a gidan kan masta sai muka kwashi gudu haka ya muka haura ina zuwa yi kenan sai ga ɗana ne a kuma na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan Abdulrahman ne ai a nan gurin ina juya shi kawai yi kenan sai na ji jikinsa haka da zafi dana mama ko dogon suna ya yi kenan sai na ɗago shi ya antinsa ya ta karɓe shi da ta karɓe shi ya zo aka saka zo aka saka shi a tsakar ɗaki sai na ce ta ce su ba ni ruwa su ba ni ruwa to dana mai dogon suna na yi ya fama saduwa akwai mutanen da suka biyo mu sai wani bawa Allah ya ce bawar Allah ki haƙuri wannan Kandawa ne bakinsa da dasorinshi da harshen sannan diyaru ne yayi yanda ka san jibi haka yake amma ba abin da aka cire a jikinsa sai kashin mahalan da yi
2: a matsayinki na mahaifiya lokacin da kika samu Abdulrahman a wannan hali ke wani hali suka shiga
1: na shiga tashin hankali wanda tun da nake a rayuwa na ban taɓa ganin tashin hankali irin wannan tun da yaro na ya sha nono ya fita kawai shi kenan in son dauko gawansa. Ai na shiga tashin hankali.
2: Da kika lura cewa Abdulrahman Allah ya masa rasuwa, sai kuma me kika yi?
1: Kawai na yi kuka wanda tun da yarinya na ta rasu shekaranta 12 na yi kukan da ban yi shi ba a wannan. Yawwa da tun da na shiga tashin hankali yarinya na a kusa da ni, na ɗauke ta da hannu na kai ta asibiti. Ta rasu a shekara 12, wannan dan wata 16 ne. Amma na fi shiga tashin hankali a wannan gaskiya.
2: Me yasa a wannan kan kika kuka fi da wancan?
1: Saboda wannan ganin gawan da na yi shi ya kawo min haka, kuma ban san wani irin kisan gilla suka masa ba. Shi ya kawo min wannan kukan tashin hankali wanda an rike ni ba dan kaɗan ba.
2: Wani zai ce watakila kamar sake ni irin da iyaye mata.
1: Gaskiya ba sake, wannan ni na ɗauke shi muƙaddari, ajalinsa ne kuma ya fitar da shi tunda yarona baya fita. Amma da ajalinsa ya kawo, waɗanda suke zaune a kan dungan ma wallahi ba su ga fitansa ba. Wannan shi ne kawai na ɗauke shi, ajalinsa shi ya fitar da shi ƙofar gida, baya zuwa gidan kowa.
2: Abdulrahman na da baba. Lokacin da kika lura Allah ya yi Abdulrahman rasuwa, kamar da kika yi tunda babansa shi ma watakila ba a gida.
1: Babansa ba a gida lokacin da ni nake ganin kaman tunanin ko kuma yaron yana nan, saboda ban kawo har ƙarfe 4 da wani abu ban kawo akan ɗana ya ɓata ba. Ni na mayar akan je kawai mutane sun ɓoye min ɗana ne. Sai na ɗauki waya sai nake flashin wa babansa akan ko kuma irin idan suka ga don kira baban shi da su fito min da ɗana. A haka har yara suka zo suka ce min gagawan jinjiri. Wallahi a haka na ɗauka, ni ban kawo akan ɗana ma Allah ya ɓata ba kwata-kwata. Da na masa flashin kuma hike nan sai ya kasance ashe wayansu a kashe yake irin duk ɗin nan ne. To he makwabciya ne ta zo wayansu, akwai kuɗi ya ci kira shi a wayan, ta ji a kashe, ta ce wayan babansu kan ma a kashe yake. To shi ne daga nan ne muka san eh lallai wayan shi a kashe yake, ya sa ma bai kira ba.
2: Har aka yi wannan abu, har aka gama ba ji wata alama ba?
1: Ba alaman da muka ji gaskiya.
2: Kuna nesa da wurin da gidanku da inda aka yi kashe shi na da nisa ne?
1: Gaskiya ba nisa, dan bayanmu ne kaɗan. Dan bayanmu ne kaɗan, kwata-kwata gurin ma ba wani nisa, gida ɗaya ne ko ince gida biyu ne kawai a tsakaninmu da su. A gurin da aka saka shi a bayan garin gidan wata ne haka.
2: Kada uwa da me kike suna Abdulrahman?
1: Abubuwa da yawa, saboda yaro ne mai hankali mai tunani, ɗa ne ɗan ƙarami. Amma duk abin da ka gaya masa wallahi yana ji kuma yana amfani da shi. A ran da zai rasu ma sai da ina yin mutunis, na ce masa Abdulrahman yana shan nono ina kicin, na ce masa Abdulrahman ya ce min na'am, na ce masa ka ga abi na ya kusa, ka sake nonon nan ka kama hanya ka tafi, kar abi ne ya kone. Wallahi yanda ka san babba haka ya sake nonon nan ya wuce ya kama hanya ya fita, har na gama abi na tukunna, wallahi daga baya tukunna na goye shi ma a baya ya yi bacci. Shi ne baccin da na goye shi na ƙarshe da na shimfiɗa shi akan gado. Ke Allah Ubangiji ya mantar min da Abdulrahman ya tashi.
2: Akwai wani abu da aka cire a jikinsa?
1: Ba abin da aka cire a bakinsa, iya a jikinsa, iya bakinsa nan ne da na ce maka kaman jibi shi ke ba.
2: Yanzu da za a samu wanda ya kaci wannan abin, zai shafi?
1: To, hisabi dai kan yi ƙuran Allah. Yawwa, amma kuma zan bar shi da fitar rana zuwa faɗuwansa, jin da baya da rai. Da a ce maka yana da rai sai yanda ƙarfina ya ƙare. Yawwa, amma kuma tun da ya riga ya tafi, wannan ba matsala, gudun da ya je da je.
2: To da ƙarshe kamar wani mataki za ku ɗauka nan da tun da Allah ya sa kuna da yara ba kawai shi ba?
1: To, he dai addu'a fa, ba ka da tsimi ba ka da dabara, wannan he dai addu'a. Yawwa, duk wanda Allah ya sa hanyar shi kamar ni fa zai tafi. Amma kuma a ɗan kiyaye, a kiyaye abin da ya yi wa yara addu'a kafin su fita a musu addu'a.
0: Maluma Maryam Adamu, mahaifiyar Marigayi Abdulrahman, yaro ɗan shekara 1 da wata 4, waɗansu da ba a san ko su wane ne ba suka sace shi, kana suka kai shi kan wani joji a unguwar Kandahar da ke cikin garin Bauchi, sannan suka hallaka shi. Allah ya sauwaƙe. A yan ba don akwai mutuwa da hisabi ba gaskiya. To duk da cewa ita mutuwa ƙwaya ɗaya ce, sabubban tana da yawa. Kamar yadda wata ƙaramar gobara ta yi sanadiyar mutuwar wata mata da 'ya'yanta guda biyu a garin Nazare, Sagir ya ce ma shi ne mai gidan da lamarin ya faru da shi. kuma cikin dogon hunta wasu da kilar kwarya ya yi karin haske.
3: To wanda ya faru ina da aiki wajen ƙarfi biyu saura sai na jiya ta tana cewa ma na wuta a falo sai in bude gobe da sauto ba ma wuta falo in ban na ba wuta sai mu yi raki ina bude da

0: shirin farko na zan tara mu da Malam Sabir Eid Roma da ke cikin garin Azarai wanda gobara ta kone masa gidansa kunnos har ma rasa matarsa da ƴaƴansa guda biyu. A shiri na gaba da dar Allah za mu dora fatan mu Allah ya kiyaye na gaba. Ita dai duniya tamkar tumbur kuma ce wa cikin ta sako sako, kuma duk da cewa mutuwa abba ce da duk wani abu mai rai sai ya dandana ta, amma tana matukar baiwa dan adam tsananin tsoro. Wataƙila ma wannan ne dalilin da ya sanya Alhaji Musa Ɗankwaro ya ce da mai wasa da maciji da mai wasa da kora suna sana'ar da ba sana'a ba, saboda idan mutum ya kuskure sai su cije shi ko kuma su sale shi. Kuma sanin kowa ne maciji na daga cikin abin da ke sababin mutuwa take yanke, amma duk da haka bai hana wani mutum mai suna Alhaji Bello Haruna da aka fi sani da Dodo Smith shiga sana'ar kawo maciji ba, kamar yadda aka ji bayaninsa a cikin wannan shiri. Su ma iyalansa lamarin ya kai gare su, domin su ma ba bar su a baya ba. Hajiya Babatu Dodo Smith mata take ga Alhaji Bello Haruna kuma cikin gajeren tari ta yi kwai ya karin haske.
1: To ni na sami shi yana kawo nan su fi shekara ta goma sha takwas tare da shi. To ni kan ni ci shi.
2: Kuma da wannan sana kuke sun biyo.
1: Ke da shi muke ci da shi muke sha. Kuma shi muke kuma ni muna a cikin Allah.
2: Ke ya sa kun nace sunan a gida sama da 300 muka ta fuskan da wannan mishi a cikin gida
1: ba. Na ni yaske. Sai alkhairi.
2: Allah kuma da hudu da hudu mata ya sa. Kasance mai shi akai kan bai gare su. Duka da wanda ta fuskan bai gare
1: ba. Na ni yaske. Kan wanda ta
2: kishi mata su tana.
1: Kusan ta shi ta bi
2: a wata kila ya ma ne ne shi yana cikin wannan sanata ka.
1: Eh
2: wata kila haka ne ma burge shi na.
1: Ya ga burge ya aure shi.
2: A lokacin da yace zai zuwa da kan mace ta. Ya kika ji?
1: Ba mu ka zuba da in ka ji tun da ba abin da zai yi suna tare da shi.
2: To ya ga da kuka da kan mace ji ce da ki taba samun wata matsala ba.
1: Gaskiya. Ni taba samun matsala. To ya tafi gari koyana ko baya
2: to kamar ku a matsayin ku na matan sa ko bashi nan kuna iya kama
1: muna iya kama wa da iya dauke ni aminta to ni kama
2: ke ma da dalilin wannan ayi cewa kina akwai moriya da dama da kinka sama
1: sosai
2: a drama ka ce ga wata mata ta zo kana so ta koyi kamun maciji ni aka ce ki ga mata hadarin da ke tattare maciji kamar me zai ki ce mata
1: to mun nan sai ka banda an bata magani in ka iya kama ma ai ko ni amma kawa iya kama sai iya bata magani ko mun bata magani ta kawo ba abin zuwa duka nan kana son in baka magani yanzu a halin
2: ba ka yi zai baka maka kan kama
1: ba ka karba ni na yanzu na ka karba kuma za ka kawo wace jin ko ina yi
2: da halin nan din
1: sosai ma to ai kana son wannan magani in Allah ya wace jin ko ko ni a yin shi ba ka iya zai ga gare ka kama ba.
0: Haji Aluba wato da Babatu ɗaya daga cikin matan Dodo Smith a rayuwa babu abu mai ciwo kamar mutuwar zuciya, inda za ka ga mutum da lafiyarsa amma sai ya kasa taɓa komai wa kansa ballantana ma wani. Haka zalika mutuwar zuciya ita ke sa zaman banza da zaman kashe wando, wataƙila shi ya sa ma masu girma magana suka ce da zaman banza ga rashin rana maciji, domin idan zaman banza ya yi yawa

0: sai a fara yawon gallafiri tallan tsintsi ya ba dauri daga nan kuma sai a koma kwaron da roko sai kuma a fara dauke dauke abin da kenan yi faru da waɗansu matasa da ke cikin kociyarsu a lokacin azumin wannan shekara inda suka je satar awaki a ƙauyen Rosa da ke karamar hukumar Bauchi sai dai ba su sha da daɗi ba kasancewar masu awaki sun yi ƙoƙarin kama su amma da waɗanda ke zargin suka ga wabari sun marce akan babur ɗinsu su ma masu awakin sun biyo su akan babur ɗinsu nan dai aka taɓa da wuta in ba ka yi ba ni wuri wai mai abu ya rantse mara abu ya rantse lamarin da ya kawo su a cikin garin Bauchi kuma ko da ya daga cikin barayin na gahaza sai ya tuma duk da cewa suna riƙe da fallafallan aduna ai da ma in kai ke gudu sabulu ne bai zo ba lamarin da ya kawo su an titin Kandahar inda ɓarawon ya kutsa kai cikin wani gida da gudun gaske ka ji fa mai gida bai ci bozu ba amma sai gashi zai yi aman gashi nan da nan dai kofar gidansa cika makin da jama'a musamman ma matasa inda aka daɗe ana cakwakiya lamarin da ya kai ga dole sai da yan sanda suka lara ai dama duk wanda bai ajiye ba kuma ya ce zai ɗauka ka tabbata sai kunna kacin mai cikin wantawarsa da kwarya mai gidan Alhaji Ibrahim Yusuf mai masaukin bakon dole ya warware gare da abawa
1: abin da ya faru yana kunshe a ɗaki sai ya gaya cewa ɓarawo ɓarawo ɓarawo ɓarawo ina kwance ya daga ɓarawo da adda a kaina wani mai filatin sai ce wala bai ya kai ne ce wala in bashi nisa an doka ta zuwa ka daga magani da ranar alamu ne na gaggar ma sun cuci rundo sun shiga gida Allah sa da ba wasu ganshi ba daga su ganshi nan ba sai shiga ɗauki duk jikinsa jini sai ce to zauna ne ya zauna sai na gaggar yara suna ta shigowa ta suna ta shigowa nan hankali na zai tashi ni ba da lafiya na kwance da yara kuma da duwa zuwa kofar gida sai ce madubin ya ba ga ce wasu yara ne suka biyo shi a mashin ya faɗi biyo nan ta ce to ya mara ka buka hanya ka bi hanya baka shigo gida ba da lafiya sai ce ta maka masa ce to ne ya rai ta maki a zalimi sai dai hakuri ni tausayin da ya bani kada ga yara su kashe mu shi a cikin gida ni ba da lafiya ba ba da lafiya magana zuwa a ce ka zo ma bai zama aiki a gare ni sai da ce to akwai yara masu yi biyar sa ko ban gidana sai ce ku taimaka mu ku kira hukuma ku kira polisawa sai su ɗauke shi domin da ya fito ko ban gidan da ya kai shi ni kuma zai sha ko ban gidana na shiga magana sai yara suka yi ka hana mutane suka ce baya nan baya nan baya nan suka ce ya ciki amma za su kira hukuma sai ta ɗauke shi ta tafi da shi ana nan sai yaran to daga cikin gida suka ce mata antin mu ke ga mun yake faruwa a gidanmu ba akan cewa ga wani ɓarawa shi gida kuma alaka mun da suka wani mana gida sai tana ta a mai asibitin zango sai wata kawata ta bata shawara sai ta ce mata yanzu akwai polisawa na duk mutum shi ta musu waya ta musu waya da wurin alaji da a kori yara kuma ta fara barawo ina nan dai muna ta zilimi dai yara suna ta zuwa suna ta buga goban gida Allah ya dai dai musu buga wannan goban gida ba da su kowa ba dai ana nan dai ga polisa sun zo da su wani suka yi suka ce na yake muka shiga ya ɗaki na danka mu suka fito suka tafi da shi
2: lokacin da ya shigo ɗaki ya same ka ka tambaye shi me da yin da ya sa ka bushe
1: ya na tambaye shi me faru shi sa ta yanzu to ranka ya sa ta kuma ka shigo min gida ka bi layi mana sai ce ndai taimaka masa ce to ni a dai taimaka ɓarawo na ce ndai taimaka ɓarawo na cuci kaina ka gani yanzu ba da lafiya don ka daga mu hawan jini na ina hannun abin nan ma kai haƙuri ka ce ni haƙuri ka ce wa haƙuri ɗaya da maka zan kira hukuma ta ɗauke ka ce to ya gode ya gode ya gode an ga ga kuma ana nan hukuma ta zo ta ɗauke ta tafi da shi
2: lokacin da kuke wannan magana da shi
1: ɗaya kuma ya yi shigo gidanka kamar da akwai wani abu a hannunsa ne akwai adda a hannunsa ya zare ta kan yaro kuma bai sara mun ne da Allah ya kawo dai bai sara mun a da ba ya zauna na sai ya shiga ban gida bayan ya abu nan duka ya bata ban gidan da jini ma na so omo na bai yarinya na ce ta wanke shi ina ta wanke kuma dai bai ajima din ba shi ne hukuma da ya yi polisan suka zo suka tafi da shi
0: jini da ke jikinsa na an sare shi da koya sare wani
1: ya bada ya ce mai ya bada mashini dama an dosa mashini su biyu sai aka rike da inda kuma ya bulungu ya zo ga duk abin da na gobe kan hanya sai shiga gidana
0: ya ce maka shi barawo ne ka raga maka abin da yake kaita
1: a duk da ce mu shi barawo bane amma duk ana cewa barawo barawon muna kwantar da nan magana barawon da shigo kuma sai na ji ana sa shi barawo barawo barawo shiga gidana barawo ya shiga gidana ko shiga da rake dakin da duba su ganci ba dan sun yi ga sun go mutum yansu kuma ni tunani na fargaba na kada ce sun shiga sun kai shi a cikin daki na ka gani ba da lafiya an gina zai sake tashi dala da yasa da ya zauna wurin har ya abu na da mutane yan dan gaska ne wanda suka same ka so suka magana da shi ba mu zama dauke ka amma ya gudu sa sun zo to mun kana fitar goma gidan nan wannan za ka shiga ya ce ya gode ya gode ya gode roba mu da shi kenan
0: kana cewa kana da rashin lafiya kuma ne yake damun ka
1: wallahi wani ne yake damun
0: wallahi
1: ka ga mutum a kan ka da da rike kuma kai ba kamar san da shi ba kawai ka gan shi ne daga tuda
0: wallahi ga annu
1: ga ciwo ga zafin rana kawai sai ga mutum ni ai ko wannan nan kamar da duk ciwo wani wallahi kuma abin ya bani mamaki da gani da da kai ya ga na roba kaman da sara mun ne ma da Allah da ya ce mu kyan addu'a na ta fada kansa har ya zauna akan gefen katifa na ni kuma sai na tayi na zauna sai tayi na zauna sai madubar ne ba ni ce kaji kaji ne ce to abin da ke so da kai har ka shiga ban gidan nan dan shiga ban gidan shine na kira yaro wannan mai zuwa zin nan sai ce zo ce ma ka ce kaji kaji ai sai kare abin da ya faru ce ba da mu Allah da da fi da shi ba ta tare da an ji maroni kuma an ja maka maganan kisa a gida ba suka tattale da yana ya lafiya tura goma su suna turawa har da kira zace da shigo suka bude shigo ne ce to bai tabbatar ya nan ce gashi akwai nan wani dogon gola nan wajen asibitin nan da ce shi ma zo na nuna masa mutum hudu ne kira nan ma musu ga barawo amma ga sai a zauna ne amma ni bukata na a kawo hukuma tunda muna karkashin hukuma ne ba za mu yi hukunci da kanmu ba hukuma zo ta dauke shi na muka rubuta shi ke
0: wani suna cewa da ya shiga cikin gida a ya rike ta'addar ya ce duk wanda ya shigo shi ma zai gama da gamansa
1: a wannan abu da aka yi ce da ya rike addar na laya jujjuya haka to domin a kan kamar mutane zo kansa shi kansa ya shiga ɗakin ma da sanyi yana ciki ba ma amma dai ka ɗakin na duhu haka ni ma da na gan shi sai na tashi don mun na firgita da sosai wallahi sai mutum ya ce zauna da ya zauna sun kuma sai mutum na zauna da na zauna hannun mike tsaye sai na ce masa ka shiga ban gidan nan ya shiga ban gida da yake na ga jini na zuba a ƙasa shi ne shiga ban gida ya shiga ban gida daga nan kuma Allah ya kawo yara da yawa da suka fitar da shi hukuma ta zo ta ɗauke shi suka tafi da shi
0: kenan da wani ya shiga kana ganin jarawan nan zai sassara shi da
1: ana sassara shi kwarko dai ana sun shiga da ya gawa da yawa ne dan da sassara shi ni ma ran shigan yara a cikin ɗakin sai zama malami domin da sun shiga da sara wani domin a dace an saka bai kaifi
0: kenan bai razana da bai jirkita ba da halin da yake ciki
1: a bai jirkita ba bai jirkita ba wallahi
0: bari na dama abin da shi ba
1: a yana dama domin ya ga yaran da yawa domin ya ga namu da gawan da ai da Allah ya karshe magana da hannunsa duk koni da ba da hannunsa don kokarin mu da yaran gidan mu koro shi amma saboda makami hannunsa ba ni da mu muna zo kada je wani rauni muka lallame shi Allah ya sa hukuma ta zo muka dauke shi aka dauke shi sai ya tafi
0: ina iyalinka ina yaranka
1: yara suna cikin gidan iyalina kuma za ta fata a tabbacin zango na mata na yake a gurin domin ta tsaye wa da polisan suka zo bayan suka gaya mana cewa ga abin da muke ciki ba anti amma ya ta ce wata abokiya yake ta ce to ai ga lambar wayar mu polisan wanda ke ta shi ita kuma ta karba ta musu waya duka da kai muke 20 ba sai ga sun zo da suka zo suka ga cincin da gurin sai daga sun zo da ma sun ga mutane suka tsaya sun san da ma abin da ya kawo shi ne sannan suka zo sun shiga ne ya dan sa su su mun da gadi da dan zuwa ta fara shi kare ma shi da ga sun suka zo suka yi kaji suka bai polisan suka tafi
0: amma da polisan suka zo shi barawon da yake zargi bai dan kirjiya ba
1: a kirjiya domin yara suna ta jiba na yara ma sun jawo polisawan ko a wani na nufin kamar shi barawan da ya ga polisawan mun da
2: shi yadda da su su zo su kama shi ba
1: duka ya fi tsoron polisawan ya fi yi tsoron yara ne ma da polisawan domin zuwan polisawan ya kama ya tsira saboda zuwan hukuma ya kama ya tsira ne
2: to ya aka kare lokacin da polisawan suka zo
1: da suka zo suka harfa ta ga ya suka dan watse sai ala kuma na gefe suna jifa da duwa duwa domin da ga ba na ran jebe polisi ma sai lokacin da aka je polisi da su ga aka kare aka samu kusur yi suka sa shi a moto suka buga ta ga sai suka watse kuma sanan su su bodo suka ja suka tafi da shi
2: a lokacin da iyali ta dawo gida
1: da ka gaya mata ana ga mata abin da abu mamakin ce kin taimaka mu kuma Allah saka dalili domin da yau an kashe wani a gidan nan da mu da kudu ba kwanci hankali muna neman abin da za mu ci da kyar duba da lafiya kin tafi abin da yake neman mana mu ci wani abu ya faru sai kar mun addu'a ne ta ce to mu sake addu'a sai abin da ya faru ki ne
2: lura da cewa ba ka da lafiya ga barawo ya zo ga yawa sun cincirin doga yan sanda daga bisani suka zo wanda watakila haka ka taɓa samun haka ba a gidanka
1: ai ban taɓa samun haka a gidanka
2: kamar ka samu wani darasi cikin wannan abin da ya faru
1: ha sosai kuwa na samu darasi to mun bu abin da gaga Allah ya dora mutum Allah ne dora masa haka dai Allah so amma ya wuce gida je da yawa zai sai gida na to mutane suna cewa ni na aje barawa gida na na aje barawa sai aje barawa gida na ni da ko police station mu tawo ya sai da ba ka zo na aje barawa gida na kada Allah ya shirya wannan kuma Allah ya ba mu da shi lafiya tun da ya riga ya tafi
3: Alhaji Jibrin Yusuf mai masaukin bakon dole mutumin da wanda yake tuhuma da satar awaki ya kutsa kai cikin gidansa da ke da fallayyar adda ai kaji mutum bai ci guzu ba da ya amanga shi ai dama in kaji mutum ya ce garinsa da nisa watakila ba ka
4: tun sauran abin da ya sauwa ake ne cikin wannan shiri na kwaliyar kira daga nan DRC to FM 94.6 idan Allah kai muran Laraba da karshe 10:30 na dare za ku je wani sabon shiri This is Bauchi Radio Corporation 94.6 when I'm going for World News Broadcast.

0: babban matashi me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi

Mañana doy de mes, mañana doy de mes.

I'm

Kajiba bungu karu, manya sunya

是你的心，谁也不知道。

I'm gonna go to the hospital.

Oh, my God.

I'm not going to be able to do that.

0: sauraro kada da sharafa shirin dandalin yara ke zuwa muku daga nan gidan radio Bauchi BRC inda a yau muke zantawa da daliban makarantar Salim bin Abdullah da ke tsohuwar airport Fadamun Jaja. Yanzu kam za mu koma ga yara manyan gobe tare da malamin nasu.
1: Alhamdulillah za mu wuce zuwa ainihin har yanzu da cikin fikihu mu. Abin da ya shafi fikihu mu na cikin tauhidi. Wane ne amsa mana tambayar mu ba tasawur abin da ya shafi tahiya? Sai an yi sallah sai an yi mene?
2: Tahiya.
1: To tafadda.
2: Sunan na shi ne sunan tsohon makarantar Salim bin Abdullah. Da shi zan yi alƙawari. A ke shawudul aula tahiya ta farko. To an tambaya ma huwa ta shawudul aula. Menene tahiya ta farko? Ta amsa huwa tahiya ta nuna shi ne gaskiya zuwa ga Allah. Wassalamu alaikum tayyi ba ta nuna da Allah mai suna. Assalamu alaikum amince ta mata abinka. Ayya ne duniya kai wannan annabi. Rahmatullahi
1: Muna da wanne ne na farko? Azhar ko? Sene. Sene. Sene. Sene. Kuma guda da sun cika?
3: Eh.
1: Azhar guda nawa ne?
3: Hudu.
1: Lasar guda nawa?
3: Hudu.
1: Lambariba guda nawa?
3: Hudu.
1: Isha guda nawa?
3: Hudu.
1: Asbafa?
3: Biyu.
1: Azhar tayya nawa ake mata?
3: Biyu.
1: Tayya nawa ake mata?
3: Biyu.
1: Lasar fa?
3: Biyu.
1: Mangariba nawa? Isha'i na asbaka
3: na
1: a ina an ga da ku ce goma ne da haina miku da bulala masha Allah
3: Allah
1: alhamdulillah mun taba abin da ya shafi tahiya haka ne ko to tayyin farko an wannan ta karanta mana haka ne idan an yi tahiya na biyu ai ko da an yi tahiya na biyu akwai abin da ake karantawa haka ne da ake karantawa wala ta amsa mu
2: Suna na gina shi ne suna na daga wata rantar misalin bin Abdullah ta zama jarida ya ce yanzu ya alamu sallah ala sai kuma na mafi ala yi na wani kuma sallai ta ala ibrahim wa ala ibrahim ya kalli
1: masha Allah Actually, ana ce mata ko ta amsa shi ga ne ta amsa to duk lokacin da mutum ya yi sallah in har dai tahiya na farko ne to ba yin salati ba annabi amma tahiya na biyu fa sai a yi salati ma manzo Allah masha Allah sai abin da ya shafi azkar mun ji abu na uku kenan ko darasi na nawa darasi na uku mun yi hadisi yanzu mun yi tauhidi muka yi fituhu a cikin tauhidi sannan kuma mun ja mu dawo addu'a yanzu ina so a nan a cikin ajin nan ko namiji ko mace wane ne zai faɗa mana addu'ar fita daga gida
2: Masha
1: Allah Ita manzo Allah me yace ina so ku ja mini manzo Allah fada yace duk lokacin da mutum ya zo da shiga cikin gida to akwai shedanu suna biyo shi a baya

0: anonimati idilisiko demokrazi zazalen gina egin gatsa egin txilabon gelan gana txik
1: Masha Allah! To har iyo bayan an zo kwanciya haka ne an zo kwanci an yi addu'a an kwanta an yi bacci mai dadi an yi mafarki mai dadi to inda tashi daga bacci ai akwai addu'an da ake yi to na addu'a ake yi
2: salamun usman wa qaddan salimuna billahi ta'ala bismillahir rahmanir rahim qur'anul karim addu'an tashi daga bacci dan billahi yanzu a yana ba wa da ma'aikata ilahi musu
1: Masha Allah sina addu'an tashi daga ina
3: bayanci
1: tashi daga ina
3: bayanci
1: sannan kuma har yau azu nan waje mu wani bayani nace in an tashi daga bacci me ake fare me ya kamata ka fare kana tashi daga bacci me ya kamata ka fare wadata mun bayani
2: sallallahu alaihi wa sallam da rawai ko sallan jira abdalla ko hadin ko rasulullah da ka bacci da ka alwalin ka sallu
1: masha Allah mutum yana tashi daga bacci abinda da ya fara shi ne tafi ya je alula sannan kuma sai ya salla har sai ya da ko a ga yawun bacci haka yawun bacci ko ya biyo bayan ka haka ya juya ta kota ina ko ana so kada tashi daga bacci ka kurkura bakinka sannan ka tafi ka je kai tsarki sannan ka je kai mene sannan sai ka je kai alula haka ne to har yanzu dan muna karatu akan abin da shafi al'azkar addu'a mene addu'o'i ko to yanzu ina so yi tambaya kana shigowa cikin gida ko kuma da asuba bayan kai sallar kana asubahi sai ka dawo kana dawo daga gida me kamata ka fara yi cin abinci ko kamata ka dauka kai cin abinci ko kuma akwai abin da zaka yi wa zai ba mu me da ai
2: kuma ga Ahmad Abdullahi kuma tare da Sheikh Salim bin Abdullah tafsirin Qur'ani dan ka shigo gida za ka fara gaishe da mamanka da babanka
1: Masha Allah Abdullahi Abdullahi ya faɗa haka ne mutum yana zuwa sallah ya dawo daga sallah yace abin da ka fara shi ne ka je gaishe da mamanka sannan ka gaishe da me gaishe da babanka to za ka gaishe da mamanka da babanka sai kuma me
0: Baci Umar daga makarantar Salim Gila Abdulla sai ka je ka kai karatu
1: Masha Allah
3: Allah
1: ka ce abin da ka fara shi ne sai ka dauko Qur'anin ka sai ka fara mene to ga ma idan da sallah a kowane sallah akan idan da sallah ai tayi yasa idan da sallah haka ne to ba idan da sallah me ake fara fada Allah idan da sallah ko wani abin da ake fara fada me shi
2: sunana Mustafa Mustafa ga makarantar Salim bin Abdullah ta fizin fara kana gama sallah ka ce astaghfirullah allahumma anta salamu ka salam ta ta jada ka la ilaha illallah wa la sharika lahu wa alhamdulillah ala kulli shay'in qadir
1: masha Allah wannan Mustafa kenan suna guda nawa guda uku Allah ya masa albarka Allah idan da sallah yake cewa da ayi kabbara uku sai ya ce Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya rabbi sai addu'a ne da ayi ko to bayan an karanta Allahumma anta salam akwai abin da ake karantawa me ake karantawa shin akwai wani da yake tuna mu akwai abin da ake karantawa bayan Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya rabbi wa dai fada mu
2: sina na fati ne da ke da makarantar Salim bin Abdullah idan aka yi idan ka yi gama sallah da da a ce da a yi na sai a yi dulhu a kula da ayatul ayatul kursi
1: masha Allah Allah ya ce sallah ba Allahumma anta salam wa minka salam da sauran su yace abinda da ya shida karanta kulhuwa kun sa a ka'idar shine inda asuba ne da karanta kulhuwa sau uku nasu sau uku falaki sau nawa sau sai karanta Allahu la ilaha haka a lokacin sallar magriba amma duk sauran da karanta kulhuwa ne sau daya falaki sau daya nasu ma sau nawa Allah ya ba mu sa'a wannan shine karatun mu na yau da abin da ya shafi tauhidi da kuma azkar da kuma ainihin fikihu Allah ya muku albarka sannan kuma
4: wakin makaranta
1: sai abin da ya shafi wa gamu na makaranta ina ganin ai kowa sai ma gamu na makaranta haka ne tun daga farko har me
5: an gaishe ku manyan gobe bayan kammala yi musu tambayoyin ne kuma sai daliban suka rera waƙan yabo wa makarantar nasu

Jama'a barkamu da warhaka ga labaran duniya mai karanta Aisha Sani Jibrin amma da farko kanin su. Mai ɗakin shugaban ƙasa ta ƙara jaddada ƙudurinta na tabbatar da ganin cewa ana bawa 'yan mata dama ta biyu ta samun ilimin zamani. Hukumar kula da al'amuran aikin haji ta ƙasa ta amince da kuɗin kujerar aikin haji shekara mai zuwa ta 2027. Hukumar zaben kasar Zambia ta ci gaba da kirga kuri'u daga zaben shugaban kasar 'yan majalisar dokoki da na kananan hukumomi da aka yi a kasar a wannan Alhamis da ta shige. Yanzu sai a kyara zama don jin cikakkun labaran bi da bi. Mai ɗakin shugaban kasa Sanata Oluwemi Tinubu ƙara nanata ƙudurinta na tabbatar da ganin cewa 'yan matan da wasu al'amura na rayuwa suka katse musu karatunsu sun sake samun dama ta biyu don samun ilimin zamani. Sanata Oluwemi Tinubu ta bada tabbacin hakan ne a yayin da take kaddamar da wata makarantar sakandare ta bada ƙarin damar yin karatu ta 'yan mata da aka yi wa kwaskwarima a yankin karamar hukumar Amuwo Odofe ta jihar Lagos. Mai ɗakin shugaban ƙasar ta ce an kafa makarantar ne a shekara ta 2007 lokacin da shugaba Tinubu yake wannan jihar Lagos domin samar wa 'yan mata da suka samu tsoko na karatunsu ta dalilin ɗaukar juna biyu da wuri ko kuma wasu al'amura na rayuwa damar sake komawa makaranta domin su kammala karatunsu tare da koyon sana'o'i. Wannan makaranta da aka yi wa kwaskwarima tana da ajujuwa sama da 26 ɗakin karatu makare da littattafai na urorin adana bayanai da sadarwa na zamani wato ICT ɗakunan gwaje-gwajen kimiyya da kuma sassan koyar da sana'o'i yin man shafawa ɗinki kitso girke-girke da tattalin kayan amfanin cikin gida wato home economics ta bayyana farin cikinta game da kwaskwarimar da aka yi wa makarantar ta ce samar mata da kayayyakin aiki ta hannun hukumar samar da ilimin matakin farko na baiɗin ta ƙasa wato UBEC inda kuma ta yaba wa shugaban hukumar Dr. Aisha Garba bisa jajircewarta wajen inganta harkar koyo da koyarwa. Mai ɗakin shugaban ƙasar wanda ta samu wakiltar matar mataimakin shugaban ƙasa Hajiya Nana Shatima ta kira ga gwamnatin jihar Lagos da ta kula da makarantar domin bawa ƙarin 'yan mata damar kammala karatunsu da kuma koyon sana'o'i. Hukumar kula da aikin haji ta Najeriya NACON ta ce ta amince da kudaden kujerar aikin haji shekara mai zuwa ta 2027 bisa la'akari da yankunan da maniyyatan za su tashi zuwa ƙasa mai tsarki. Kuma waɗannan yankunan su ne Shiyar Maiduguri da Yola naira miliyan 7,500, Shiyar Arewa naira miliyan 7,600 da kuma Shiyar Kudu naira miliyan 7,800. Hukumar ta kuma samar da cewar jihohin sun kammala bada wajibi ne jihohin su kammala bada kudaden maniyyatansu zuwa ranar 2 ga watan Disamban wannan shekarar. Tana mai karawa da cewa kuma ba za a kara akan wannan wa'adi ba saboda har hada bayanai da kasafta kujerun aikin hajjin sun dogara ne kan bada kudin aikin hajjin a kan lokaci. Hukumar ta buƙaci maniyyatan da suka bada naira miliyan 5 a matsayin kudin ajiya har izuwa yanzu nan da su kammala biya domin a kammala yi musu rijista. Ta yi kira ga sabbin waɗanda za a yi wa rijistar da su kammala biya ta hannun hukumomin kula da walwalar alhazai na jihohinsu da sauran hukumomin da abin ya shafa ko ta hannun bankin da yake karɓar kudin aikin hajjin. Gwamnatin tarayya ta ce an keɓe eka 33,000 a cikin tsarin gina Abuja don kafa matsuguni ga makiyaya. Ministan bunƙasa kiwon dabbobi Alhaji Idi Maiha shi ne ya bayyana hakan a Abuja a wurin wani taron manema labarai game da haɗin gwiwar gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da 'yan kasuwa da nufin inganta fannin kiwon dabbobi na Najeriya. Alhaji Mai ya ce shirin wani bangare ne na matakan kawo ƙarshen
karshen zubarin shanu da sauran dabbobi a yankin na FCT da kuma bunƙasa harkar kiwon dabbobi a wani wuri guda ba tare da yawace-yawace ba. Ya kuma ce shirin zai samar da cibiyoyin kiwon nau'o'in dabbobi na musamman domin wadatar da ƙasa da abinci da kawo ci gaban yankunan karkara da kuma samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Yana mai ƙarawa da cewa kawo ci gaban fannin na kiwo na buƙatar haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da 'yan kasuwa. Ministan ya ce ƙudurin samar da matsuguni ga makiyayan zai raba tsakanin birane da suke da jama'a masu yawa da dabbobi tare da samarwa dabbobin kyakkyawan yanayin ƙara samun haɓaka. A guji siyasar gaba ko bi tare kulli amma mu ci gaba da wanzar da abinda aka san jihar Bauchi da shi na kyautata haɗin kai tamkar cewa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Waɗannan labarai suna zuwa muku ne daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Hukumar zaben kasar Zambia ta sake koma kan aikin yarga ƙuri'un zaben shugaban kasar da majalisar dokoki da na ƙananan hukumomin da aka yi a kasar a wannan Alhamis da ta shige bayan an dakatar da kirga ƙuri'un bisa zargin kai farmaki kan ma'aikatan zaɓe. Hukumar ta kuma bayyana damuwa game da samun rahoton sace wasu akwatunan zaɓe da aka yi. Shugaban ƙasar Zambia Hukan Wright yana neman tazarce ne a yayin da suke fafatawa da babban abokin hamayyarsa Brian Mundo Bile daga cikin sauran masu neman kujerun shugaban kasar su 13. Hukumar zaben ta ce za ta sanar da sakamakon zaben zuwa gobe Lahadi. Shugaban kasar Shadi Muhammad Davi ya yi wa abokin hamayyar siyasarsa kuma tsohon Prime Minister Sosis Nasra wanda yake zaman gidan kaso na tsawon shekaru 22 afuwa lamarin da yake share hanyar yiwuwar sakinsa daga gidan kurkukun. Nasra wanda yake babban abokin adawar shugaban kasar ne ya yi kiran cewar ya kayar da shi a wani zaben da aka yi a shekara ta 2024. An kama abokin adawar ne a watan Mayun da ta gabata bisa zargin tare da tunzuma da aka yi a yankin kudu maso yammacin kasar har ma da yada kalaman haddasa gaba ta kafofin sada zumunta na social media da suke da alaka da tarzoma wanda hukumar suka ce ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 40. Muhammad ya dauki matakin ya fere a kwanaki hudu bayan ya yi alkawarin yin afuwa ga fursunoni da dama don kyautata haɗin kai da zaman lafiyar ƙasar. To duka labaran ke nan ma kafin yi salama da ku ga mawashin waɗanda suka yi kano su tunda farko kun ci cewa mai ɗakin shugaban ƙasa ta ƙara jaddada ƙudurinta na tabbatar da ganin ana ba wa 'yan mata dama ta biyu ta samun ilimin zamani. Hukumar kula da lamuran aikin haji ta ƙasa ta amince da kuɗin kujerar aikin hajin shekara mai zuwa ta 2027. Hukumar zaben ƙasar Zambia ta ci gaba da ƙirga ƙuri'u daga zaben shugaban ƙasa 'yan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi da aka yi a ƙasar a wannan Alhamis da ta shige. To duka labaran kenan. Sunana Aisha Sani, Jibrin Kichwa, huta lafiya.

0: labarin gaggawa an kaddamar da man girki Amana Oil kuma kowa tururuwa yake don siyan sa.
1: Mutane sun yi imani cewa mutane da yawa na sayan man kwalba don yin hakadari ne ga lafiyar iyalan su saboda kawai su samu ragin naira 50 a kowace girki.
0: Kwarai man kwalba ba shi da suna ba a rufe shi ba kuma ana jiye shi daga kwanukan rashin tsafta sannan ba a san me ke cikin sa ba.
1: Amma yanzu da Amana Oil ba sai ka jefa lafiyar iyalin ka ba.
0: Zabi ingantaccen Amana Refined Vegetable Oil Blend.
2: Amana Oil, seal value, honest price, no compromise.
3: Da fatan mai sauraro ya ji dadin dadadin fayafayen da muka kawo muku a nan gidan Radio BRC kan mita 94.6. Wakan nan dai da aka ci ta karshe ita ce wakar Ado Gwanja wato limamin mata mai taken mata a kamikam inda kuma ya kara jaddadawa cewar matan dai su kamikam. Yanzu lokaci ne da samu kamu ko shirin mu na gaba wato mai gida barka da himma ai sauraro lafiya.
4: Gidan Bauchi assalamu alaikum. Kamar yadda muka yi alƙawari a cikin shirin mu na himma dai magidanta. Mun yi wa su sauraro alƙawarin cewar sati ne zuwa za mu gayyato muku shugaba da mataimakinsa da sakatarensa saboda su zo su ba mu irin gudunmawa da suke ba wa al'umma a jihar Bauchi ta cikin shirin nan mai gida himma dai magidanta. To Allah mai kowa mai komai ya nufi mu da kawa mun kawo wannan satin kuma cikin ikon Allah, Allah ya kawo mana shugaban da mataimakinsa da kuma sakatarensa duka a cikin wannan tafiya. A yau ma muna tare da malamai kamar haka ne.
5: Shi ayi wuya ku wuya shi Aminu Muhammad Ahmad dan Juma Muhammad dan Musa Bala Umar Muhammad mai anguwa Yusuf Muhammad Amin
4: sai ni da rai jagoranci shirin Ibrahim Chindo Liman Katagun kuma dai magidanta mun yi ne akan tsari na muhalli. To muhalli kamar yadda Malam Musa Bala ya faɗa ne a wancan sati yake muhalli yana da yawa. Mai anguwa ma ya kawo nasu irin gudunmawa yake muhalli tsaftace shi yana da yawa. To a yau ma za mu tashi ne da kai Malam Musa Bala. Kina ga shi Allah ya kawo bakin namu.
5: To assalamu alaikum rahmatullah. Masu kuma yadda makon da ya gabata mun tattauna dangane da abin da ya jibanci muhalli sannan kuma muka mai da hankali musamman akan abin da ya shafi muhalli na cikin gida. Bayan da muka yi a wancan karon shi ne muhalli ya jibanci dukkan wurin da ɗan adam yake rayuwa kama daga gida, wajen aikinsa, wajen kasuwansa, wurin da duk yake rayuwa wannan wajen shi ne muhallinka. Saboda haka kiyaye shi, inganta shi, haƙƙi ne da yake wuyan kowa. Wannan ƙungiyar tasu mai muhimmanci sannan kuma mu ji menene ayyukansu sannan kuma a kan shi sai mu ɗaura shimfiɗin da za mu tattauna a kai. Sunana Ahmad dan Juma kuma ni ne shugaban masu kwashe bangira na jihar Bauchi. To alhamdulillah mun gode Allah. Abu ne yake so faɗakar da mutane shi ne akan abin da ya shafi tsaftar muhalli kuma akasi ma na jin a kwanakin baya akwai takardu da muka buga aka raba masallatai aka raba a sanarwar jama'a akan magana masu zubar da bayan gida a hanyar ruwa a magudanar ruwa ko masu yin kashi barkace a wuraren da mutane suke rayuwa wani ya zama doka. Yawa don saboda yana tunanin cutar da mutane kuma a cikin wannan aiki da muka kawo da muke yi akwai tsare-tsare wanda muka kawo su don tsaftace muhalli ko da bayan gidan ne ma don mu kwashe. To a gidan da muka samu wanda ana sayar da abinci to mukan dakatar da aikin ne wanda sai an gama gudanar da wannan jawra na abincin kafin mu yi aikin bayan gida wanda asali ma ko ta mata da ta zo da mu yi aiki matan makwabciyar gidan ne take sayar da abinci ba ma a cikin gidan ba ne ta zo ta same mu ta ce mana to da Allah tana neman alfurma mu dan mata haƙuri mu bari mu dan ba ta awa uku ta gama abincinta da ran ba wata take sayarwa ba ta kan ta tara ne ta tafi da shi can in ta gama sai mu zo mu yi aiki mu kasa damu wani yana cikin tsarin dokokin mu amma yanzu mun ba ki kusan mun ba ki zuwa ƙarfe ɗaya ma in kin gama sai mu ci gaba da aikin mu. To wannan shine kaɗan daga cikin tsare-tsaren abubuwan da muke so muke dan gabatarwa ci a
6: dangane da wannan ƙungiya na tsaftar muhalli da aikin bayan gida da na ƙiƙatar amma shi kamar shugaba da ya gabata da kuma wancan magana ne magana ya gabatar shine wato da farko ina son in ji hankalin mutane mu gane ma me muhalli to muhalli dai shine ginshiƙin rayuwa akwai wani take da musamman ita wannan gidan rido take na cewa muhallinka rayuwanka ko shakka ba tabbas rayuwa yana tattare ne da ingantuwar muhalli bari dan saba misali da wanda kusan za a iya gaskata ni idan mun auna iyayenmu da kakanninmu irin ingancin rayuwarsu da suka samu da kuma lafiyarsu ya danganci irin yanayin yadda muhallinsu ya kasance misali bari bayar a gida da idan zaka samu bayan gida zaka yi tafiya akalla taku da bata kasa taku bata gaza taku kaman 20 zuwa 30 ba tsakanin saukan fitsarin magidanci ko wanda ya je bayan gida zai wahala kaci sabanin yau yau gidajen mun ya zama duciya irin na talaka gidaje ne wanda zaka samu 40 by 30 ko 40 by 50 bayan gida a mammatse abubuwa ya mammatsu to hakika Allah ga rijiya kuma shi yasa sai ka ga itatuwa da muka bada guduma duk muka sassaye wanda da kowane gida zaka samu an kewaye shi da bishiyoyi kama shuwaka zugale da sauransu kuka duka na nan a cikin irin wayannan gidaje a yau kuma an kaushe su babu su wannan na daga cikin kusan babban kalubale da muka samu na wajen muhalli da ya zanto muka samu matsala da wannan ne yasa muke samu wasu cututtuka iri da kala kuma yanzu misali mu dawo kan layin da muke mu muna aiki ne a bangaren bayan gida shi chairman ya yi magana game da tsare-tsare ko shakka babu mukan gaya wa mai gida in mun zo za mu yi aiki to akalla muna da bukatun mutanen gidan su koma gefe ba mu da bukatun an zo za a yi aiki ana kai komo duk yadda muka kai da kokarinmu akan iya samun dan wani diga ko wani dan faɗuwar goge na bayan gida to azanci da Allah sauke yaro ko wani musamman kowa da irin lura da hankalinsa zai zo sai ya takalmi da hannu yana takawa to kuma zai iya shiga daki musamman yaro to in ya shiga da shi kaga an shiga da bayan gida to kuma shi kowane nau'in bayan gida akwai yana dauke da wasu kwayoyin cututtuka misali yanzu za ka iya zuwa a gida haka mutum in ya zo bako ai ba za ka ce ka kai shi takin gwaji ka gwada abin da yake dauke da shi na ciwo ko lafiyarsa ba amma duk bukata ya kama shi zai zaga wannan bayan gida to kusan abin da nake so in ji hankalin musamman magidata wannan shi ne akan magidata ne a lura da tsari irin na bayan gida wato bayan gida kan bada notice ba sai ya cika ba yayin da ka fara jin bashi na tashi wato a iska mara daɗi to daga nan bayan gida ya fara kararrawa ko kuma ka fara ganin kyankyasai suna fita to muna jan hankalin magidata a wannan daidai a wannan gaba zan yi amfani da wannan dama da zaran ka ga kyankyaso ko kana jin wari na tashi a yi ƙoƙari don Allah bayan gida ta sama cika a kwashe shi kuma a samu ƙwararru a wajen aikin bayan gidan nan domin sautari muna karambata mutum yawanci akwai irin kawai ina da aiki ba su samu horo ba ba su samu kwarewa ba zai yi aikin koyaya to wannan aiki ne wanda ake so a yi shi don inganta rayuwar al'umma ba tunaninka menene zai zo a jiwanka ba a da farko dai hadafin al'umma ta samu ingantacciyar rayuwa to a takaice
7: yanguwa kaji jawabin shugaba na kwashe sai kuma kaji jawabin sakatarensa su akwai ka'idojinsu akwai dokokinsu me ka dora akan basiran da Allah baka kan wannan lallai mun ji daɗi kwarai da gaske da waɗannan jawabai naku da kuka takaita mana to akwai tambayoyi da dama ko da damu ɗan mimika so na farko kun ce idan za ku yi aikin nan a gidan mutum a ya danganci ruwa ne zalla danganci mai tauri ne kowane da yanayin yadda kuke gudanar da aikinsa. To shin cewa mai girma ciyaman wani zai so ya ji shin nawa ne kuke gudanar da wannan aikin bisa ga tsarin taimako a wannan kungiya naku?
6: Tambaya na farko kamar yadda shi ya faɗa yanayin tsarin aiki, yayin da muka akan za ku gwada mana aiki muka gani za mu auna mu gani shin ruwa ne ko kuma a tabo ne, yawa mota ne za a zuba kuma a rami za a tona a zuba. To ka san yayin da muka zo muka auna ka san ba a tona rami a ɗebo ruwa a zo a zuba ta ciki ba zai yiwuwa don ba za ta rufu ba. Yawa in yi abin da ya shafi ruwa to muna da mota wanda ake sa duron a ciki mukan ɗebo mu zo ɗebo ruwan mu zuba a ciki shi kenan sai a zuba. In fa ba ka buƙatar ma a taɓa maka salaf akwai golfa wanda ba sai fa da haɗin gwiwar Waterhead wanda suka bayar ba ma sai an shiga ciki ba kamar irin bowl. Yawa wannan muke amfani shi wanda yake zuƙo ruwa don akwai mutum da muka taɓa masa aiki ya ce shi ba buƙatar a taɓa masa salaf akwai inda za a yi a kwashe masa amma shi salaf ne ba ya son a taɓa. Muka ce ba damuwa akwai muka je muka ɗauko gwalfa muka zo muka kwashe ruwan muka zuba muka taɓa masa da shi. To wannan kuma yayin da kuma taɓan ya yi yawa kaga dole kuma sai an daga salaf sai an kwashe. To wannan kenan batun maganar cinikin aiki kuma wannan ya danganci daga yanayin zurfin sakawa ɗinka ne girmansa. Yawwa amma a tsarin da muke kowane mota ɗaya mukan ɗauke ta naira 35,000 ne amma in abin da ya shafi ya ke ɗaya ya ke biyu ko uku ko abin da ya fi wani aka ɗan yi sassauci a bari 30,000. Yawwa amma in ɗaya ne saboda ka san ɗaya ne a wajen mutum babu riba. Yawwa shi ne lasinsa 35,000 ne abin da muke kenan.
8: To a rake ne chairman idan mutum yana da buƙatar ku akwai ofis da kuke da shi ne matsaloli da kuke da shi da zai je ya tuntuɓe ku ko kuma wani tsari ku ce
6: idan mutum zai nemi mu mukan ba da adadin zaɓin mu na can ba sai fa a yi mutane da yawa aka sani masu kan je ba sai daga ba sai kuma akan buga muna waya a ce mu zo mu je kaza da aiki kaza duk akwai mutane da mu akwai mutane da mukan musu aiki a Sadoya suka kira ba sai fa suka musu godiya cewa waɗannan mutanen gaskiya aikin sannan ya yi kyau kuma suka yi kuɗi ba aiki don Sadoya su ba sai kun sun sha giya.
8: Ya kai shekara nawa da kuka kafa wannan kungiyar sannan akwai wani kalubale da kuke fuskanta da kuke bukatar tallafi daga wani bangare ko gwamnati ko al'umma?
9: Assalamu alaikum. Lallai akwai kalubale wanda yake tattare da wannan kungiya wanda muke bukatar da gwamnati da mukarraban gwamnati da dukkan wani wanda hannunsa yake cuɗa baya mai masu hannu da shi su yi kokari su waiwaci wannan kungiya a kamata ɗauki a kamata talashi ba muna aiki don kuɗi ba a fahimce ni lallai muna aiki don kuɗi amma muna duba me ye maslahan al'umma saboda wato akwai da tsarin yadda muke gudanar da aikin idan ka duba alƙaluman amai da gudawa da take faruwa musamman a wannan fadar jiha a yanzu za a iya gaskata ne an je an bincika za a ga abin ya yiwo kasa sakamakon mun tsaya da addu'a tsakaninmu da malamanmu da kuma ƙoƙarin kyautata shi wannan aikin muhallin da mukan yi aiki sai mu iya bi shi mu dubar koyaya to amma a ƙarƙashin ita wannan ma na basefa da kuma wannan kungiya na wuta da sauran kungiya haka dai NGOs sun ba mu wannan gudunmawa lallai wajen faɗakar da mu. To matsalar da muke samu sun nuna cewa da su shi ne samu ya zanto ba maganar rani aikan su ɗinsa kada a tona rani yana daga cikin abin da yake gurɓata ruwa. Yanzu misali ka yi wannan malam ya ruwa ya kira ni gidansa na zo katanga ne kai ta raba tsakanin rakin da ya gwada mun zanto na rami shi bayan katangan akwai rijiya kaga ban bamu sani ba to yayin da na tuna ne ebo wannan masai na zuba sai ka je ka samu wannan masai kawai katangar nan da ta raba yayin linkin kana bashi sai ka je ka ga tsusa da sauran wasu abubuwa wanda yake na cututtuka ya harbi wancan bija to alhamdulillah a yanzu mu kan wannan kungiya ne ta wajen mu kado sai mun je mun duba gidanka ne amma za mu aika makwabta shi rijiya na kusa da inda ka nuna in akwai rijiya wannan aikin to na rani ba zai yi ba to amma babban kalubalen da kuma muke fuskanta shine yanayin a local area da muke shine misali ƙwaryan cikin gari ganuwa kaman ka dauki misali zan bayar da irin su malam goje lalloci da sauran anguwannin mu haka wanda kowa in ya zaga zai ga tsakanin mota ma fizotika ba za ta shiga irin wa'innan wurare ba to kuma kamar yadda chairman ya ce ya danganci yanayin waje shi yasa za a ji cajin wani lokaci wani waje ka ji ya danyi sama wani waje ya kasa to yanayin yadda za a yi aje a ɗauko kayan ya fito a go inda mota za a same ta ɗaunin ya kan ɗan yi nauyi to dole cajin aikin zai bambanta da can da can kuma muna da iya kokari ko da mun lura yanayin amubaka mun kwarya to maimakon bari to mukan duba in an bari shadda ta cika wallahi gudu ya zama dole za ka samu yaran gida suna iya yi a leda da sauran mutane ana jajjefawa lunguna to kusan yanzu dai muna kokarin mu kawo ƙarshen irin wannan ta hanyar faɗakar da mutane da kuma wani aiki da muka yi ko da kuɗin bai kai ba sakamakon maslaha na al'umma tunda musamman mu musulmai ko da ba musulmi ba dan shi ciwon ya tashi ba ruwansa da kirista ba ruwansa da musulmi to shi yasa muke kokarin ba da gudunmawa wajen tsare ma ciwon kar ya shigo wajen bazon ciwon to musamman da nake magana a kan idan mun je mun ga waje ya zama yadda ya zama mukan duba yanayin mutanen da suke rayuwa musamman mata al'adan mu Hausawa kuma addinin mu musulmai ai mace ba za ta je kan juji ta kuna ba ba da kuma ta je bayan gidan haya na kasuwa ba to mukan yi amfani da irin wannan dole mukan dan matsa kai mu hakura da yadda ya samu a ga an yi aikin to shi yasa muke kira da babban murya wa waɗanda yake mawadata wadda Allah ya wadata su da kuma musamman gwamnati ta ba mu gudunmawa wajen kokarin da kuma wannan aikin ya isa inda ake so ya isa alhamdulillah kamar da na faɗa ko shaka babu annoba ta ɓarkewar amai da gudawa kusan a dai wannan jiha alhamdulillah alkalmansa sun yi ƙasa yawa to kuma dalai wannan an samu wannan nasara ne sakamakon kyautata wannan aikin da kaucewa duk da bayan gidan nan barkatai kuma muna kira ga gwamnati insha Allah ta taimaka
10: kuna so kauce wa tona rami
9: na
10: wani zaɓi kuke da shi bayan tona rami din
9: na zaɓin da muke da shi shine wato ya danganci misali yana saba ma misali da kamar irin su wurare lunguna wanda idan rami yakan danganci ya zama dole in ya zama dole a maimakon ka bari ai barna ne to sai ne duba ne karamar barna ta kau da babban barna in mun bar ba a yi ramin ba to shi kuma bai da kuɗin da za a biya a ɗauki motar nan to kuma kashi za a rinka zubar da shi barkatai to sai mu tona wannan rami amma in akwai daman da za a toce wa tona rami to ba mu buƙatar tona rami
10: akwai ɗaya daga cikin abokin tafiyarsu wanda ba mu ba shi dama ya shigo daga ciki ba zai gabatar da kansa ya dan kuma yi tsokaci dangane da wannan kungiyar da yake ciki.
11: Assalamu alaikum. Abin da zan ce duka dai shugabanni na duka sun faɗa hidi shawari ne zan bayar. Yawanci ni nake zuwa na hauka suna Yusuf Aminu kamar yadda na gabatar da yawanci ni nake zuwa nake hawa kan shadda to matsalolin da ke faruwa a kashi 100 sai ka samu 90 yawanci abin ya fi kuma kaga samu har baki wanzani an cika kashin an zuzzuba a leda wasu farko ka samu kowa dan wani dan kaya haka to ga su suna zuba kashin a ciki suna tattarawa kudaje kawai yana ta bin wajen to duk abin da kuda ya dauka kuma zai fita da shi yawa ko ya je haukan abinci ko jiyawo kan wani abun shanya duka dai dai shi gari kaga duka kamun cuta ya karu to yawanci dan ba da shawari kaman yanda shi sakatare ya faɗa idan shaddanka ka ga fara ganin kyankyasu da wasu hamami na tashi ko wari wanda to kai kokari ka fara shi cikin da wuri amma in ya ci kodin nan to damuwa ne to ya shawari na dan ba kenan sai
9: game da wannan akwai masu gidaje akan dai duwatsu haka allah misali wanda suke suna su baya da zurfi to kamar kun yi magana cewa mota daya kan kai 30,000 to kamar nasu da baya da zurfi akwai wani sassauci kasa da haka ne ko kuma ya ake ciki
12: shi aiki na bayan gida kuma musamman da kaci akan tudu san tsawon to har ga allah muna samun ma wato matsaloli a irin waɗannan wurare kuma da wannan ma zan kira wa magidanta ba ina ci ko in kushe ba lalle tsarin bayan gidan za ka je ka samu tana a mai tana gangarawa yana gangarawa makwabcinsa saboda bai yi zurfi ba wani lokaci blok ma kawai ake ginawa a kai sai ka ga tana biliji tana naso tana naso to wannan naso gaskiya ga allah ina jan hankalin wanda allah ya bife shi da irin wannan ya samu suminci sosai inda so shi ne samu ya gangaro ƙasa ya tona rami a ƙasa sai a yi wani bututu wanda bayan gidan na sama yana gangarowa yana faruwa cikin rami inda so shi ne samu za a samu wannan ɗan taku kaɗan a ƙasan to haka ya fi kamata wannan saboda gaskiya lamarin bayan gida ba lamari ne mai hatsarin gaske musamman mun kalli bita daga turawan wato Europe sun zo sun dan faɗakar da mu dan sun nuna mana shi ranin shaddan nan da kake gani wallahi ya ce mana in dai har ba za ka iya shiga ranin gama sheka ba saboda tsoro to hatsarin da yake ranin gama sheka da wannan bayan gida duk iri ɗaya saboda ƙwayoyin cututtuka ga misali cutan typhoid cutan hepatitis duk da wannan layi na masu da harkar lafiya ne ciwon hanta to hatsarin ciwon hanta suka ce gara ma ne kan jamo da shi saboda komai na jikinsa in ya fita zai zama kana tabawa shi kenan sai abin da hali muna jan hankali lamari na bayan gida ko ka ga bututun da yake kai sakawai ya fashi ko kuma kamar yadda aka saba misali a saman dutse zaka je ka ga wallahi yana naso to a yi kokari a dakiri wannan ruwan da yake fita gurbataccen ruwa ne ba da bukatansa a yi kokari mu magidanta mu yi kokari muhallinka rayuwanka mu inganta wannan muhalli kuma ina jan hankali da wannan ma zan ja hankalin su malamai a matsayinsu a yi kokari a adakar da al'umma musamman ɗauko shara a zuba a magudanin ruwa da wannan daman da Allah yana jan hankalin mu magidata mu yi kokari in Allah ya nufe ka gidanka na bakin hanya ne a samu drani wato wannan kwalbaci a samu na kofar gidanka ya bambanta da na saura watakila in kai shi makwabcinka shi ma zai wancan makwabcin zai a gyara hanyar ruwan nan ya zama babu wani datti ko gora ko leda ko tsumma kawai ruwan ne aka masa hanyarsa ya zo ya tafi kada a zuba to Allah yana jan hankali a yi kokari mu tallata
9: bari dan yi wani gurutu kamar akwai wani rigakafi da ake yi ne kafin wannan zuwa to nan da kuke yi don kamar wani baya da halin ya yi kwasan to akwai wani rigakafi da kuke farawa a fara sawa bayan gidan kafin lokacin da mutum ya samu wadatar zai ci da wannan gurbataccen yanayi
12: na akwai kamar guduma da aka ba mu na magunguna akwai chlorine akwai water gas wanda za a yi amfani da shi a zuba saboda kashe ƙwayoyin cututtuka kuma mukan ba da shawarin cewa yayin akwai aizal akwai bleach musamman masu zuwa asibiti za ka ga in ka kai matan ka lebo da ma'ana haihuwa za ka ga an ce sai an sa bleach saboda kashe wasu ƙwayoyin cututtuka wanda ido ba zai iya gani ba to a rika amfani da bleach akai-akai kuma musamman bari mu faɗa ga abu mai sauki shine bakin mai kwandin kwandin din bakin mai ba wai sai shaddan ka an taso za a yi ki ba in kana dubawa wallahi cikin gidan ma ba za ka iya cin abinci a bayan gidan
9: ba tare da an san ke bayan gida bane wajen ba wani wari daga lokaci zuwa lokaci kana zo bakin mai in kana da mashin ko mota an kai jiyan nan a maimakon ka je ka zuba bayan gida muna ba da wani shaye a ciki to zai zama ba wani wari yawa
11: girma sakatare ni tambayan da zan yi maka dama shine shin wannan kungiya kuna da wani mota ne ko kuma motan da kuke aiki da shi na haya ne
9: lallai ba mu da mota yawanci da motan kasuwa muke aiki shi yasa ma wani lokaci za a ji farashin kamar yadda chairman ya ce 35 zuwa 30 asali shi ne mota da kuma karban gargadi da hukumar basifa ta yi da muna kai kaman eriyan awala abin da yayi hanyar ninji hanyar kan mukan zuba wannan eriya kan ba bukatan a zubar da masai kai ko da shara can dungulbi ake bukata a kan eriyan dungulbi to wannan mai mota da nake aiki da shi galan da har ga Allah fijofi kan idan ya taka motar nan galan da baya kai shi dungulbi wajen roadblock ya dawo da shi akalle kan sa mai kusan galan biyu kai galan to 10,000 shi yasa kudin da za a biya shi da zai dauka 20,000 to mu kuma namu in an ji 30,000-10,000 fa muke dauka ba mu da diga ba mu da cebur ba mu da wheelbarrow duk hayan su muke dauka muke gudanar da irin wayannan ayyuka babban abin farin ciki hukumar ba sai fata taimaka mana da gudumawan kwantenoni wanda za mu sa in mun dura saboda ba zai daga ba in muka je kamar mai ruwa za mu yi dura muka yi sindin sa sai mu aje maka kamar gwangwanin madara yanda ka san gwangwanin madara da ka juya shi yadda kake so ai ba zai zuba ko to haka zan yi aiki da shi ba za ka ga wannan zuban sa ba amma ba za ka samu irin wayannan ayyuka ba sai a ta irin wannan hanyar kungiya duk wanda yake so nama lafiya fata lafiya to zo gare mu kuma kamar yadda aka tambaya mana da phone number ma'ana number waya shine akwai 08 80 82 82 9 9 wannan na faɗe shi da wasu kamar bari mai meta 08 0 82 87 82 99 wannan shine number insha Allah akwai kuma mana chairman wanda shi ma zai faɗa don da kuma shi mai ladabtarwa insha Allah duk za a ji lambobin wanda duk aka kira ka lamba na shine 08134696955 08134696955
11: to a madadin su wa'anda suka taimaka shin ya samu tafiya baki na da suka zo wato bakin mu da suka zo akwai
9: Shaibu Yakubu ya shi akwai Aminu Muhammad akwai Ahmad Danjuma
11: ka ce ciya ba
9: ciya ba na basu kwashe ba
11: Yusuf Aminu
9: Muhammad Musa Bala
11: sai Umar Muhammad ne anguwa sai mai lura da shirin a kowane lokaci Aliyu Adamira kuma makaranta ni da na gabatar da shirya na gabatar Ibrahim Chinda Liman Katagu nake cewa a kasance da mu wani mako na gaba in ne kowa mai komai na nufin marka za mu dora a kan wayansu abubuwan da ya sa bi al'umma.

Zimmer. Zimmer da Lamai sauran da RCT FM a daidai wani lokaci an saurari shirin nan wato mai gida barka da himma daga nan gidan rediyon BRC Masarauna iya Tarawa da

Tamisar Lepatin kana jin dadin kasancewa tare da biyar sitwa kan mita 94 da digo 6. Ta lambar jama'a ba idan Allah ya da zamu sada ku da abokanan aikin mu wato Bashir Adamu wanda yake gidan gwamnati da kuma Amina Umar domin kamuku kai tsaye yadda uwar gidan gwamnatin jihar Bauchi Dr. Aisha Bala Muhammad za ta bada tallafi ga mata da kuma kungiyoyi daban-daban idan komai ya kankama in Allah ya da za mu sada ku da abokanan aikin mu don mu kawo muku kai tsaye yadda abubuwa da su gudana a cikin da kasancewa tare da biyar sitwa kan mita 94.6.

0: Na sauraron mu yanzu kuma bari mu barku tare da abokan aikin wato Bashir Adamu da kuma Amina Umar inda za su kawo mana kai tsaye yadda uwar gidan gwamnan jihar Bauchi za ta bada tallafi ga mata da kuma kungiyoyi. Bashir, gare ku.
1: Gidan gwamnan jihar Hajiya da Dr. Bala Muhammad a wannan fili na da Salbano Suleiman da mulki gidan gwamnati domin gabatar da wannan wato shiri na raba tallafi ga mata da
0: hanyoyin
1: mata a faɗin jihar nan a dai zuwa lokaci ana buɗe wannan taruwa da addu'a kenan safin
2: gaske da gwamnan jihar Bauchi. Allah ka shiga al'amarinsa. Wannan taron
0: ne
2: Allah ka sa mu lafiya mu gama lafiya rambarawa
0: wannan
2: tana lara su muka na tun jinayen kiyamata ne
0: ka cikin dasa
2: alhamdulillahi rabbil alamin.
1: To a dai wannan lokaci an bude wannan taro da abuwa kenan kuma daga yanzu za a ci gaba da gabatar da wannan shirye-shirye na wannan tallafi da uwar gidan gwamnan jihar Hajiya Dr. Aisha
2: Alhamdulillah
1: za ta yi wa mata sama da 2000 a wannan rana inda a daidai wannan lokaci
2: mai bakin goma gwamnan jihar Bauchi da Aisha Bala Muhammad da gado gauran Bauchi gauran Damar Usmaniya Salamiyar Bauchi ta farko mai bakin mataimakin gwamnan jihar Bauchi Hajiya Salawawar Jafarun
3: Liji Bala kudin mutane mata
2: mai girma Yanta Salam da Magwamna Insha Allah Dokta Yakubu Adamu Madini Jirage tare da mai bakinsa ya zama mai bakin kakakin majalisar daidaiti na jihar Bauchi ya zama mai bakin mataimakin dan takararmu na gwamna a jam'iyyar APM mai rebo mai girma kwamishina Hajiya Amina Katsagu mai girma mai bakin shugaban jam'iyyar PDP na jihar Bauchi sauran manya-manyan 'yan tawagar mai bakin mai girma gwamna tare da masu ba da gwamna shawara bisa kan ayyuka daban-daban mata da suka fito daga dukkan ƙananan hukumomin guda 20 sauran yawana 'yan jarida mama wani rana ta yau rana ta asabar wadda muka taru a wannan babban filin taro na gidan gwamnati mama taro ya zo da albarka yayin da kika zo za ki raba wannan abu na alheri ma al'umma domin kowa ya tafi ya kwatanta sana'a don ya dogara da kansa da mama abin alfahari abin jin daɗi ga arziki ya zo ga ruwan sama ya sauka ya zo da ni'ima wannan ya nuna alama an yi wannan abu da kyakkyawan niyya fatan mu shine yadda kullum kuke tunanin nuna ma al'umma su samu abin da za su domin su yi dogaro da kai mama fatan mu shine Allah Ubangiji ya ba mu sa'a kuma dukkan mata da suka zo daga ƙananan hukumomi guda 20 mama da suka fi an ce za ki zo taro amma taron za ki gawo da Dr. Yakubu Adamu wazirin jiya ɗaya kuma dan takararmu na gwamna daga gashin jam'iyyar APM mama mata suka yi taro ina mata ne ma ta
4: kana kai ne saurari ne ne
2: to shi ma mutum da
4: wannan gwamnati
2: da malami
4: wanda
2: yake
4: da
2: wani
4: abu
2: ne
4: ya
2: ci
4: kan da kuma kuɗi naira 25,500 kasancewa ana amfani da rogo a sana'o'i daban-daban kamar su ɗan wake da kuma bayan da ɗan wake ana amfani da shi kamar su abubuwan da yara suka fi irin sarrafa shi kamar su kwalon su ɗan simite da kuma sandan da aro wanda a wannan taron akwai waɗanda za su zo su yi bayani akan wasu abubuwan da ake yi da rogo waɗanda bai zama gama gari ba don ƙara wa mata basira da za su je su yi sana'a da waɗannan abubuwa. Mai sauraro za mu ci gaba da kawo maka abubuwan da suke gudana kai tsaye a nan filin wasa na da Tarwani Suleiman Adamu Square da ke gidan
2: gwamnatin
4: jihar Bauchi insha Allah. A halin yanzu za a gudanar wanda za su yi da ta yi jawabin buɗe taro a wannan Hajiya Hauwa Musa Fulani za ta zo ta yi jawabin na raba da baki ga wannan
3: da jawabi duk suna wajen masu gudan rana.
5: Yawwa, aka kudin mutu ka tura wajen.
4: Karbanin suna ne.
6: Ina ladabi da goyiya ga su. Ina yi muku maraba 20 local government da muka kira su, ina yi musu sanda zuwa ɗan takararmu da yaddar Allah, first lady, matan dimiti, matan ya damu. Garen giya abin da ɗaya bayan jiya ba, ɗan jaridu, ɗan sandan mu. Maza da mata ina muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To ina muku sanda zuwa domin ba zan yi ba saboda ina wani abubuwa daban. To ina muku maraba yadda Allah ya kawo ku, ubangijin Allah ne da kowa gidan shi lafiya. Assalamu alaikum sai na dawo.
3: Salam Allah. Mama, dole wannan dama da iliminki za mu gayyaci na jama ke mutumiya Hajiya Amina Katagun ka yi zo ka bada saƙo na fatan alheri. Mata kuna nan, mu taba ma Hajiya Amina Katagun wanda take gangarowa da amsakowa na bada saƙo na fatan alheri. Don ke biyu bisimila.
7: Ah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. Mai girma matan gwamnan jihar Bauchi kuma sanatan mu na gobe Bauchi ta Kudu. Mai girma dan takarar gwamnan mu insha Allah wani shekara in an zo

0: kafin da fafata ta samu da dubu biyu aka bin sai yi wani lokaci can sauran goyo kwace da yau da ita da sauran goyo da kwace mu to yanzu idan da sai ba ba ba ni ba ne ba dole in sai in wani hannun ba tambaya da wannan rogo ana yi ko muna da rogo ana yi in wani rogo ake yi ko muna da shi dakuna ta masu bari a tsayin nan ta kama da shi ta kuma ta kuma a bakin mu yana ra a shawon fofo a ji an sibiti a hawo mata a ci shinkafa a ci nama a ga kuma na ra mama na bi a tamfa mama na bi injin ka mama na bi injin markade mama na bi asibiti mama na bi kudi dakuna ta kuma da mu fara karanta muku nan ba sa ji ayoyin mu na yan siyasa wannan ne iya hura hunta ku wannan ne iya hura wala hu raka APM APM APM
1: Alhamdulillah Mama muna godiya mun salari sabo na kasar Nigeri daga bacin haƙiya Habiba Maman Fili. Haifalanci a cikin tafiya da ake yi mama kuma tafiya ne na kan abubuwa da amana da kuma duniya. Mama lokacin da aka saka wannan tafiya waɗannan kyautattun kwamishinoni na ne da duka suke nan daga kyawun da girma kwamishinan ma'adanai kwamishinan gidaje kwamishinan watsa labarai tare da antinin hajiya amin da ka taro mama mana guda biyu take kowannen zagarmar hukumarsa wata biyu da ya wuce sai da kika shirya gangami na tabbatar da zama da tafiya na jami'in ƙirƙira a kowane ƙananan hukumominsu wadda mama mun ba da wannan wurare dukkan ƙananan hukumominsu sun yi gangami sun tabbatar da cewa jami'ar ƙirƙiran ta fara daga ƙananan hukumominsu daga ƙasa. Kasu girma kwamishinanin mu muna muku godiya tare da fatan alheri fatan mu shi ne Allah ya sa mu kai gacci yanzu ne mun taɓa yanzu mama kamin mu gayyaci da girma fatan hayewa yayi jawabi da izininki tunda mata an zaɓi tunda saka ana zaune kuma duk an zo a kan hidimar rogo da tafiyar rogo kai na zamanu da a nan a nan za ku da yanayi ba kai ba shiga rumfaye a zanu guda maka abu ne na ta hidimar da yawa sai ba shiga rumfaye salman yawa
2: Thank you.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لذاكي مجيما هم من جاء البيتي معمل سرعي البيتي كفرقه لذاكي بفتي قبل من البيتي ما تعي سيدا سلام ما تعي بمشي me gidanya adam ta taron gonnan shi albauci da cikin akuwa da ni PhD sallan matan komishiyoyi da matan ƴan siyasa ina yi wa kowa fatan alkhairi da sallama assalamu alaikum muna yi wa kowa fatan alkhairi kuma muna bada jinjina wa mata da matasa da kuke ba mu goyon baya bisa ga wannan tafiya na APM. APM alkhairi ce daga wanda kuke gani an ce jima ga za ta yi kyauci daga laraba ake gano ta. Muna ƙara neman goyon baya da haɗin kanku ku gano goyon baya ku zaɓi babanmu mai girma gwamnan jihar Bauchi a matsayin sanata mai gidana Yakubu Adamu PhD a matsayin gwamnan sannan kuma da sauraron takar tarihi Allah ya ba mu sa'a wanda kowa ya yi lafiya Allah ya mai da shi gida lafiya kuma zan ɗan yi tsokaci kaman wannan yamma mai da mama take mana ba dare ba rana kamata ya yi mu rika amfani da shi wajen taimakon kanmu kada a ba ki abinci je ki sayar da ki amfani da shi ba gaskiya ba na son haka muna so duk abin da aka baka ka yi amfani da shi ka salon ka samu riba saboda ji bayan gwiwa na tallata mana wannan jam'iyya ina yi wa kowa fata alkhairi assalamu alaikum
1: ya saurari jawabin mai ɗakin ɗan takarar gwamnati a ƙarshen jam'iyyar APM Hajiya Aisha Yakubu Adamu wanda ta yi jawabin a rediyo na lokaci ana ci gaba da gabatar da wannan taro na tallafawa mata da wato kayan tallafi da za su yi sana'a wanda uwar gidan gwamna da kanta ɗan tabbatar da gwamna wasu da irin tallafin da so ta yi a yau wa a daidai wannan lokaci za a ci gaba da ɗan wato shakatawa da wato waka na sarki goma kafin nan a je ga kuma yi na gaba kuma daidai wannan lokaci a wannan dandali na da tsarewar musulmi da mu da ke gidan gwamnati an taru domin shaida wannan wato tallafi da ita uwar gidan gwamnan jiha za ta yi wa su mata kamar yadda

Allah ya

0: Ni sauraron gidan radio BRC2 FM da ke nan cikin birnin Bauchin Yakuba a daidai wannan lokaci za mu kawo muku shiri ne na musamman da ya shafi shirye-shiryen gudanar da zaben kananan hukumomi wanda zai gudana ranar 17 ga wannan wata, wato ranar Litini kenan. Saura kaman kwanaki biyu kenan idan Allah ya kai mu. To domin sanin shirye-shirye da ita wannan hukuma take ciki dangane da wannan zaɓe da za a gudanar, shugabar wannan hukuma Hajiya Jummai Abubakar ta turo wakilanta guda biyu da za su yi cikakken bayani dangane da wannan zaɓe da zai gudana ranar 17 ga wata. Akwai Chief Information Officer na wannan hukuma Hajiya Fatima Idris Danjuma da babban abokin aikinta Ishaq Adamu su ne wanda za su yi mana cikakken bayani dangane da wannan shirye-shiryen zaɓe da zai gudana ranar Litini 17 ga wata. Kwantata shi an ce ba wahala a ranar 17 ga irin kusan wannan lokaci shekaru biyu da suka gabata ne aka gudanar da wannan zaɓe, kaga har wa'adin su ya ƙare kenan. Shi ne ita wannan hukuma sai sanya wannan rana domin a gudanar da wannan zaɓe. Hajiya Fatima, a matsayinki na babban jami'a a wannan ma'aikata ga Ishaq Adamu, ku ne jami'ai da kuke duk wannan inda aka shiga da yadda kuka zaga kananan hukumomi domin tunkarar wannan abubuwa ya gudana a wurinku, yayin wani hali yake ciki a daidai wannan lokaci.
1: To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa, sunana Ishaq Adamu, jami'in yaɗa labarai na hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Bauchi. Zuwa yanzu shirye-shirye ya kankama zaɓe sauran kiris. Mun faro tun daga farko ayi wannan kasancewa shi zaɓe dama process shiri ne da ake yinsa mataki zuwa mataki, tare da duba ka'idoji da dokoki na zaɓe. Akwai abin da ake fara yi shi ne a fidda jadawali da ake kira timetable. Ranar kaza ga watan kaza za a yi kaza, ranar kaza ga watan kaza za a yi kaza, har ga zuwa ranar da za a yi zaɓe da kuma sanar da zaɓe da kuma mika ma waɗanda suka yi nasara sakamakon zaɓe. Shi ne zaɓe ya riga ya kammala in an yi wannan gaba ɗaya. Zuwa kuma an yi dukkan wannan matakai, farko mun ba da sanarwa na kwana 360 shekara da ta gabata watan Agusta. Cewa hukumar zaɓe ta shirya insha Allahu shekara mai zuwa za ta gabatar da zaɓe na ƙananan hukumomi na shekara ta 2026 kamar yadda yanzu haka lokacin ne sai. Sannan bayan wannan da lokaci ya matso, muka zo muka sake ba da wani notice, wa'adi na kwana 60. Duk shi wannan notice da ake bayarwa amfaninsa shi ne baina jam'iyyun da za su shiga zaɓe dama su yi ɗamara su shirya cewa hukumar zaɓe ta shirya za ta gabatar musu da zaɓe. So kuma da aka ga notice ɗin kala biyu ne, wasu a lokacin da aka bayar wancan ma suka yi ta cewa ya haka kwana 160 nesa. To a cikin dokar zaɓe ta ƙasa shekara ta 2022 kamar da aka yi mai kwaskwarima, shi ne karara ya bayyana cewa dole idan za ka yi zaɓe sai ka ba da jam'iyyu wa'adi aƙalla na kwana 360
0: shekara guda
1: kenan. So sannan mu kuma a cikin ita dokar zaɓe tamu ta jiha, domin zaɓen akwai ta ƙasa akwai ta jiha, yawa, to ita kuma a dokar zaɓe tamu ta jiha ita kuma sai ya bayyana sai ka ba da wa'adi na kwana 60. To duka sai muka yi ƙoƙari muka cika ƙa'idoji na waɗannan dokoki na zaɓe ɗin, su muka zo muka ba da wa'adi na kwana 60. Cikin abubuwa da muka yi na jadawalin mu shi ne muka gayyaci duka jam'iyyu da suke da rijista cewa su zo mana gayyatansu mu tattauna. Kuma cikin yankin Allah akwai jam'iyyu aƙalla da suka zo da suka kai guda 14 suka halarta, muka tattauna muka gaya musu cewa hukumar zaɓe ta yi ɗamara in Allah da wa'adin shugabannin ƙananan hukumomi na nan dab da cika za ta sake gudanar da zaben kananan hukumomi a dukkan fadin jihar Bauchi. Muka ga musu tanadita da dai muka yi ba su shawarwari, sannan suka ba mu shawarwari, sannan muka abin mai sannan bayan mu muka kira shugabanni na tsaro, sannan muka tattauna da su muka ga musu shirin mu, sannan muka nemi yadda ba su shi su taimaki abin din. Muka kira abin da ake kira masu yada tsakanin stakeholders, sannan muka tattauna da su, sannan muka ga musu shirin mu. To zuwa yanzu haka kusan dukkan abin da muke bukata na kayan zabe ba ma yana nan ba ma yau din nan har an fara rarraba su zuwa hedikwata na kananan hukumomin jihar Bauchi gaba daya. Yanzu haka muna kan wannan aikin muka taso saboda mu ga al'ummar halin da muke ciki. An riga zabe insha Allah yana nan ranar Litinin kamar yadda muka sanar tun a baya 17 ga watan Agustan wannan shekara. Yanzu haka kayayyakin zabe na nan yana ta tattafiya kananan hukumomi guda 20 zuwa yanzu halin da ake ciki kenan.
0: Wannan zaɓe da za a gudanar ranar 17 ga wata, mai sauraro zai so ya san da ƙarfe ne za a fara gudanar da shi a sassan ƙananan hukumomi na jihar Bauchi guda 20. Hajiya Fatima.
2: To, a ƙarfe 8 na safe insha Allah kowa ya shirya ɗamararsa domin ya fito ya kaɗa ƙuri'arsa. Za a fara ƙarfe 8 na safe a ida shi ƙarfe 3 na yamma insha Allah.
0: Bayan ga wannan akwai wasu tanade-tanade na inganci da tsaron lafiya da ita wannan hukuma ta tanadar domin kasan an ce kada ƙuri'a za iya samun wasu abubuwa dangane da tsaro a wannan wuri. Haji Isa ka wani shiri aka yi tanadi ta wannan hukuma ta yi?
2: An yi ɗan mana.
1: Shi yasa kasan shi zaɓe na kowa ne. Shi yasa a matakin farko in ka duba shimfiɗa na da bayanaina shi ne duk wani wani sai da muka saka shi a ciki. Muka kira su jam'i, jam'i su ne masu shiga jam'i takara, su suke shiga su cewa su takara, kuma su suke da al'umma da suke da bukatar a zaɓe su. Mun kira su, sannan muka kira su a jami'an tsaro, su suke ba da tsaro a gurin da akwai rashin tsaro su ne. In akwai fitina ko wani abu su ne. In wani ya taka doka su suke enforcing da su ne. Muka zauna da su muka gaya musu shirin su, sun kuma suka ba mu tabbacin insha Allah za su duk mai yiwuwa su ga cewa an yi wannan zaɓe lafiya, an kammala lafiya. Kuma zuwa yanzu akan haka muke bisa rahotanni da muke samu daga gurinsu cewa babu matsalar komai, babu bisa hasashe da bincike nasu na aikinsu na tsaro. In Allah da za a yi wannan zaɓe lafiya kuma za a gama lafiya insha Allah.
0: Hajiya Fatima, me za ki gaya wa masu sauraro ne da kuma za a gudanar da wannan zaɓe ranar Litinin idan Allah ya yarda, me ne za ki gaya musu kan ba su tabbaci?
2: Ina ba su tabbacin cewa kowa ya fito ya kaɗa ƙuri'arsa. In Allah ya yarda duk wani abu da ya kamata a yi na security kamar yadda abokin aikina ya faɗa, kowa komai mun tsaye da shi cak ana kan yi komai lafiya in Allah ya yarda. Kuma muna kira ga duk wanda ya kai matakin yin zaɓe da ya fito ya zaɓi wanda yake so a filin unit domin duk wanda ya fito ya kaɗa ƙuri'arsa ya san cewa za a kare mishi lafiyarsa da dukiyarsa.
0: Haji Saka, a ɓangaren ka akwai ƙarin haske kan wannan bayani da ta yi?
1: Ƙwarai da gaske, shi zaɓe 'yancinka ne, kuma ka zo ka yi ɗin shi ne ka gwada cewa ka san 'yancinka. Shi yasa tun a baya ita hukumar zaɓe ta jihar Bauchi ƙarƙashin jagorancin ita shugaban ta Hajiya Jummai Salamatu Abubakar Gimbiyar Das ta nema gwamnati ta ɗau nauyi wajen ɗaukan ɗawainiya na ita wannan hukuma. Ta zaga dukkan sassan jihar Bauchi, ta wayar al'umma da kai kan kowa ya je shi ya mallaki katin zaɓe na ƙasa, na katin zaɓensa, wanda nasu ya lalace ya je shi ya gyara, wanda yake da bukatun canja abunan su a gyara a sunansa ko kowane irin matsala akan abin da ya shafi katin zaɓe. Haka hukumar zaɓe ta jihar Bauchi ta zaga duka, sannan kuma ta gwada al'umma muhimmancin wannan. Na farko na iya ƙara maka yawan al'umma na yankinka, ƙarin yawan al'ummanka shi ke gwada yawan arzikin da zaka samu idan an zo ya rabu. Wannan kenan. Na biyu, ita ƙuri'ar ita ce wacce za ta baka dama ka zaɓi irin shugaban da kake buƙata, kamar yadda ita in za ka zaɓi gwamna da shugaban ƙasa sai da wannan ƙuri'a wacce ka yanka, to haka na ciyamin da kansila ita ma dole sai da shi ne. Idan ka zo ka za ka gwada, sannan a buɗe rijista a ga cewa wannan katin naka ne, akwai sunanka a wannan rumfar kake, a tantance sannan tukunna a baka dama ka yi. Don haka muna tabbatar wa al'umma cewa in Allah da kowa ya bar abin da yake ya zo yin zaɓe na iri ɗayan nan, saboda ya zabi shugaban da yake kusanci da shi, shugaban da yake masa amfani fiye da dukkan sauran shugabanni, da muke sauran ba su da shi ba, amma ba za ka kwatanta shugabar karamin shugaban karamin hukuma da kansila kusanci da talaka, da kuma kan misali dan majalisar jiha ko na tarayya ko sanata ko gwamna ko shugaban kasa ba. Shi wannan a headquarter na karamin hukumar ka suke rayuwa, nan ne gurin aikin su. Duk komai ne san gurin ka ga dama ma da kafa kana iya zuwa. Idan ka ce kana neman wakili ka sai ka zo fada ja, in ka zo ma baka san tauna zaka fara ba. So wadannan su ne shugabannin da suke kusa da su, su ne wadanda za su taimake su fiye da kowa, su ne wadanda za su daga kocin su har zuwa gurin shugaban kasa. Da haka wannan zaɓe yana da muhimmanci, kiran mu shine su zo su yi in Allah yarda abin da suka zaba za a ba su insha Allah.
0: Akwai dattulan kuma na jami'an da za su gudanar muku da wannan ayyuka a ƙaramin hukumomi 20. Kwanaki baya ko kwana uku zuwa hudu da suka wuce an kira su nan headquarter domin musu bita menene za su aka koyar da su, sannan kuma in sun je ƙananan hukumomi a cikin wannan kwanakin kanada za su iya ba da horo wa waɗanda za su gudanar da ayyuka a rumfunan zaɓe da ake da su a faɗin jiha.
1: Kwarai da gaske, shi yasa dama idan za ka ɗauki mutum aiki sai ka saka ƙa'idoji, sai mutum ne kaza, wanda yake da kaza, wanda yake da ilimin kaza, da kaza da kaza da kaza. Me yasa? Saboda ya taimaka maka wajen aikin da in ka bashi ilimin sai yadda ya kamata. Shi yasa a tsari na ɗaukar turawan zaɓen mu aka riga aka saka ƙa'idoji, sai wanda ya kai matakin aiki na kaza, sai wanda yake da kaza, sai wanda yake da experience akan kaza. Kuma duka waɗanda suka cika waɗannan abubuwan aka zo aka ba su horo. Horon ba akan komai bane, akan aiki ne na zaɓe, yadda za su gudanar da ayyukansu a matsayinsu na turawan zaɓe da kuma sakatarorinsu, har ma da ainihin return officer na ƙananan hukumomi. Aka gwada musu, sannan su kuma su je su ɗauki abin da ake kira ado ta da ma'aikata na wucin gadi. Su ma idan suka ɗauke su, su ma su ba su horo kamar yadda mu muka ba su horo a nan headquarter. Kuma haka aka yi, bayan an ba su horo suka zo suka ɗiba, kuma suka ba su horo zuwa yanzu haka. Duk komai ya kammala, sun ɗau ma'aikatan zaɓensu sun ba su horo lokaci kawai ake jiya a raba musu kayan ayyuka su gurin ayyukansu insha Allah.
0: Wannan zaɓe da za a kaɗa shi na jiha ne, wani salo za a bi? Za a yi amfani da su menene abin nan na'urar tantancewa bibas ne da sauransu, ko yane dai yadda al'amari yake? Ajiya Fatima, yane yadda al'amari yake ne a dokancin da aka tsara shi?
1: Ba za mu yi amfani da card reader ba gaskiya, saboda idan ka duba ita hukumar zaɓe ta jiha gaba ɗaya a kafaɗin Najeriya, akwai abubuwan da suke nasu, akwai abubuwan da suke na aro a kayayyakin na zaɓe. Yanzu misali idan ka ɗauki katin zaɓe hukumar zaɓe ta ƙasa take badawa, amma da shi hukumar zaɓe ta jiha ke amfani wajen yin zaɓe. Idan ka ɗauki rijista hukumar zaɓe ke yi, ita take badawa, da shi hukumar zaɓe ta jiha ke amfani wajen yin rijista. Amma abin da ya shafi card reader, wani nan hukumar zaɓe ne, kuma ita su kuma mun zaɓe har yanzu shi gaban mu yayi da kai ga a zo a yi amfani da su a yi nasara ba. A ƙalla akwai jiha guda ɗaya a Najeriya a mulkin bayo da ya gabata lokacin gwamna El-Rufai da ya suka kwatanta a Kaduna, Jesco dai suna su gwada ne, to da suka gwada ta ɗan ba da sakamako mai kyau, amma sauran jihohi gaskiya ba su gwada abin ɗin ba, saboda yanayin tsadan su, maintaining ɗin su da dai sauransu. Hakan nan yanayin yadda
0: tsadan ya lamun lamun su ne gudanar da
1: kai. Wato gaskiyar magana aka ce da mugbiyar rawa don mutum tashi ce ba za a amfani da katin.
0: To malam Isa, idan har ba za a yi amfani da katin, ta wani hanya za a bi kenan wajen tantance wanda suka zo, ko iya katin mutum ya zo nuna katin sa?
1: Katin da iya bane malam Mujahid. Yanzu na farko tukunna katin ba a bai ma kowa sai wanda ya kai shekara 18 ɗin sama, amma da cikin ka'ida. To sai ka zo da katin kenan ka kai, sai aka duba katin, hoton waye? Hoton ka ne, kaki ce ne naka ne? Sai aka yi ne, sai aka duba lambar, sai aka ga lambar rumfun da ka zo ne, kaki ce ne ka zo daidai? Sannan sai aka duba ne, sai aka duba rijista, sunan ka wane wane? Sai aka duba a rijista, sai aka san akwai ka. Dukkan ka'idoji sun cika
2: a wannan,
1: dukkan ka'idoji sun cika a wannan rumfun, da aka ka cancanci a barka a wannan rumfun kan zaɓe.
0: Hajiya Fatima, kin ce karfe 8 za a buɗe wannan rumfan zaɓe, ko in an buɗe karfe 8 za a rufe karfe 3? Ya batu wanda suke kallaye a daidai wannan lokaci, in uku ya cika kawai za a dakatar da koko sai an gama da su, ko da za a kai mangarba ne?
2: To gaskiya shi ya sa muka yi kira da cewa ayi kokari a fito da wuri saboda kayayyaki za su isa gurin zabe da wuri a fito da wuri a kada kuri'u kana dan Najeriya ya kamata wannan zabe right din ka ne ka fito ka kada kuri'arka saboda haka in ka fito karfe 8 in ka bi layi insha Allah tunda kayayyakin zaben mu suna wurin za a yi zaben kuma wannan karfe 3 din insha Allah za a gama da mutane za a yi zabe amma akwai wani abu wanda za a kare ko wani abu a wucin aiki na zai kara bayani akai
1: karin kawai shine idan karfe 3 ta yi lokacin sai da zabe yayi amma kuma ba za a tsaya ba in akwai mutane misali karfe 3 an bude akwati an fara kada kuri'a karfe 8 haka yake karfe 3 tana yi shikenan sai a duba akwai mutane in layin sun kai mutum 100 ko 1000 to haka za a je dan sanda ko kuma abin da ake kira polling order cikin ma'aikatan zabe zai je shiga bayan na baya ya tsaya to daga bayan ne kuma to bayan da sai zo ya sake shiga layi to waɗannan mutanen da suka saurari haka za su ta zuwa in za su kai da rani sai sun zo sun kammala zabe
0: idan na fahimce ka kaman daga karfe 3 ta cika ta ba za a sake bari wani
1: wani ya je sai wani ne yake gudu kuma za a shiga la za a je bayan na baya a tsaya to duk wanda ya zo daga baya ba zai ba amma wanda suke gudu duk za su kada kuda su insha Allah
0: amma akwai wasu ka'idodi da kuka sa masu jefa wannan kuri'a akwai wani abu da ya kamata a ce shi ne ya kada kuri'a bayan katin zaben sai ji wannan rumfayan zabe da shi ko iya katin zabe ne ko akwai wani karin haske da zabe
2: babu wani karin haske babu wani bayani in ka je da katin zaben ka yayi qualifying din ka kai ne ka da zabe ne da shi zaka kada zaben ka
0: su jami'an kuma kananan hukumomi da ake da su a nan jiha 20 bayan sun raba kayayyaki ake kuma akwai yadda tsarin da naga ake bi na cewa wanda jami'an da za su ringa zaga domin ganin yadda ayyuka ya ke su ɗan wannan ɓangarori akwai wasu tanadi da aka yi mishi ma
1: su ya ce kira masu sa ido a zaba su suke halalta zaɓe za a ce kenan dalilin shi ne idan ka shirya zaɓe dole sai waɗannan sun zo da ake kiransu a zaba su masu sanya idanu ba amfaninsu shi ne za su rika bin duk guraren da ake zaɓe su rika ganin yadda ake yin zaɓen shin abubuwan da duk ake bukata na kayan

0: kasuwa da kaza su yaba wurin da suka gada kuskure an samu kaza da kaza da kaza a ƙarshe su bada cikakken bayani kan abin da suka fahimta na wannan zabe din kuma wannan da su ake dubawa ake bada maki na zabe yayin cewa ko aka sai haka
1: kamar hadisi haka idan muka koma da baya kadan kayakin zabe da kai bayani a yanzu har haka an ana kokarin tura shi zuwa sassa na kowace hankwatan karamar hukuma kuma shi ne za su sai zuwa ranar zaben ne za a fara raba shi a rumfunan zaben kenan a kuma yanzu haka in ya isa yau asabar ne ba
0: yanzu haka idan suka tafi da shi za su je su za su aje ainihin kasan kayan zaɓe kala biyu ne akwai sensitive akwai non sensitive sensitive su ne kayan zaɓe na sirri da suka shafi su bullet paper da su abin din da ake abin na sakamakon zaɓe to waɗannan idan suna tafiya da shi kai tsaye za su wuce ofishin DPO na ƙaramar hukuma shi zai aje shi ba za a taho da wannan ofis ɗin hukumar zaɓe na ƙaramar hukuma ba sai ranar zaɓe da safe da safe za a je a ɗauko shi a kawo amma non sensitive material sai kuma kai tsaye yana ƙarƙashin kulawar elector shi da sunan zaɓe za a tafi da shi ofis ɗin haka an tsira saboda na farko akwai gurare da suke da nisa na biyu yanayi mai na ruwa da dai sauransu shi yasa tun a baya muka faɗa cewa muna godiya dukkan ita wannan hukumar zaɓe Allah ya taimake ta dukkan abin da take buƙata a gurin gwamnati ta bata dukkan abin da suke bukata shi yasa komin ta yake a ƙasa da haka shi yasa muke ɗaukan matakai saboda kar a samu tsaiko ko matsala a ko'ina mun fara kai kayan zaɓe daga yau kuma insha Allah zuwa ranar litinin da safe komai zai zama ya kammalu kuma za a kai kowa da kayan aiki gurin rumfar zaɓen Allah yadda
1: ina kuma batun nan kasan idan aka fara raba kayayyakin zaɓe akwai lunguna da suke masu nisa akwai wani tanadi ne yanzu misali in kana wanda yake zaki irin su gamawa da irin su toro alkalari da sauransu irin wannan wurare akwai lunguna sosai kana ga da safe har za a iya fitar da wannan kayan zaɓe su isa har kuma ƙarfe 8 a fara aiki ko ya tsarin ne da za a bi wajen rabawa irin wannan wurare
0: ai kayan zaɓe daga zaki daga alkalari zuwa zaki in maka mai gaba daya su ne ainihin abin ko to daga alkalari zuwa zaki yau duka kayan zaɓe su zai bar headquarter ya isa wa'annan headquarter na ƙananan hukumomin su to idan aka kai headquarter na ƙaramar hukuma to menene wahalarsa kuma wajen kaiwan gundumomi da kuma rumfuna na zaɓe idan aka kai su wa'annan non sensitive material za a iya suna ƙarƙashin kulawar shi baturen zaɓe a nan fadin ƙaramin headquarter na ƙaramin hukuma ballot paper ita ce kadai take ƙarƙashin kulawa na DPO kamar yadda na faɗa maka sannan sassafe za a kawo ta ai duk kayan zaɓe da sassafe ake ɗaukar su ake rufan abin da su so yana ga in dai har sun riga sun isa can headquarter to zuwa su gundumomi ne abin ƙaramin hukumomi da kuma rumfuna ba zai taɓa zama da wani abin nan ba
1: yanzu da yini na ruwa na damuna da ake ciki idan har ranar litinin din nan kamin time inda za a fara wannan gudanar da zaɓe aka tashi da ruwa ina batu akwai wani tanadi da wannan hukuma ta yi a irin wannan yankuna da ake ruwa koko ya za a yi da gudanar da zaɓe a wannan wurare
0: ruwa ba zai hana a yi zaɓe ba saboda bukata kawai shi ne waɗanda mu dai za mu kai kayan aiki kuma za mu ba da abubuwan da zai taimaka ma ma'aikatan mu wajen su je duk gurin da akwai akwati su je su to kaga idan yanzu shi ne kawo maka kayan aiki kayan zaɓe da komai da komai zai zo rumfa kenan kai za ka ji tunanin ruwa zai jika ka kwanta a gida ba za ka fito ba kenan sai za a yi kawo duk komai zai iso da haka ruwan sama in ana yi ba mu zaɓe mu abin da don mu san abin da Allah zai yi ba amma da ruwan sama don ana yin sa in Allah da ba zai hana a kawo kayan zaɓe gurin zaɓe ba kuma yana kyauta zaton su ma al'umma saboda kishin su zaɓe abin da suke so suna iya fito ana saka riguna na ruwa na leda kamar da sun zaɓe yana ma'aikatan su lema duka a kana a tafi wannan gurin zaɓe da su din
1: hadisi haka akwai yanki irin su zaki da su kirfi da sauran akwai irin wannan wurare wanda sai an tsallake kogi idan an yi ruwa ya kawo akwai wani tanadi ne koko shi ne irin wannan bayanewa ko su za a iya ƙara musu lokacin da za su yi nasu zaɓen ne
0: tanadi in Allah da jizo riske su saboda ruwa yana kogi ne ai akwai ana tsallaka shi sosai to da haka akwai tanadi da akwai kwale-kwale da za a hau a tsallaka ruwa duk inda ya kamata dai a kai kayan zaɓe in Allah da mu dai za mu kai matuƙar akwai mutane a gurin ko akwai akwati a gurin in Allah da za mu kai kayan zaɓe in ta kama mota za ta je duk sai ta je in mashin ne ka

wasu mata na guri-guri wanda suke fita ba dare ba rana. Inda muka fara siyasa shekara bakwai da kuma gari mun ba da lungu da saƙo kun riƙe amana kuma na san yanzu ma za ku riƙe. Kamar yadda kuka sani ga ɗan takara ya zo ya yi magana. Kun gan shi, kun ga matarsa, kun san cewa ban gari ne, ban jama'a ne, ba baƙo ba ne. Gabar da wannan gudu da alewa an san shi, da mutunta mutane ke nuna muku rage kuma matashi. Matasa ga naku, matasa ga naku, matasa ga naku, mata ga ɗanku. Kun karɓa matasa ba zan ji ku ba. Kun karɓa za ku yi shi daga sama, daga ƙasa, alhamdulillahi. Muna fatan wannan alƙawari da aka ɗauka da zaman lafiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu a wannan jiha namu, wanda ya zama abin godiya, mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, mu gode ma shugabanninmu, mu yi musu biyayya da abin da suka kawo domin ɗaurewa ci gaban ayyukan da ake yi. Dukkan faritaci da mai girma gwamna yake yi, ya wace wace Bauchi first, Bauchi first, Bauchi first. To ba za mu samu Bauchi farko ba sai tare da ku, sai da yardanku, sai da amincewanku, sai da zuwa duniya da muka yi da duba ayyukan da gwamnan jihar Bauchi da muka zaga da duniya da sako. Da lokacin da aka tallata shi ya fari alƙawarin da zai yi kuma ya cika, haka ne ya cika, ya cika. To muna roƙon ku da cewa sauran wurare da shagali bai ba mu aje ba, shi ya sa gwamnan Bauchi yake so ya sake kawo wani ɗanmu, ɗanku, ɗan yawunku wa a wajenku, yaya a wajen wani, kuma jika a wajen wadanci, domin duk mutumin da zai zama ba yi da wanda zai masa fada, to lallai mu ji tsoron da akwai sa. Mata mu yi da idanuwanmu da gwiwanmu duk da ke mu matan Bauchi ba ta wuwa ba ne. Mun san abin da muke so, ko da mun dan zagaya wani gida za mu dawo gidajenmu, haka ne? Ko an zaga za a dawo, mun san wanda ya mana tun jiya ya mana gyara ya mana bana. Da haka muna roƙon ku ku koma a ƙara gaya wa mata, mu zaɓi jama'an da za su cikin ikon Allah da yardansa, wanda suke tare da mu ko dare ko rana, wanda in abu ya same ka akwai wanda za ka buga waya ya isko wajensu. Kada mu zaɓi mutumin da ba mu san hanyar ƙofar gidansa ba balle anguwansu. Mu zo muna kuka ba shi da amfani. Da yamma waɗansu lokacin mu ma ya kusan ƙarewa, amma mu duba ƴaƴa da jikoki. Mu masu wucewa ne, amma Najeriya tana nan, sannan Bauchi tana nan. Bauchi ta fi ƙarfin kowa, kuma kan gwamnan ya fi ƙarfin kowa. Da haka ƴan'uwana mata da matasa, mu ji tsoron Allah, mu zaɓi shugabannin da za su amfanar da ƴaƴanmu da jikokinmu. Yanzu wannan bakwai da kuka gan shi, duk wanda ya san ayyukan fen tun da aka fara kamfen na farko, kamfen na biyu, da shi ake yawo a kan mota yake rawa yake ake jini ba gajiya, kuma bai samu abin da ya samu ba sai yanzu. Shi ya sa nake cewa mu dinga haƙuri. Wani akwai wanda lokacin kai za ka yi masa ƙoƙari, amma ba kai za a yi wa ba wata ranar ɗanka ne, wani ya ɗaninka ne, wani ya jikanka ne, wani kuma yanzu wannan gwamnatin a lokacin ne za ka samu. Ga shi nan ya fara, an fara
wannan ciwon da tun da shekarun da an da samu ba ko da sun samu da kake mai da suka samu yanzu ba da haka muna roƙon ku da ku kara hakuri a kare juriya a maida alamar nufin Allah mu yi ƙoƙari mu zaɓi waɗanda muke ganin cewa za a kai ruwa rana Allah ya ba mu zaman lafiya a Bauchi ya ba mu zaman lafiya a lokacin wannan dinni ya ba mu zaman lafiya a Kwarimcinmu ya ba mu zaman lafiya a Najeriya wato wannan doya a wannan rogo muna da rogo sannan kafin mu tafi ai ai da yanke duka gaba da yau ne manya manya yan siyasa ne in mun tuna an da mu tuna ba ma daman siyasa ta kawo su siyasa ta haifar da su siyasa ta ajiye su a inda suke da haka sun san menene za a je a yi kowa ya sani cewa ranar mondo shi ne local government chairman election.

0: down, see. When they walk about you, the one, lay them, God, and they said, we need to thank God, Lord, I do you very much like you. When they walk about the church, you don't need them, the good letters, the servants, the son of the Lisa, the temple shall go on earth. Kuma na san ba mun yawanci na mun ce shi daga local government kuma kuna da shi a local government ya ka ku kowa za a ba ta kudi wanda ba mun take yi ta je ta ƙara duka women leaders da coordinatoci na local government da beneficiary na matan ciyamomi na local government da masu zuwa da masu tafiya don mun ce su kawo mana mutane su ma waɗanda ya kamata a taimaka musu. So waɗannan su ma kowa akwai wanda duk za su samu naira 25,500. Sannan kuma local government kudin da ran takara ya bayar ya ce ya ba da fawar miliyan ga dukkan jama'an da suke ne. Baka za mu cire miliyan 3,500,000 a ba da shi wa local government. Yayi miliyan 1,500,000 za a raba shi wa mutane da suka zo daga cikin gari da kewayensa. Wannan shi ne dalilin kira muku godiya mu ba da imanin mun yi tunanin cewa rage abinci ne. Rage abin neman kuɗi ne. Za mu fara daga kan ku kowa ya je wa wanda aka ba shi biyu rage da biyu ya je ya fara. Wanda aka ba ta kuɗi ta je a garin ta ta sayi biyu rage ta fara. Wanda da mun take yi ta ƙara bindunan rage a kai. Domin mu kau da ramadin talauci. Kuma gwamnati ya faɗa mana cewa yanzu ka fara empowerment. Wannan daga bin mama ne da 'ya'yan mama muka ga cewa ya dace mun banza na biyu da mu yi abin da muka saba ba. Mu kira ku mu yi godiya, mu kira ku mu yi jinjirin ɗinku domin ranar man mota. Mu kuma sanar da ku cewa ba mu manta da ku ba. Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Matasa kuma kwanan nan insha Allah akwai naku na musamman wanda za mu zo a yi wayar da kai da matasa domin mu guje wa dukkan abin da zai jawo mana matsaloli a jiya. Mu guje mu shaye-shaye, mu guje mu ɗauke-ɗauke, mu guje wa yawan tashin hankali. Mu sani cewa ku ne shugabannin gobe kamar yadda aka ɗauko dattawa ku haka muke so cewa dukkan sauran 'ya'yanmu matasa domin nukan namu bayan kusan gushewa ni wanda ya kai shekara ana ce 60 to ai gangara yake. Da haka 'ya'yanmu daga 40 zuwa ƙasa su ne muke so su zo su gaje mu. Wanda haka ake so cewa lallai idan kana da kyau ka kawo da wanka. Idan ka shugaba na gari ne to lallai a gaishe a gidanka a gaishe a makwabcinka. Allah ya saka muku da alkhairi. Totally waɗannan kaya da kuɗi da za mu raba a wannan waje shi ne kaya da kuɗi gaba ɗaya ya kama miliyan 76,160. Wannan shi ne totally kuɗi da kaya na wannan waje a yau. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka mu kowa wa ne da kowa gidansa lafiya wa salama alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
1: Salari jawabin kuwar ajiya na ajiyar na wannan tallafi da za ta gabatar a yau wanda ta ce an kashe kuɗi kimanin naira miliyan 76 da wasu kafanni wanda za aka siya waɗannan kaya da kuma kuɗi da za a raba wa mata da matasa a wannan taro na wannan rana da take yi na wato ba da tallafi na sana'a. wanda ta so ta ce hukumar ta so rogo ne a matsayin shi na abinci kuma ana sarrafa abubuwa daban-daban da su wanda za a je a sarrafa wato a yi sana'a da shi a daidai wannan lokaci ta gabatar da jawabin ta kenan inda kuma a yanzu haka kafin ta koma wajen zamanta za a zo a fara wannan tallafi ga wasu wanda za a fara a wannan waje
2: to an saurari jawabin ita uwar gidan gwamna kenan Hajiya Aisha Bala Muhammad inda take kokarin bada tallafi ma mata da kuma kungiyoyi daban-daban a dandalin taro na wato Dr. Rwani Suleiman Adamu take gidan gwamnati to a daidai wannan lokaci kuma za mu sake koma wato gurin wato jami'an BISEC hukumar gudanar da zabe ta jihar Bauchi wadda suke magana da yawun wannan hukuma wato suna nan tare da mu a cikin ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu kuma za mu koma ga shi abokin aikinmu Mujahid Musa Bala don ƙarshen hira da muke tare da su.
3: Barkanmu da sake dawowa cikin wannan shiri namu na musamman na Mai sauraro bakanmu da sake dawowa cikin wannan shiri namu na musamman dangane da zaben ƙananan hukumomi da ke tafe ranar Litinin 17 ga wannan wata. Kamar yadda aka sani muna ci gaba ne da tattaunawa da jami'ai na hukumar zabe da Chief Information Officer na hukumar zabe da jami'in yaɗa labarai na wannan hukuma su ne suke mana ƙarin haske dangane da shirye-shirye da ita wannan hukuma ta yi na gudanar da zaɓe na ƙananan hukumomi. Malam Saka, a daidai wannan lokaci da ake ciki wasu sauran abubuwa ne waɗanda suka saura wanda hukumar nan ba ta ƙarasa su buga mun jajiberin wannan zaɓe na ƙananan hukumomi da ke tafe.
4: Babu abin da ya saura wanda ba a ƙarasa ba. Dazu muka gayyace ku kuka je kuka ga dukkan kayan zaɓen mu a ƙasa. Muka gayyaci jami'an tsaro, muka gayyaci jam'iyyu suka shaida ga kayan mu ya kammala. Muna da akwatunan zaɓe, muna da kuri'u da ake kira ba ballot paper, muna da register, muna da stamp, muna duk wani abin da ake da bukata a wajen zaɓe muna da shi. Da haka kayan zaɓen mu komai da muke bukata ya kammala kuma muna da shi. Sannan kamar da na faɗa ana nan ana ta tafiya da su hedi kwata na ƙananan hukumomi da ke jihar Bauchi gaba ɗaya.
3: Ita gidan rediyon Bauchi ta kira ta gayyace ku ne domin faɗakar da jama'a kan wannan muhimmancin zaɓe na ranar Litinin. Kuma kamar yadda kuka shaida mana za a fara wannan zaɓe ne ƙarfe 8 a rufe ƙarfe 3 na yamma. A yayin wannan zaɓe akwai wasu ƙa'idodi ne da aka sa a wannan hukuma na masu kada kuri'a su sani na dangane. Ka san wani lokaci zaka ga masu kada kuri'a sun je da wasu abubuwa da bai kamata ba. Ina wannan bangare Hajiya Fatima?
5: Gaskiya akwai ka'idoji da yawa wanda ya kamata shi wanda zai kada kuri'a ba zai je da shi wurin kada kuri'a ba, musamman kamar poster a je a daga ana nuna wanda yake cikin takara, wannan ba a yarda da shi ba. Ko waƙoƙin siyasa na wannan wanda yake takara ko mutanen da jam'iyyu da suke cikin wannan takara, ko saka riga ko kuma zuwa da makami wajen zaɓe, duka wannan abu ne wanda ba mu yarda da shi ba. Kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Bauchi tana kira da dukkan waɗanda suke da wannan halaye su kuje shi wannan rana. Kuma ba a yi mitin a wajen zaɓe, saboda wani lokaci in an zauna ana irin waɗannan tattaunawan yana iya kawo tashin hankali. Idan ka kaɗa kuri'arka a yadda ya kamata, ka koma gefe ka jira sakamako, ko kuma ka koma gida ka jira, saboda waɗannan abubuwan duka muna ana gudu kada a yi su a wannan wurin ne, saboda za a iya samun wani ya zo domin ya ɗaga hankali. Saboda haka muna ce a guji tashin hankali a wajen kaɗa kuri'a. ba'a sai da kuri'u a wajen kada kuri'a saboda idan aka kama wani yazo yana siyan kuri'a ko yana sai da kuri'a akwai hukunci da yawa a kansa.
3: Haji Saka kaji bayanan da tayi akwai karin haske a wannan bangare ma?
4: Haka ne kamar da faɗa ba a hana kowa ya tafi ba amma kuma ka matsa kusa da gurin da ka abin idan ka zo ka kada kuri'ar ka kamar da ta faɗa sai ka koma can gefe ka je ka zauna ka jira in so kake kamar yadda wasu suke faɗa a kasa a tsare a raka ko waɗannan duka dokar zaɓe da tsare-tsaren mu duka ba su haramta ba ka zo ka kada kuri'ar ka koma gefe sannan kuma duk kamar da ta faɗa duk wani abu da yake gwada alama na ɗan takara ko na jam'iyya to haramun ne a dokar zaɓe ka je da shi gurin zaɓe alama na ɗan takara ko na jam'iyya ko a jikin riga ko a jikin hula ko a jikin takarda ko kuma da waka da suke gwada wannan alama ne na jam'iyya kaza ko na ɗan takara kaza to wannan babu ba doka ba ta yadda ba sannan da zuwa da makami kamar da ita ta yi bayani ka zo ka da wani makami to ba gurin faɗa ba ne gurin zaɓe ne makaminka shi ne abin
3: katinka
4: ka zo ka ba da katinka a baka ballot paper ka je ka dangula ma wanda kake so ka tafi abinka yawa duk wanda aka kama da wani abin kamar da muka faɗa akwai jami'an tsaro a gurin dama su aikinsu shi ne enforcing the law.
3: Akwai rumfunan zaɓe akwai suraye da jadawali da za a manna ne koko dukkan wanda yake da katin zaɓe ne zai je rumfan da yake koko ya ne tsarin da za ku bi za a manna sunayen ne kuma kuna da su kwanar zaɓe ta ba ku koko
4: kwarai kwarai da gaske ayin ka duba rajista guda biyu ake zuwa da shi akwai rajista da take gaban su ma malaman zaɓe sannan akwai wanda za a manna a jikin bangon da yake mafi kusa da gurin idan ka zo ka abin da baka fara yi wanda yake ɗauke da hotuna komai sai ka je ka jikin bangon sai ka duba idan ka duba a ina sunanka yake meye nimba shikenan sai ka zo kana zuwa saboda ka bada sauki su ma kai ma ka yi abinka da wuri sai ka bada katinka sai su duba sai su gani eh wannan katin na wannan rumfan ne kamar da muka faɗa eh sunanka ne kuma motonka ne a jikin katin sai su duba in an zo buɗe rijista sai ka ba su cewa membanka kaza ne tunda ka riga ka duba a jikin wani suna buɗewa za su zo nan ba kaza za su ga suna wane-wane ne shikenan sai a yanki kuri'a sai a mika maka.
3: Kasan kasancewa masu sauraro na tare da mu kuma ta yiwu akwai wasu tambayoyi ko kuma ƙarin haske da suke so su sani wanda mu ba mu tambaye ku ba to da haka za mu buɗe layi wa masu sauraro kuma iya abin da muke buƙatar masu sauraro su wanda shi ne abin da ya shafi dangane da zaɓen nan na ranar 17 ga wata wato ranar Litini kenan shi ne ita hukumar zaɓe take da jami'anta na yaɗa labarai masu ganawa da jama'a na hukumar suka zo domin su yi bayani wa masu shiga wannan masu kada kuri'a ranar zaɓe to duk wanda yake da tambaya ko wani abu da ya shafi zaɓe na wannan rana shi ne za mu buɗe layi sai ya kira sai ya tambaya amma iya abin da ya shafi zaɓe muke magana ne na faɗakar da jama'a domin a san muhimmanci in akwai wani tambaya sai a yi shi za a iya samun mu ne a kan layin waya 0809-75-95-70 zan sake maimaita lambar da za a sami masu sauraro da same mu 0809-75-95-70 to ga wani ma har ya shigo fa daga buɗe wannan layi. Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum salam barka
3: da warhaka muna tare da wane ne?
6: Muna tare da barista Umar Magaji wura jiban karamar ta Sabalewa.
3: To ka ji maudu'in da muke tauna akai?
6: Ji maudu'in da kuke magana akai akan zaben da za a yi jibinin kini ba?
3: Haka ne.
6: Yawwa na ce tambaya na a nan shi ne kamar wanda ya sabunta katin zaɓensa kuma ya karɓo ba duk da ya kwanci na rumfan zaɓen katin kan ba shi kwaya ya sabunta shi rashin karɓo ko kuma
3: to mun ji tambayar ka kaji malam saka kaji akwai kuma maganan gaskiya ne kaga irin abubuwan da bamu tambayan ba da muke magana kenan akwai wanda yanzu gidi sun sabunta kamar daga farkon shekarar nan kasan an yi ta maganar sabunta kati akwai wanda suka cika shekaru 18 sun je sun yi wannan katin kuma yanzu iya dan wani falle kawai ake basu yaya wannan batu yake shi ma a wannan kaga basu da cikakken kati akwai wani tanadi ne in sun je lambar su ne ko wani tanadi ake da shi
4: to shi dai zabe dole sai da katin zabe. Daga lokacin da ka zama baka da katin zabe, kaga akalla baka cika kaida na baka abin nan ba, saboda dama shi wannan katin shi zai tabbatar da cewa na farko kana da katin, sannan kuma a wannan rumfar kake, sunan ka ne, hoton ka ne, sannan sai a bibi register. To kazo katin ka bai zama ready ba, shikenan sai kai hakuri baka ciki. Sai kai hakuri baka ciki.
3: Ma Hajiya Fatima kin ji abin da ya faɗa. To ga wani mai na bi salamu bar mu tinki. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, muna tare da wani ne? Hello, kace sunanka?
7: Sunana Aliyu Musa.
3: To Aliyu Musa, da me kake? Akwai wani ƙarin haske da zaka yi ne dangane da wannan shirye-shiryen zabe na ranar 17 ga wata?
7: Eh, akwai ƙarin haske.
3: To muna
7: so a san shi ne aka ba aka raka mutane da kai. Idan mutum ya zo zabe ba, ko ya zo da wani taji bai shiga layin zabe, sai ka tsere shi ya kada kuma sai ka bi.
3: Wane ne? A mun gode kware daga sai, mun gode kware daga sai. To kaji shi abinda shi ya faɗa na irin guduma da
4: malam Ali Musa. Gaskiya ne, don saboda kaga yawan taruwar mutane wani lokaci shi ke
3: kawo ya hayaniya haka.
4: Amma dai doka bata ce sai ya tafi gida ba, matukar in dai har yana so sai ya ga abinda ake kira ya ture ya buzu naɗi, to kuma sai ya koma gefe sai ya ji shi sai ya zauna ya jira a gina ɗinsa.
3: To ga wani ya bi salayin mu, lambar mu ji shi kuma. Assalamu alaikum. To wannan ma dai naga akwai matsalan network ne a cikin kiran sannan. Muna sauraron ka Malam Isaka.
4: Shine kawai idan misali kamar yadda ya faɗa muka ce doka bata hana shi, bata ce dole sai ya tafi gida ba, kawai in ya ga
3: gashi ba wani ya sake dawowa. Assalamu alaikum.
8: Wa
3: alaikum salam. Da lafiya kalau sani. Wa wane ne ke bisa
8: nan? Tambaya ne.
3: To. Daga ina ka? Daga ina?
8: Daga Bauchi Lokar Gombe.
3: Okay, to Muhammad Sani. Muna sauraron ka.
8: Eh. An yi kaina da ɗan yan masu aikin nan da Allah ya nane. Kuma mu mun zo muna tsakan da ra'ayi kaina, amma ba mu san yadda aka rufe ne da su ba. Shine tambaya.
3: To kaji tambayan da yayi jami'an ku da zasu gudanar da wannan aiki a ina ne aka yi ba su horo?
4: Kamar da na faɗa, shi ba da horo na su ma'aikata na wucin gadi aiki ne na su tuwon zaɓe na ƙananan hukumomi, sannan mu a nan hedikwata sai muka yi teams waɗanda suka rika zuwa suna sanya idanu akan abin da yake gudana, kuma kusan duk inda suka yi yawanci makarantu na gwamnati suka nema suka yi. So sun yi yawanci, ka je ka misali ko ka je ƙaramar hukuma kaza, zaka samu electoral officer ya sanya makaranta kaza a wurin zai ba da training, sannan kuma kusan duk wanda suka yi apply an riga an sassano musu, kuma sun je mun jajjemu mun kakkalla mun abin nan ɗinsu. So yawanci a makarantu ne daban-daban kowanne suka yi nasu.
3: To ga wani ma'aji salamu, bari mu ji. To ya sauka, kana cikin jawabi.
4: Shine kamar yadda na gaya maka, haka suka rarraba abin nan ɗinsu, yanzu akwai wasu guraren da baka samu sun raba ya zama wajen gari da cikin gari. Yawa wajen gari sun zaɓi kaza, cikin gari kuma a guri kaza za su train, ba duk ko ina ne suka haɗe guri ya zama guri guda ba.
3: To bari mu sake, wannan shi ne ɗaukan layi na ƙarshe da zamu nan ba na ƙarshe. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To sai dai ka sake kira, amma ba ma abin nan naka. To lokacin da aka ɗibawa wannan shiri na musamman dangane da zaɓen ƙananan hukumomi ya kawo jiki saboda yanayin lokaci da aka bayar na awa guda, mun share awa guda kenan, muna su jami'an nan suna mana bayani dangane da shirye-shirye na gudanar da wannan zaɓe. Chief Information Officer na hukumar zaɓe ta jiha Hajiya Fatima Idris Danjuma ce ta jagoranci su ma'aikatan hukumar zaɓe da jami'in yaɗa labarai na wannan hukuma Ishaq Adamu, suka zo suka yi bayani dalla-dalla dangane da wannan shirye-shiryen zaɓe da zai gudana ranar Litinin idan Allah ya kai mu a ƙananan hukumomi 20 da ake da su a wannan jiha tamu ta Bauchin Yakuba. Sashen siyasa na gidan rediyon Bauchi ƙarƙashin jagorancin Abdulrahman Umar da shugaban mu gaba ɗaya na wannan gida Umar Muhammad Shira shine wanda ya bada dama wa ita hukumar zabe ta zo ta yi wannan jawabi. Sai a bangaren sashen gudanar da shirye-shirye din shine duka manzo shine jagoran wannan bangare. Ni Mujahid Bala Musa nuna na gabatar da su jami'an ita wannan hukuma domin gudanar da wannan bayani da ya shafi zaben ranar 17 ga wata. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a yi zaɓe lami lafiya.

0: makiyashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kai gashe su da hannunka
2: wannan zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saboda kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: kuma kar ku bari ta wata zama kamar rika a duniya
1: matasan ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta kudari idan ba ta kare ki ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi

0: ci wannan haka yake kuma ta fatan mai sauraro yana jin dadin kasancewa tare da BRC 2FM akan mita 94.6 yadda agogon yake cewa karfe 6 da rabi mai sauraro kuma lokaci ne sai ka kuma baka shirinmu na gaba shirin na hasken musulunci
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: Kuna fata na gari, to don haka, a nan da ba da yake wanda
1: suke tafiya a tudde sune aka yi musu sassauci banda waɗanda suke tafiya a koguna akwai magana dan ke laizabara duk shanku ala mutafiri idan rana ta goce da tsakiyar sama ga matafi wa kofin manhali yana bakin gaje ko yana tafiya ko yana bakin hanya zai hau mota ko zai hau abin hawa ko yana mubayarin tafiya domin asalin almanhal shi ne da ke shan ruwa inda dabbobi suke shan ruwa amma ana fassarawa a nan da mubayarin tafiya idan mutum zai tafiya a farko abu kuwa ba ka yi ko kuma yana kan abin hawa a lokacin sallah ya yi wani wani tula ba mai kulubi kuma ya yi niyya ba zai sauka ba sai bayan rana ta faɗi ko san mutane da suna tafiya ne bisa dabbobi wal kai da wal biga wal habib da ke kafu a wadina wa ya fi kuma ba ta zamu suna amfani da dabbobi sai kuma wurin da suke tafiya a ƙafa ko dai wanda yake tafiya a ƙafa shi yana da sauƙi lamari to mutum zai hau abin hawansa kamar misalin da a za a ya ce shi kudurinsa in ya yi rika tafiya ba zai sauka ba sai bayan magriba to ka za a tafiya da hannun la'akar su kari to abin da yake cewa gani ce ba to tun da akwai abin hannun la'akar a zakani to shi da zai hawa su sai kama hanya ya yi tafiyarsa saboda mai saboda laluran tafiya musulunci ya masa sassauci haka ma mutumin da yake yi zai haɗa magariba da mishaki ko da yake a nan su suna karfafa a haɗa a ga haddala asar nema ba ku magariba da mishaki domin da daddare ta riga ta ko ko sai ka yi magariba a lokacin ta mishaki a lokacin ta alhali da mai tafiya a duniya ko yaushe yana iya faruwa kuma ma ga da malamai suka yi bayanin wannan a wancan lokaci da babu jirgin sama babu jirgin ƙasa babu irin manya-manyan motocin da ake kiran su kofin-kofin ne ko aikin-aikin ne da masu tafiya kudu wanda tun da asuba idan aka hau mota ba za a sauka ba sai an je wajen alhar don za a sauka ne a ci abinci masu kama ruwa su dan kama ruwa a dan miƙe ƙafa sannan in aka kama tafiya ba za a tsaya ko ina ba sai idan an isa inda za a je kuma mai yiwuwa zai kama lokacin sallar isha to ya za a yi kun ga a da babu wani to wannan wai na faɗa muku na ainihin ɗan uwa na kalakari a wani wani da zai yi jirgin sama zai yi hawa ta kogon ma jirgin sama don ka gida da sarki za ka yi hawa ta kogon ma ka za a za a ji la'akar kada jirgi ba za ka sauka ba sai can magariba kafin a gama ce yaren ɗin ka gama komai ka fita ma daga cikin airport ɗin ko ka fitar da cikin reception ɗin zai kasance da yiwuwa karfe ko sha ɗaya ne na dare ko karfe sha to mu kai azan an da la'akar da magariba da ishe kuma kusan manya-manyan airport ɗin da suke faɗin duniya na manya-manyan ƙasashe ba su ingilis suke ba a kan da kai kai tafiya ko na mil 40 ko mil 50 ko ma mil 100 kafin ka je cikin gari kuma garin ba irin ƙauyen ku bane nan da kafin ka samu mafarki ka ga ba kai ta ba sai a suba ka tambayi waɗanda suke tafiya sau jiya aikin haji ko umra musamman lokacin aikin haji lokacin da kake tsammanin za ka yi sosai da gabatin abu ya rike ce maka misali to shi zan maka mai da hankali da sallah ka ɗauki sassaucin da malamai suka yi ba to za ka shiga cikin ruɗa ne ina ba da hankali to don haka malaki ya fi karkata a kan cewa azhar da la'asar ne za a haɗa muna cewa har da magariba da ishe sallah masu ba da yake ita kare ce ita kare ce ake yi in ka ga an haɗa ta da wata sallah to akwai matsala kuma ita kaɗan ta ake nisa wannan ke da don haka duk mutumin da ya hau abin hawa kuma ya yi niyyar sauka bayan magariba ko kuma cikin raini ko ya kila mai hawa amma bai hawa ba amma idan ya hawa zai tsoka sai bai hawa ba to jama'a bai na fara sai ni ga hamsu liya sai ya hada salloli guda biyu amma kuma jami'i da suri da Hausa ba ku ko sabon suri na haka ke fara yanku suri menene yanku suri sun ya ke rabi da yanku suri no ke ku ba ke akai waqiqa bai aukar da aza a karshen lokacin ta wal aqra fi awwal waqtiha da aka kuma a farkon lokacin ta wannan ya gada la'asar za a yi a lokacin laluri a za a yi a lokacin laluri sannan kuma la'asar za a yi a lokacin musayi to shi ne idiya abin da ya hanga haƙe idan kun lura za ku ga duk sallolin nan guda biyu ya yi su a lokacin to idan kocin kocin ne za a je kudu za a jira shi ta yi haka ko kuma yin jirgin sama ne za a jira shi ta yi haka kai ko jirgin kasa ne ko jirgin ruwa kayan jira ke haka sallon a shi zai lalata tikitin sa kira kwarai da gaske to shekara malamai suka ce asalin jam'i guda biyu ne akwai jam'u taqdimin akwai jam'u ta'khirin in ya fi sauki shi ne lokacin da zai tafiya da azhar sai ya jawo la'asar in kuma zai sauka lokacin la'asar sai ya tura azhar amma an fi jawo azhar wato la'asar maimakon a tura la'asar din a yi azhar din da hadu da وَقَدَا إِذَا نَوَى النُّسُولَ بَعْدَ الْإِسْتِرَاجِ أَكْمَا إِنَيَنِيَ الْنَيْتُ كَبَائِرَ عَلَى تَعِنْجَوُ وَقَبْلَ الْمُرُوبِ كَانِ كَبَائِرَ قَبْلَ أَكَا كِمَا بِحَدَى صَلًّا أَبْلَحَرُ تَشَعَقًا ومريا تيبائي ومريا تكيسي نوشا بموسي سوكي كيدي أدوكا كنت كيمية أنت كيبيا وفيك هذا أبلح aba a zai a lokacin talata kuma ba lokacin turai saboda su ba za su biya ka kuma ko kai ne ma aka ce kake da yanci na tafiyar ka in aka ce ka bari sai karshen azhar farkon la'asar lokaci ya kuma lokaci ya kuma sai kuma wa yajma bayna al-maghrib wal isha zai hada tsakanin maghriba da isha don haka da mai diya wajen jam'i tsakanin magariba da isha'i lilmasari wahdahu da ruwa kawai da ba a yi maza a talata saboda lokacinsu akwai rana ta tsakanin amma magariba da isha'i ba gurata ya da yana ruwa to sai a haɗa magariba da isha'i da ba a haɗa haɗa talata alhali kuma nassi abin da ya nuna kamar yadda za a haɗa magariba da isha'i saboda ruwa to haka za a haɗa azhar da asar saboda ruwa wannan ya fi sauki a kan mai ta kawo maganganun ba a nan ma da ya ce ne masarin wahdahu da ruwa kawai saboda haka na kawai ruwan sama da za a haɗa wannan salloli أو ما أقل ما توقيني فيجب أن أقل وضع أقل أقل تقل الله لا لو هي أولا وما يقول لي أن يقول كرسي سواء أموت أن أقل وضعك كل أبو تبكو ذلك وما تدام أحد صلى وكما يقول لي أن يقول لي أن أقل وضعك أقل تقل wannan abubuwan gudu la ma azulmati wahdaha amma banda saboda duhu kawai waje ya yi duhu babu ruwa babu taɓo saboda duhu a haɗa sallah don ma azulmati abin da yake nufi wasu suna fassarawa suna cewa ruwan sama tare da duhu sai masu kalli suka ce ma'adin nan da ya kawo kuskure da abin da ya kamata shi ne ce awwal zulma ya ambaci da cire ma'adin nan don ma'adin nan yana gwada tare samun ka bane. Don haka abin da yake nufi shine wancan saboda ruwa kawai, ko kuma saboda ruwa da duhu da tabo. Amma saboda duhu a kamar yadda yake akwai saɓani a mazhabar Malikiya a yi jam'in magariba da ija'i saboda tabo kawai. Saboda tabo kawai. Akwai saɓani. Haka ma da ya kawo bayani. Yace la azzulmati wa ahliha ba wai saboda duhu ba. Idan ne yake da sirri mahdahu qawlan mashhurun wajen yin jarfin da saboda tabo kawai akwai zantuka guda biyu da hawa waɗansu sun ce a yi waɗansu kuma sun ce kada a yi. Amma zan ce maka inganci shi ne dalilai mabambanta su suke haifar da haɗa sallan azahar da la'asar ko magariba da isha don a sauƙaƙe wa mutane. Na farko saboda ruwa zalla, na biyu saboda taso zalla, na uku saboda duhu zalla, na biyar saboda, na hudu saboda tsananin sanyi zalla, na biyar saboda tsananin zafi, sannan saboda tsananin tsoro, saboda tsananin iska abubuwa. Saboda duk waɗannan abubuwan da muka ambata har gobe ba ma wani ɓangare na duniya. Kuma ka kawai za ka gobara da ka tashi. Duk abin da ka samu kawai za ka mai shi za ta yi ta wuce. Wannan gobara ta fi ƙarfi na kwana-kwana. Lalle, ba ka za ka rufe. Asali shi ne annabi ya yi wacce a cikin birnin Madina. Ya haɗa azahar da la'asar da magariba da ishari. Ya ce ya yi haka ne don ya sauƙaƙe wa mutane. Babu dalilin ruwa, babu dalilin taho, babu dalilin duhu, babu dalilin iska, babu na sanyi, babu na zafi, babu wani dalili. Shekara malamai suka ce cewa shi akwai dalili ana iya hanawa. Daidai ban da gangaci. Ban da gangaci. Kuma don suna hangoyi yiyyiyyi. Bishiyar. Sai da mana ta cikin masallaci kafin liman ya zo. Idan ba mu yi yiyyiyyi yiyyiyyi ɗin da ruwa da ya zai jira mu kai. Amma ana ganin yiyyiyyi da ba a riga yi maki ne ga waɗannan masallaci. Sai ya haɗa wa kawai dai. Shi yasa aka sai aka samu wani sabon liman bai haɗa ba sai gana ta tsaki yana jin haushin a banza. Eh, ma mu zuwa ga ka. Wani lokaci za a ɗan za mu zo mu ci a kan kalla. A zai da mu wani abin da zai mu ci a fara akwai karatu. Eh, don karatun ya fi muhimmanci a kan haɗa sai. Ai ba a san a yi wai ta yi kullum ana yi. Ba a son haka. Saboda da kusa ne ma aka ce a haɗa. Wannan ke kunga mun ɗan samu saɓani kenan tsakanin da littafin da waɗansu bayanan da suka gabata. Wasifatul jam'i zare kuma yadda ake jam'i tsakanin magariba da isha'i saboda ruwa an yi aqina lil maghribi ala al manara za a yi kiran sallar magariba bisa abin kiran sallar awwal waqtiha a farkon lokacin sa rana tana faruwa kenan. Sannan kuma wa yu'akhkhira salataha qalilan sai ya kike ta sallar ta kalam yu'akhkhira ne ko yu'akhkhira dun na ga yi ne ne dun dire ba yu'akhkhira ina yin kirta kenan yu'akhkhira kuma a yin kirta wa yu'akhkhira salataha qalilan sai ya kike ta sallar ta na dan wani lokaci ثم يؤذن ويؤذن بالإيجاء في صحن المسجد فأن تيلا لن يكرم صلى الإيجاء أتكم قليلا ما صلى في نفس

Shugaban

0: tree must be gather. Amanda da mai girma gwamnatin jihar Bauchi ya ba su kuma su riƙe su yi amfani da ita a cikin jawabin nasa jim kaɗan bayan kammala naɗin mai girma hakimin ƙasar Osun ɗin mai martaba ɗin ya ce
1: ba ɗan kamar ma ɗan ƙashi amana a hannunka a wani ko aiki da ko da babansa ba mai taɓa samun kuskure ba sai yanzu ko da ya haɗe ya ga ci ba mai taɓa samun kuskure ba ko amana tana nan ne ɗan ɗan ta ɗaci ko kwata ta hankali ya kauce ya ci gashi alayi ko ya ka saba Allah kai ɗaurin ɗin shi ya ka cika da ruwan da shi a nan yake yanzu ku zo da kujin zuba da kake ya ina kanka kashi ne dole ka yi kamala ɗaurin can ƙananan kaya ha inda ka yi kai kara da wajen da wata ciya ma ne zara da ne zara ku la ko shi ba ku na sabe ka ko abin da bashi da gaskiya da alhamdulillah Allah ya ku zama lafiya
0: da yake bayyana farin cikin sa da kuma godiyar sa shugaban karamar hukumar giyaje honorable Usman Muhammad Sale ya jirgina mai girma gwamnatin jihar Bauchi bisa kauna da shari'a da yake nuna al'ummar karamar hukumar giyaje inda a wannan mataki a yanzu karamar hukumar ta giyaje tana da hakimai guda takwas ne wanda ya ce wannan kokari ne na mai girma gwamnatin jihar Bauchi da irin soyayya da yake nunawa mai girma shugaban karamar hukumar ya gode wa dukkanin al'ummar yankin Uzun da karamar hukumar ta giyaje bisa irin soyayya da kauna da suke ba wa gwamnatin Bala Abdulkadir Muhammad
2: kaɗai kaɗai da kuma gari da fatan alkhairi ga waɗanda suka shaida wannan hidima a garin Uzun da ke yankin karamar hukumar ta giyaje karshen rahoton kenan Muhammad Giyaje
3: kuma daga rahoton nan Muhammad Giyaje za mu riƙe lake da karshe nan sai mako idan Allah ya kai mu amma kafin wannan lokacin amma duk mai kula da shiri kamar mutumin mai ilayya da yake nan mu yake da hukumin jiha guda 20 musamman kuma waɗanda suka shigo shirin a yau bisa ga Muhammad Giyaje daga wannan hukumar Giyaje Lail Ahmad Das da kamar hukumar Das sai kuma Muhammad Giyaje ya aika mun rahoto da kamar hukumar Giyaje da zawarin suka tallafa har shirin iso gare ku ni ne shirya na gabatar Abdullahi Muhammad Dambamke cewa Sadiq Alkhairi.

0: tsumarin laraba ta misalara ya ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin shirin namu kewaya ganin hukumi sai kuma a tare mu idan Allah ya kai mu ranar Litinin da misalin ƙarfe 6 na yamma da sauran za ka ji mu ɗauke da maimaicin wannan shiri na mu kewaya ganin hukumi da fata na jin daɗin kasancewa tare da BRC2FM a kan mita 94 da duku 6 yadda yanzu ko a hukumi ke cewa ƙarfe 7:30 saura mintuna 3 da misalin ƙarfe 7:30 kuma za mu kawo makashin nan na ranci gani kafin nan bi sauro bari mu karkaɗe kunnuwanmu.
1: Yeah.

kanta mini yan gida gidan Adana wai ke ya rintin macirfi rintin ne ne an je kan wuta kaga dai kamar kuma an ga aika kuma tuma ba kwaro ko nan ta kwaro ya ce tan kwata kwanci cika ne ko mi an kudi ma ta mafata gidan bayan saboda kuti an ci dai lokacin ku sai wuta kan kar ku ne ko nan ban ya fata gidan bayan nan ban wai ayin Abdulkadir Dahiru ta gauda kuma ka dane wai ke muna ne ka fata gidan bayan sai me yanda ka ga do kuma kan sana kuma min ban nimin da lawa kwaro ko nan ta kwaro cinge sti bai kai tara ci indo ci lawi min ci lawa aska ya kai ban da na da ile ne amura to kasne amuriya sai ci wala bai tara ci shi jabe min ci ko ajugai ko kuma cinye ne min ban di cin da lawo ci zan min ci ko kuma ci waka komayya inde shi ba ta hudayi dan cika mata hudayi ya dan ta ci sai busun ci aka yi taka da ta tsanna min ban salim masawa ci e salim plan amma ci ka sai tunga cika chadi mai ta bande ta chadi mai ta sai yin ci hudaya sannan ci busuni to ta ta cika bai ci da ci bai idan lokaci ta bande ko wanka amuya ko ci ci da mun tsayeli ko ci ba ta dace ya ci wade to ci ka kutiya to canna markata tsalin masawa ci e ko ga daka malauke ma ablan to amma idan har ci ya cika bayya to na ina kara mun e sai cewa tsalin masawa ci e dare kama mun na da gam gudun kan mun ne bai to sai kudi ka mun ban di gudun da lan ban di sara sabr ka ga bai si na rabu ne jana ka an ka taki an ka butata ko mai ishe mu ko mai ila ka tara su to dishi kuma cinna ce ila ne bai china kara margaci ko kuma watai ci ko mudiya ci yayin bla na yana kuci na yana blan bai amma sina ka an ka butai an ka ishe mu ko mai an ka ishe mu ko shi ila suka ta oscar yayya china amfani ci china blan sina calmi ya na dawa blan to dishin da suke bai ko kuma kan da suke ba kwaro kar ka tunga ka dinka siyar ka suram ka tare ka da hankuli ai da rayu amma ma ai abin samu busun bai na la in ya sai da rayu amma waya sannan ne busun ka tingi bai ba ta mande farkar inda har ka jakka kauna ilba kauna na ba ta urai na inda biya to yi busun ka ga tambi ka busun suka tsawon suwa mintin ita yanka jaba kamar suwa ka tabbatai aka ta mana mande ka koda bai ma jaba mai siya sai kai kamata ta dubeli ko ta dukunnu ko ta dafidu sannan daga ilani amun ya sai shine salim masawa sai rakam ka blam saboda dusu tun kafin ka amun ya ma dama jaban ka ne su gulmas ka ka tayi to dusu dama in bada dama tun ga kan kullun dusu ya ka amfani ka caca mandi mun tun madda madinin tumman tamato to mun tun madda na da min dawo hudan kwamai ne ka kuma mena gidi proto relating food estaraso sai ko iya ne su ba ta jigo wadi ko kuma da yi busun sa'ali to yanka busun sa'ali a dama mun tun yanka busun sa'ali a dama ka cina kwarkutka kade kawaka amuriya sike na sai ga yanga steaming ka wurin kanku ne bai kai ka dube wanka bai fati ka dai ka ne ka kwarkuto min kan ka min ban da damu ka bai a to kamar yin ban din da lamun din tun ga su shiru duka da suka min damu suna ka bai sai dibe sai su da a ai dubo na dai na ina jigo wai sai na na gidi amun shadu tsau ka yi ya sosai ita da duniya sannan nan ne kwarkuto ko ne busun a kan gaske ne ba kwaro ni na yin bandi an ci amun bandi ne ne ka an ce ka waska ya ndo ka yi busun ka tara ta kan kar ka tinge ka da da kai ka da ba sai ta kawo ka ina busun an ci bai sai kana amun share liya sannan kai busuni a kai kuti bai dan kana ka tinga ka kuti ka dubo sai ka kuti ka dubo ka zai ka na min bandi na sawasi ina ina wuju daga wam ka sai budo yi but amina budi saboka ka busun ka kade bai amma an ka busun ka kade a rain tuka kade ya to lauke ma da ne ka bai tara tuka ta wada amma ba tara ran fa iko sa matara ne
amma ka tingata ka kadire ka siyat ka gara da kai da ka sirin ka tingata ka kadimi dan da sin daga ileni amun bandi amun chawatu yali sosai ya sannan kai bisin to ka duba sarat ka do da ata na burba ka ta mandi kai ta kan kai ta ta ka baiwa to sawat ka ina yana gujin guduma ta ta muni mai to daga ka tingata ka kwaro ka dubu ka siyat ka mindet ka kedi wanda siya su ka liyawai ta kayar bibbi wanda siya su ka wawa wanda wani ta tara bai na tingin na kwarau da sa ɗin mutum wanda sai yan busini ya sannan sawali to busini kai ka bai kyara kayan akara kan guda bai tara wala ko kuma sai ka indi ka wala bai tara ma wadda kan da ka samun jaba ne eh ka baski ba ta kwabo wadda ka zafi sa sarat ka kawai ba ta kwarau ka da ainihin ta kwara ya yi man ni nauyi ne ka bai tara ma wani to duka fa bai tara muka fa to ka dai ka bai tara ka miya a fesa da yake nan to kan gesti bai idan wanka amuya daga yele ne ka amuya to duka fa kan gesti bai ndo ka jawe muka e ka dai bai kana suka yi banda mande na duba to ta ba ta fita iya duka ma daga bai ka wani ya ndo ka jane to ka kasa ba ta suka yi to an ce bidi ta ma an ce ma nasara'i kana suka an ce bidi wai mi dai an ce ta gam ba bandi kawai ba nan da waje ne buta yi bai to ai kanan ka buta kwartuka butan mandi ku ya ka wada a fartar wanta kai ko mu kan da ka taba bai tara tukan ko kuma ba ta ishe ma wakai tukan mandi yanka kwarai ko mu ishe ma wakai tukan kan da ka kasa bai tara tukan ko kuma ba ta ishe ma kwamai mandi ya kai duk ko mu kan da ka taba bai tara tukan an ce gidi kana gidin dan da la mun mu fata sukun da su min bandi kuma ga ishe ma kuma ka cike nan kai ka na trailer guda ga wadai la ka tarani dai ta sai ne to kan dai ni inda ni ka mardat ka ka wata yake ni ka na wadai bai kam ka muni ka na guju kuma ni na wuna mardai gam da ta yake maka wa mardai gam bai to kai tsaka ka wa kenan to da kai in ka tsaka ka wa eh na ina kara kai indi bai ka mai tu mai na yi bai ka mai tu ba ta fita ka kasa bai tara kai bai kanan ka lewaya ba bandi sarani burka ka bai ne an do ka bai janet ka mai na ba ta yi ka bai ka tabo da jago ka ne ta kasa bai tara ka ko kuma ba ta min bandi ba ta bandi kuyan ka kuyan wadaya bandi kun butan yasiya kuma kan da kasa bai tara kai kanan min bandi ka bibandi ka kasu buta yi ka ne ka bibandi ka kasu buta yi ka na cilin mace wadi bi ka na cilin wani bai to mutum yanka yanke sa kasu duka wadda ma yi ka lawa ka dai bai wadda ma na ka tafi zai yi sannan da sa na da sai ya lawa kana ga it kundin gestin ki waltun ka ta beno amma idan ka yanke ka kade ya kai lawa ka bai tara ta kai ya an ta ba ta people akun ne an ka daba daba ina ka sutka bai tara kai amin ma ai taki ne ka ina kara ka tingi min ka bi ce eh ka in da ka dai bai ka butumi bai ka kalawi bai tara kai sai ka tingi ka to an ce gidan tana suka an ce gidi amun dai ne ta kai mu abu sai dai inda ne ta an ce kan ga si bai waliki a jaba bai ba bandi wallan ka busun mataraya ni walan ka don ka ina mardan ni dagu ko wata ni dagu ko mudiya ni dagu ko kuma jago idan wadiya ko duwa ta jagaya ka ina duwa ta jagat ni ma guju ne wara kam ka di kai so ka kai ga kade bai kai ta kai bai amma kana ni dukan jab ka kade ya to dukai ka ina min kai dukan kade ne amma yanka sai mun ci ya rasa bai tunga su da tsaye da a iyar nan na ka wayin bandi na jani fita yi bai na sai na da ya sai a hankali ya na waka ya sannan jani fita yi da ya kasa bai tara nan to ba bandi walan ka ya kasa fita yi ya to walan ka ka mardafa ko walan ka ka wata yi to ba bandi walan ka ka wata yi ya ai kuma kayin bandi ka sha sai bai to nan da lakan gesti bai ba kwaro ko nan ta kwaro dici maza in cinan ka ba ta tara ci ya dici ma in tu tuwa ala bai tara ci ci ne ko miya tana busna bai tare idan ci busnu mardaya cin gesti bai ndo ce ci kara ni kadai ci karu kadai ya to ta
ta na marda ci ko wata shi ibran wara kamar wodi amma wodin da kaya kuma ka tare ya sai kuma tare ma gam wara ka ga da kaya karasu mun bi na kwarka sai dai wodi tare na ka dina an kamar da sabun ka ga da ba wasu duk fatane su ba tare tare na lawa wai ko kuma sharu amina wata into da musu sharu ka minta to nayi na kara mintin na tinge su da sai na doka ba su yasu bai sai ta mai da a na sai yan ban dinga wadi ilimi na sannan ne yayi a kai ku tiwe do akara ta kai kai mun ban dinga ka da ya mun ban dinga na yan nayi na saura ta mun ban dinga da kai ka mun ban nayi na sai kun daga ne nan ta ina to kan da siwe idan dama ta labarba tanka kuti da duk mimman ne kai kaya da yi saurayi a duni ni sayan na saurayi sayana nan ne da ne kuma ba wani sayana ka ba wani na ya haka bai sai ni to tun da ka ba wani na ya haka bai sai ni to dubu sarat ka ta labarba ka ta mai kada ka dubu sarat ka lalle ka ba wani na ya na mai na bai sai ku ta labarba amma kuma ni wani yanka sai gista su da aikan ga wanda asuka bai tara ni asunuka bai tara ni to da kalaska asuka bai tara kai sai yi miya ka kai eh ina ce da ka wani marabe ko ai marda kan da kan ba wanda ko wanda ka bai tara kai idan kai kwarku kai wanda ka baya ai ka wani marabe wai kuma ka wani wata wai amma kai wanda suka ka wani an ka mardau an ka watai an ka dibar sa jagau ko ka dibar ta damasa dibar yan ko kuma kai ka ka balali damasa wurwa da kai damasa da kawal ka kai ya lewe wankan bandi girna amma da ina muye ga burbadi inda girwai lewe nawa na batara ta kai kafin mardaiye buriya lewe nawa na ne duka dabtu damasa inda tun doka kara abu ya sai ka ndaga na marka ka burbadiya to kai ka kuti wai idan ka ci ta manni mardai ta kau mun ka ci shanka buriya tika tara daga ruwan sha buriya bai idan na ba ta mu yubi ka barbadiya ndo mana abai tara ta kai ga daktu ba ta buriya yi kan da ka kuye ne ku a benu lewe ta kai da su ma minti da ai a dama karye dama ka damni mardaya dama ka yi na cata ai ka sa sa su bi ya buriya sai da eh to kun ta siwai ka fa walan ka ka busin ya walan ka kau amma idan ta yin duka kade ka ku yi busin kade ka lauke kan gawo da manne walan ka ka busin ya to ni fa walan ka kau to duka ba kan ta siwai kai da yake abai ka yi kwarkwai kade bai nan da lalin nan da lauka da ne wai ke muntun doka da ya kuni abai bai kunjo ka wala kwarku kade ko kunjo ka lawa tara tuku kade ka waka kwamai mafuda ya ka kade nzi abai tara kai ka biya tisu ka bar su wayin su da ya ka fuda yi amma wannan nayi na kara na yanzu na kwamai ma bai tara ni ma na jawa biya ta su ne bai ko kuma yan ka fuda yi na bara su wayin su bai to sau kuti kai kuti bai kai kuti ya fa ndage ka ga ma ka talabar ba idan tubba wanda ka na dafat ka mewo da abai kau ka bare ni bai to fa fatiban din daga ko alan ka gin daga nan daga na dafa ke ka mai nayi sosai ka laftu man ni na bai ka yi ka kala ta mi bai to dici ko nan ta kwaro ko ba kwaro kun da sti bai to Allah ta ta mawala tara yi kun da sti bai kunde ku wale kunde ku kwarku tuku ku kwarku kade ba ban diyo kwarku kade ya nanna mai mai banda sandaro amma kai kwarku kade ba daga ma kana mai banda mu kade wai to kana maratan gawa da guju ne kana maratan gawa kuma budi to ka budi kamar dan gubo mu guju wayayi warasa bulan ai guju ne warasa bulan ko banda mu budi kan to tame da a'a na na wane ba wa mardaguhu mbadugobohu mbakabadu na kuma ainawa baci elu to saboka miya nga angwa mbadu dika wa baci elu saboka niya wantu watara ni bulan dika kumakai wantu mkawai kandia stika kwa to
to nan da laka da ne waike mun tinge Steve bai wala tara ye mike kabni amma kai a tsaka kawa kai kai huda bai kada ya tun gat kai ka tun gat kai kawai a kwarci kawo daga kai huda bai ka tinge mika kawai a kwaro kuma kada ka dume talaburba eh wannan din ya kace bai shigo kadin yi sai amma nan da law mutum dubba kalau dub saban kan da Steve don Allah idan lokacin ma hudayu ta kaya mai kanan kawayinya mai dalaman na ta ka huda matara ta kai yanda ka huda matara ta kai ya ka kare ta ni ka dani waike yanda ka hudayi aka sai ka kama inda lam busin kawa kan da labusin iya ko ka zugun ko kanan ka zugun bai wadda ma ya kama su ka kama girbi wanka magirbi an da su na fi sun da su na bulmi ka siya su na marka kai to duka yin kan jawa ami bai yi to mai ci zugun kama mai zugun ya an da ce sai kai kai ba sun kakkai na wani na jabi na wani na bulmi to ba madi na jabi idan warankwa sauri warankwa a wani kaɗe-kaɗe to fa kwacewa sai mai amma idan har kun zo a kai busuri kaɗeya nima kun zo kan jami kaɗeya to idan tara a koda yuka hekta wadiya kwa busu nasi amma mutum yanka ya sai ya sa su tun ga su duka siya su ta mai da talabar ba a yamma ya tunsi a talabar ba da aka yi kuto ne dubu su ya tikau da kama kama ito kama ya ne ka ni san je kawo amma kama ne ne bai na yana kara zai kama yi na ga harkar ne bai to sai ku kuce in du duka ka tuka yi kai ko ka bisi ko ka dino ni in dini yadda in yi mamure ka tun to kamar ban da tun da ka su muraka ka ne ya kama mai muraka su bai sai dubi su yi su duka ta wada talabar ba na yasu a talabar ba tanka kuce bai talabar ba dawe idan kan da su tuka to ka sauye ka dubai amma kai daga ka kadeya to me ke kawo na ka bi talabar ba ne dama to an tun na ka gidi mutum gidi ku zai inda ne ta kawo ko na na gidi kamar ni nan da nan di wadda ma wa tara bai wadda wa ka tara wadda kuma wa tara man ne sala busin ne ma to ba ban di gidi ka tara mun busin bai ma kai na kara ka lalaman da baraka haya matara su ka lalaban da ko kuma baraka jingina matara su idan ka ga jingina ya busku mana kanin ko ya busku ka busku ka busu tare ya gadan kai ga kabar daga ne ni ke na ka da tani duka ka ne tani to amma kai ga bude sai ga da a nan ya dimi ta tara wa wane sai wane yake a barna tara to ya tukan ka wala tafe mu nan da lamun tun wala tafe ne ko bi duk ba ban ni kalakai da busa ban yake a sawali sai kwarko ka sara ni muni a bai tara ni har ka tana gada da tsina la na walkom to kala ta walkom ko duka yi kala kara tara ta kai to tun fa ma kala tara ta kai ke kud ma kala kara ta kai to nan da lamun mun tinge si kuti bai jo kai kwarko ka tuka kana yi nan da kawo da amma kai ka mun tin yanka sai tin ga su kawai ka baban nadi ba sai ya tin nadi ba sai ya tin bai sai tin ga ni kawai sai ta mai da ni fa kamin man da sangala bai kamin man sai na bai sai ko talabar ba ne ya niya to talabar ba matan ka da kai ni kai ni kai ni sai sambare yake to duka kai kai ni kai na karan da talabar ba imbre yake to inda ka da ne yake mun tun kun gaske bai inda nan talabar ba ina muramu ne mualan ta ya mai jabu a bai tara tun ko ka amu ko ka amu bai ka jabka ya daga yadda ka daga na ile ta amu kuma duk me man dake kai daga mintasi cewa lalle sa ta ka amu kuma ne sanan ta bara amu amma na yana kara mun tin yanka sai dibe sai su za su ita ala tara bai sai ko kokoci gada ta go a kokoci gada bai an cikci an tana busun da labusun ma martara yi ne da labusun ma wata yana yi ne da labusun ma idan na yi ne ko da yake an ce busun ma idan sauyi ta gana na gudi har ya ga busun ma wakashi wadi ka kamar dau to
Na da ya gidi mu ce mu bi mun sai mu alan ka tare ma fifi edu idan mu alan ka tare ma fifi edu a sannan ya yi bisin mu idan lokaci kuma mardau saka murdabo da dan marde ka ne ka ji yibo idan tuka yi ka na idan ya lokaci saka daba daba da su ka ne ne ga ka zan ko ka marde yi sai ka ne ka sai juya bo da idan tuka yi ka din tibo yi ni sai kana da masa idan ina juju a baitarat kai sai kana baitarat kai gaba rita ka ita gara gara shirin kamar bai da mai amika ka Allah ya yarda bai sai illa idan e idan ne da ma na juju na baitarai wadma karin man ku da dan kai ka na idan idan ta ka ta kare to da ne ka kalawa yayi idan lokaci ta bandi sanyi ne ne ta kaya sai kan da kai kwarko dan a idami idami na kaluta ba ta yana mu sanyi a zumi sai kan da illa rumin tarcha to sai kan yadda bai idan ta ka lawaiya kana an kamen ka ba ta zubrin yadda da jimbo yi can ka ina idan ta kaiya do kamai tume na wadda ka kamai ta fese su ganda ne ka biye siya ka ina so wadda mai taso duk da lamar da kalan suka karaka magani yana mai taso duka ba wade to ashe amika ne kana da tara ta kai ka kare tamina duka amma mun ce yin kai sai dube sai su da a'a an ce lokaci da wanda na lai basun mai idan bai to kan da si bai ga tare mu hifi duka ka ndo kai basun mai idan duka an ce ma gidi ma an ce kan ma sai ka tare mu hifi dube ma an ce an taban lakan da lamban da basna kai idan an ce da lamban idan bani har fuse na fake ka can da men kan ka yi ta ba ta wada ta ka hankalan ba ta ga ba ta dan wake ta ka yi men kan amma ani idami ka dai ne ka saka malaye amun ya wace ka ce ko kuma ka dai suka kun ka kade bai ka can ka kade bai ka tare ka na amuna ya wato sai idami ya sai ya tabru amma gidi kai can me kade da tika a benuwa duka zafsa beni kaza si kane beniya kaza ska beniya idan kai ka na idan mi blam to amma idan ka can ne idan mi kare ka dai waye ka na idan mi fa ya tago balle kuma wanda har ta me da ai dubar ta jagar ne na tara duka ma yak ne balle ma sai ta kwaro to mun tukun da stiro gidanka idan ka hanka dubar ta jagau ka hanka dubar ta

ye siye so tsarai sai da adisi sai na wai sai da oda kade wai sai na kuma bisni kade wai do kai bisni kade kai da hudai kuma kade idan kai ka huda kada ba wani fa walan ka hudaya walan ka kafa sau idan da kai ka wala kan gawa da kwarkuya to duk ma ka wala kan gawa da kwar a kuzai to wadi an ta san gissa su ta mai da sai na kwarku kade wai sai dai bai tara su har yau ka gizin gizin yin da su sharkar tayi ma gaba wadi to ba ka da dusa ban mun da lawo ka danne wai ke kan gisti bai abai tara ta kai lokaci yawan tibe tara ta kai kana neman ni ko miya kauna an kamar dauka idan ka dubero ka kai an kana ka jaldiya ma busni abai tara ta kai kanan ta mun tun an ci gidayen da kwanar na an ci gidan a tare wannan ta nan ta tare mana in mai baka to kayar ka an ci kai busni bai kai na kara eh ka wala ta tara mu wani kware ka kai bai riye kuma kai bai to so kudi nan da lau ka dani wai ke mun tun yare wai karkata mai gada a na lada fatara mu wani nan duka ne ya ba ta bare ma na wadi ne ka konawa kamar man na tuna kamar din nan kai kudi bai ndo a tara malauke ko tara ka dai kai bisini tun ne ka kai min ban kai wanta min ban kan da kai kai wanti min ka kai wanti sawat ka iya duka ne ka kada tanta wai amma kai ga tun da ka kadube sai ka gara a duka kai ka dume ta wadi sai yi kai a sannan kai to nayi na kara mun nayi na kara yayi kan ni inde ne bai dukkan duka bai sama kuti ai kawa ka tara ta ga kamar wadi ai na da wadi bai amma idan har kan dai ne kade kan yaskaya kamaskaya to lalle kawo ala kade kuma kai busni kai ka busni yayi kai wanti ne ka sosai kai wanti ne bande ka kale amma kanaskaye mutum ka dane wai ke gista ka su dika sai tun da suna dubu ka siya su na wala tara bai to da lalle kuti bai da na ka dai kuwa na tara ta go to shi kenan kuma ka dane wai ke mun da ne ka fata ga dubayin ya dama mun za ka kuma kuma mun gagada ga mun kuma ka dane wai ke mun da mutum da yanda la kale kripta caca kuma kar ka dawe gada ba wani kale ka caca mun gabowa idan sabon bai an je ka ba wani danye wai ke inda ne ka fata ga dubayin miya ka daga kuma ka gagado kuma kan zane ka zina kuma to ba kwaro ko nan ta kwaro da Allah tin gaske bai walo ma tara walan ka tara me mandi mai na kar ku tumi guda yar mutum za ta nabi san sai lokaci ta mandi ma jaban ka sawaye mande ta mun tingini mu madube sai tun a talaburwa yi tanka dai idan kai duka ni sambura ke amma kai duka ba fa ma sambura ke wai to inda na mana mure mu ne idan mura muna ka ni ke ma kai tanta mi mandi mai na ka dani wai ke muna ni ka fata ga dubaye kuma miya ga daga ka gagado kuma kan zuna kuma an ce mala ya rabe can ka ba filin ne Aliyu rafin makaranta nan da sai ma kowa da in daga ila muna kai

0: to Allah da fatan mai sauraro kuma ya ji dadin kasancewa tare mu da muka shakata da kai a cikin wakannin na Balaraba wato da Ado Isa Kwanja tare da Nasiru sarkin waka suka yi wannan waka yanzu agogon wucewa yake karfe 8 da rabi kuma lokacin za mu kawo ku shirin nan na lafiya uwar jiki
1: lafiya uwar jiki shirin BRC Bauchi domin inganta lafiyar al'umma a cikin shirin na yau za a ji jinkiri guda uku masu hadari ga rayuwar mai juna biyu
2: inda su za ta yi sanadin mata da ɗan ko matar gaba ɗaya ma
1: a filin mahangar lafiya ta kuwa
2: na fara jin zafi ina ta jin wahala na a samun ruwa a bani ruwa a jikina shikenan kawai kuma sai hankali na kaushi ina buƙatar jini za a samun leda biyar a lokacin suka samu ruwa leda 12 hannu biyu kafin a je a ɗauko wannan jinin leda 12 nan ya ƙare
1: mai sauraro ka biyo mu domin jin cikakken shirin na lafiya uwar jiki BRC za ka iya bibiyar mu kai tsaye a duwanshinmu na intanet a www.brcradiobauchi.org ko ta radio garden radio gallery my tuna radio da tune in
3: kwai ko da sakonku ta cikin shirin lafiya uwar jiki tambaya ko shawari a 0800 85 85 85
4: shirin lafiya uwar jiki tana inganta lafiyar yara
3: za ku iya sauraron shirin ta dandalin facebook a lafiya uwar jiki BRC
5: shirin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar manya
4: shirin yana tattaunawa da likitoci
6: mahukunta kiwon lafiya
7: ma'aurata
8: da dukkan masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya
9: lafiya uwar jiki shirin da ke inganta lafiyar dukkan al'umma
10: lafiya uwar jiki
11: kada ku manta lambar sakonnin ita ce 0800 85 85 65
1: al'amuran mai juna biyu ababe ne da ke buƙatar kulawar gaggawa a kowane lokaci a cewar ƙwararrun sha'anin kiwon lafiya shi yasa suke kallon wasu jinkiri ga mai juna biyu zuwa cibiyar kiwon lafiya a matsayin masu haɗari ga rayuwarta da ta jaririnta Hajiya Amina Idris Salihu shugabar cibiyar kiwon lafiya matakin farko da ke bayan fadar mai martaba sarkin Bauchi ta bayyana tasirin da ke cikin waɗannan jinkiri da sauran ababe da ake bukata wajen kulawa da mai juna biyu
2: inda su za ta yi sanadin mata da ɗan ko matar gaba ɗaya ma duka za a samu illa wannan tridilis ɗin za su janyo saboda za ta zai iya janyo complication kamar wato abu ya taɓarɓare kenan mai yiwuwa ta ɗan fara ɗan zuba jini kai kana ta sumi-sumi ba a yi saurin kawo ta ba maybe ga abin hawan ga komai kai kana ɗan jan ciki kaga kai ka ɓata lokacin wani kuma yana da kazar-kazar ɗin shi da zai kai ta abin hawan ne zai iya janyowa wannan delay ɗin to along the line in ka ga maybe tana ƙarancin zubar jini ne to zubar jini yana da matuƙar hatsari ma mace mai ciki saboda da ke kaɗai kike yanzu wani abu ma yana son jinin jikinki tun ma ba a zo gandun ko da haihuwa ba jini ya miki kaɗan kuma shi ƙarancin jini sai yake janyo kuma duk zubar jini so idan jini ya zuba wa mace mai ciki walau a rasa ɗa walau a rasa uwar gaba ɗaya mai yiwuwa kuma hawan jini ne an ce muku maza-maza ku tafi babban asibiti wani sai ya ga to ku don me yasa a wani asibitin ba za ku yi ba to kuma kowane asibiti akwai iyakacinsa level ɗinsa kenan wanda kawai idan an zo wannan cikewar dole kawai ka tura gaba misali kamar hawan jinin nan in kamar maybe mun same ta da hawan jini ka ce maza-maza a tafi babban asibiti sai su ce maka kai me yasa ba za ka yi ba sai su ce kai me yasa ba za ka iya ba waye-waye su dai a nan suke so to abu kuma ya riga ya fi ƙarfinka so ka ga wani lokaci mukan samu matsala da majidanta a nan wanda sai ka ga ya ɓata mana lokaci tun mata bai kai ta shiga wani yanayi ba sai ta zo ta faɗa yanayin taune-taune da sauransu wanda kuma yana da matuƙar hatsari da ita mata mai ciki da ɗan da ya take tattare da shi to wannan kenan duk wa'annan dilis din da yake matsalolin su gaskiya tasirin su yana da yawa inda za a zo da ƙarshe kaga an haifi da ba rai ko kuma a zo a rasa uwar gaba daya
1: kin batun waɗannan jinkiri a yanayin idan matsala abin hawa ko da abin hawa amma an yi sauna irin daukan maza-maza hanzari akai akwai batun delay ko kuma bangaren jinkiri a bada umarni ma dama a je asibiti ko awon ta fara zuwa awon to wannan bangaren
2: shi ne aka man jinkirin shi namijin kenan daga wurin mijinta wani sai kaga kawai ba zai bata ta je asibitin da wuri ba wanda kuma shi ciki ana so a fara renon shi tun daga karkararinsa inda wata matsala a gano tun da wuri akwai matsalolin da an gano su da wuri za a yi maganin su akwai kuma wanda da wurin suka riga ya zama yayi latti to gaskiya zai zama an samu dai matsalar da ba a so a samu din yanzu misali mata ne kagan ka same ta da hawan jini tun da ta zo tana da hawan jini ne ba ta zo kuma asibitin da wuri ba sai da cikin ya riga ya gama girma tukunna ta zo to tasirin da zaka yi gaskiya akai kadan ne amma misali in ta zo da wuri cin ciki na karami ka fahimci tana da hawan jini zaka tura ta inda ya kamata a je a kula da ita ai ta kula da ita ai ta kula da ita wanda har sai ta zo ta samu ayin stabilizing din shi wannan hawan jinin wanda har sai ta zo ta haifi lafiya wanda kuma idan ba a zo da wuri din ba ciki ya riga ya girma maybe ta kusa zuwa haihuwa to da zuwa batun nakuda in ya zo ya shiga da wannan hawan jinin to abu ya taɓarɓare shi kaman kuma rashin jini da mace mai ciki sannan ita ma kaga in ka zo ta zo da wuri maybe da abinci da magunguna za ku magance shi to in ta yi latti sai kaga kuma an zo an rasa yadda za a tafiya a'a da kaki magani da abinci yanzu ka zo ana neman jini abinda zai iya faruwa kenan a rashin mai da hankali a zo da wuri
1: sannan watakila na bar matata tana zuwa asibiti da sauransu awo da sauransu sai muka zo kuma muna ɗan inda muna tunanin ina za ta aihu a gida ko a asibiti mun gagara yanke hukunci domin har batun naƙuda zai yi fita yaya irin wannan lamarin
2: shi ma duk ana samun haka wani abin da yake janyowa za ta yi ta zuwa awo to amma yana tunanin ranar aihuwar nan maybe abin da za a ce ya kawo a dunkule bukata abubuwan da za a bukata na asibiti yau zai ga kawai an yi zan iya ba za ku ki haifa a gida ba to wannan dan abubuwan da ake bukata na hidimomin aihuwa a asibiti wasu shi yake janyo musu wannan delay na sutura mata din aihuwa a asibiti to shawara da muke ba mata a wurin awo mukan ce musu kar su bari wai sai lokacin aihuwa ya yi tukun a ce za a nemi abin da ake bukata tun daga ran da ciki ya samu wata ɗaya wata biyu sai ku fara tsintan abubuwa mukan gaya musu a gurin awo ki dinga tsintan abubuwa kina ana dan jefarwa wannan koda a hidimar awon ne a cikin hidimar awon kuna yi din in ya baki kudin magani da kudin abin hawa da ya dan dora miki dan wani abu akai kina dan tarawa wani abin zaki saya kafin ya abuna su kuma mazan mukan gaya musu cewa a dan sai wannan zuwa in kin je kin koma wani ya kamata a dan sai safan hannu a ji wani zai saya din gobe a sai auduga jibi a sai kaza sai ga an dan tara kayan kafin lokacin aihuwan ta yi in kuma ba haka ba wata kuma za ka ga wasu matan su suna da dabarar su kuɗin suke dan tarawa su maƙe in aka zo din da aka zo in yana sami sauyin shi ma ita ta san ciwon kanta kuma daman ta yi tanadinta sai ka ga kawai sun taho din don gaskiya abin da yake hana zuwa din ake janyo wannan inda baya wuce dan abin da za a ma a zo da shi asibiti da hidimar aihuwa
1: to a in ce wani lokaci bangaren wani jinkiri na gaba aka sami shi daga gurin ma'aikatan kiwon lafiya ne an zo cibiyar kiwon lafiya to amma sai a samu jinkirin wajen kula da ita wannan mai juna biyu daga bangaren kiwon lafiya idan har aka samu wannan matsala daga bangaren ma'aikatan jinya kuma ga mace tana buƙatar kulawar gaggawa shi kuma nan waɗanne irin matsaloli ka biyo ba
2: to gaskiya delay daga wajen ma'aikatan lafiya din abinda yawanci yake janyo wannan delay daga ma'aikata din zaka tarar wani rashin abin kayan aikin ne zai janyo delay kana ganin abin da zaka yi wa mata to amma babu kayan da zaka mata aikin da shi
1: to idan
2: muka mai za a kananan asibitin mu kenan
1: samsar idan aka samu wannan matsala ta faru wasu matsala zai iya shafar ita wannan mai juna biyu
2: abin da ya shafi na bayan shine zai iya shafan wannan din ma duk za a iya samun matsala a dan da za a haifa za a iya samu a duka zubar jinin ya samu dan ba rai ko kuma dai wani abu biyo irin haka makamancin hakan da zai iya biyuwa baya in jini mata take zubarwa baki da baku da maganin da za ku kokari ku yi arrestin shi wannan bleeding din ka gani zai iya janyowa ta zubar da jini har ta galabaita a shigo ne yanayi to shine wannan lokaci zaka ga an zo din babu abun an ce aje a kawo to kafin a kawo kaga shi ma zama jini yawa to amma dai yanzu iya bakin kokarin mu mukan yi kokari mukan aje emergency drugs din amma namun bangaren mu gaskiya mukan aje saboda in dai hakan ta faru mu kokari kawai a bata kulawa gaggawa kafin a san abin da za a yi ya dai bakin kokarin mu yanzu muna yi muna aje dan alluran da ya kamata aje na emergency saboda kariyar faruwar irin wannan abubuwa
1: to haje akwai abin da ku ake kirawo child poverty on health ma'ana talaucin yaro a bangaren kiwon lafiya wannan yana batun cewa me ya kamata ni yaro a jinjiri tun daga jariri har zuwa dan shekara 5 ko shekara 3 a ce ya samu a bangaren kiwon lafiya ne
2: abu na farko da yaro ya kamata a ce ya samu da zarar ya fado duniya wannan kulawa na daga dakin aifuwa a dauki ta a sashi akan kirjin mamansa ta bashi nonon nan na farko shi wannan dodon farko din ya zama na an tabbatar ya samu a daga gurin uwarsa yawa daga nan kuma sai bacin shi rigakafi a tabbatar shi yaro daga aihuwa zuwa wata uku nan yayi wa'annan rigakafi kwacakon wanda yake guda nawa nau'in sun nan a tabbatar an yi masa rigakafi daga nan ya wuce bangaren rigakafi kuma sai maganan shayar da nonon uwa zalla muna iya boko bakin kokarin muna fadakar da iyaye mata muhimmancin bada nono zalla a yaro saboda shi nono ya kunshi ruwa ne mafi yawan abin da nono ya kusa dan sinadaran da suke cikin sa kadan ne so amma kadan din daidai yaron so har wata 6 idan har mata ta ba wa yaro wannan nono zalla din ba ta sirka da ba in tana sirka da ba tana ƙara narkar da
1: ga ruwa da ruwa da ba
2: nono shi ruwan sa ya fiye ta zo kin ƙara ba shi ruwa so idan har yaro ya samu wannan kulawa ta ba da nono zalla din akwai abubuwa da yawa da yake kare yake taimakawa dan da ita uwa wanda wasu matan ba su san da shi ba misali kaga shi yaro yakan kare shi daga ƙananan cututtuka shi wannan ruwan rawayan nono shi ne rigakafin farko da yaro ya kamata ya samu a rayuwar shi yana ba shi kariya daga cututtuka sannan misali kamar yanzu shi ruwa idan ya za a ba wa yaro za ka tarar a'a kowace mata za ta iya ɗaukar kowane irin ruwa ta ba shi a'a ma kawai ma dai kowane irin ruwa suna ba shi kowane irin kofi za a ɗauka a ba shi ruwan ko wani zai sha ruwan a ɗauka a ba shi wani leda ne ma za ta gama shan ruwan ba uwar ba ta dangwala wa yaron a baki baka san wani irin ciwo ita mata take ɗauke da shi ba ta ba wa ɗanki amma matuƙar ba ki ba shi ruwa to daman ba zama a jinan din hakan ba kaga dai ko ba komai an kare shi daga wannan hatsarin kamuwa da wa'annan su abubuwan sannan ita kanta uwa yana ba ta kariya daga ɗaukan ciki a wa'annan watanni 6 saboda matuƙa tana ba da nono zalla akwai sinadaran da suke hana ta ɗaukan ciki a wannan watanni 6 in dai ta ba wa yaron ta nono zalla to zai yi wuya mata kuma ta zo maka da ciki a ƙasa da wata 6 nan to a bangaren uwa kenan sannan yana ƙara danƙon soyayya tsakanin shi ɗa da uwar shi to don haka muka yi iya bakin kokarin mu muna gaya musu muhimmancin shi wannan ba wa yaro nono zalla to kaga daga shi ba da nono zalla dama ya gama rigakafin sa ya samu wannan nono zalla har wata 6 sai kuma aka zo aka fara abin da muke cewa kaman yaye amma kuma ba yaye na cire shi a nonon ba yayi na fara bashi ruwa zai zama kamar ruwan ma koya masa za a yi
1: wato idan ya cika wata 6
2: ya cika wata 6 za a dan fara koya masa ruwa ba za ki dauki ruwa kuma a lokaci da yake dangwala masa ya sha ba a'a da kadan kadan maybe da dan cokali ko da yan kankanin roba za ki fara koya masa dan wani ruwa wata sai ta dauki ruwa koya ta bashi ya kwari
1: to an ce nan mai ba
2: yau an ce ba ta shi mai shi wato ai bai san shi ba so sai an koya masa sai kuma a ce a fara bashi dan abincin da ya samu mai ruwa-ruwa. Na ɗan kunu ne kika dama, in ne halin bashi abincin gangani ne dama a lokacin za ta fara. In ba ki da halin abincin gangani, za ki ɗan haɗa masa ne bi ɗan garin kunu na da muke ce masa abin ɗin na waken soya, Tom Brown, waken soya da daddawa da ɗan gyaɗa. In kika yi kika ɗan dama da ɗan manja kina ɗan ɗiga mishi kaɗan-kaɗan-kaɗan, maybe in kika yi na rabin mudu zai daɗe kafin ya ƙare. Lokacin maybe kun fara gwada masa ma ɗan abinci masu ɗan tauri. A wake in ya kai kamar wata goma haka wata tara, wani da wuri ma yake ƙoƙarin neman abincin, kina ci yana ƙoƙarin karɓa, kina ɗan dangala masa. Shi kenan sai ki ga nan da nan yaro ya miƙe, abin mamaki lafiya ƙalau. Har kuma zuwa lokacin yayi kuma ki yaye yaranki ya ɗan fara tattaki ya ɗan fara tafiya.
1: Hajiya Amina Idris Salihu, shugabar cibiyar kiwon lafiya matakin farko da ke bayan fada mai martaba Sarkin Bauchi. Yanzu za mu ɗan saurari wannan kafin mu dawo mu ci gaba.

0: matakan biyu rahuna da aifuwar ke aifuwa ta kuma ta ƙarshe abin da yake cikin rezo da rai ba na ƙarshen na yi su guda biyu mara su rai amma ba a kusa da kusa bane shi na kai shekara uku tsakaninsu awo nakan je awo duk lokacin da aka yanke min zuwa awo in sati huɗu aka ban duka lokacin da aka yanke min zan je har duka kafi kafin na yi haihuwa guda biyu mara su rayin nan na ɗan yi ɓari sau biyu to shi ma dai wannan an ɗan sa samu matsala kuma daga baya shi ne na haifi ‘ya’ya guda biyun nan na yi ɓari ɗin ma na ‘ya’ya biyu wannan har na sha wahala daga bayan nan kuma na haifi yara guda biyu tun daga renon cikin dai akwai laulayi ai da akan yi su duk ina cikin wannan laulayin tun daga wata ɗaya har zuwa wata biyar wani cikin da na yi shi wanda na yi zubar jini ina ta faman zuwa asibiti har da wankin ciki to ‘ya’ya biyu ne da muka je scanning an yi scanning an ga ‘ya’ya biyu da na dawo suka ce wannan cikin ya lalace sai dai in je a yi wankin ciki to mai gida na dai bai hau kan a yi wannan wankin cikin ba ni kuma saboda ina jin wahala ina so a yi wankin cikin a lokacin na koma asibiti suka ce a'a to shi wannan ciki dai tunda ya zo haka lallai fa sai dai a yi wankin ciki na yi taurin kai ban zo lokacin da za a yi min wankin ciki ba gashi har abu ya lalace aka zo aka yi wankin ciki to Allah dai yanda ya tsara abin da ake ta yi ana ta bulayi to lokacin an yi min wankin ciki na dawo gida bayan na kai wajen kwana tara sannan jini dai bai tsaya ba ana cewa an yi wankin ciki wannan jini yana zuba saboda akwai ɗaya a ciki shi ma ɗayan bayan nan ya biyo baya ya fita haihuwa wancan wanda na yi na farko ƴar ta zo ba rai har zuwa ranar haihuwan har lokacin haihuwar ƴar tana da rai to abin yana ta yi dai sai na yi kamar abin zai yiwu ya gagara daga bayan nan kuma aka je har ga haihuwar aka ɗan sha wahalhalu na samu sauƙi zuwa bayan shekara biyu duk dai ina zaune ba ciki ba komai na sake samun wani cikin ina zuwa scanning na je scanning har wajen sau uku a satin da ya kasance ciwon naƙuda ya same ni da ƙarfi ciwo ya same ni sosai to na zo ban je asibiti ba a lokacin sai ciwo ya kwanta ina tunanin kamar na ji sauƙi ciwo ashe ba sauƙi ba abin da yake cikin ne ya samu matsala da ya samu matsala na je asibiti suka ce in je scanning na je aka yi scanning aka ce abin yana da rai da sake komawa su sake tantancewa ruwan haihuwan nan ya kai yanda zan iya haihuwa da kaina ko ya kai ko bai kai yanda zan haifi ɗan da kaina ba za su min aiki ne to kafin na je gurin wani scanning din ban samu scanning din da gaggawa ba har sati biyu ana ta jujjuya wannan abun komawa na ƙarshe aka ce min akwai rai abun yana da rai amma ya ɗan samu matsala ba lafiya ne na dawo gida na sake komawa asibiti suka ce in je in ga ɗayan scanning din na koma na je na iyo scanning suka ce min abun ya mutu na koma asibiti suka ce ni koma asibiti a lokacin za su riƙe ni za su yi min magani wanda za a tada ciwo naƙuda ya tashi aka samun magani da safe ƙarfe takwas aka sake samun zuwa misalin dai a zahar da yamma aka sake samun sai da suka samun ƙwaya kashi sau hudu suka samun ruwan naƙuda sannan tukunna haihuwa ta faru da haihuwa ta saman ana yin haihuwar na ce alhamdulillahi na gode wa Allah to sai hankali na bar jikina jinin jikina kuma ya ƙare na fara jin zafi ina ta jin wahala na a samun ruwa a bani ruwa a jikina shikenan kawai kuma sai hankali na kaushi ina buƙatar jini ba a samun leda biyar a lokacin aka kira suka samun ruwa leda goma sha biyu hannu biyu kafin a je a ɗauko wannan jinin leda goma sha biyun nan ya ƙare to dai daga nan kuma ban sake haihuwa ba duk dokokin dai da in ka je ka kamar gurin awo za su bada idan baka jin daɗi za su ce ka dinga samun nutsuwa ka kuma samu abu mai kyau wanda zai gina maka jiki har ya yi wa abin da cikinka yake amfani kuma in ka zo ka faɗa mai gidanka in mai kula ne to shi ma duk zai iya bin wannan abin da aka faɗa ko magani ne ko wani abu duk abin da suka faɗa in an zo an faɗa mutum zai hau kayi kuma mai gidan namu yana da ƙoƙari sosai da gaske gaskiya daga baya da ake ta faɗa tun da na sha wahala har da kabar Allah ya sake aikowa cikin to kuma dai Allah bai aiko ciki ba ina da burin zan iya huta saboda gaskiya na sha wahala kuma idan wani ne ma zan iya ce masa idan yana so a dora shi akan ya huta zan iya ce masa ya huta in dai ya sha wahala gaskiya idan yaran sun yi yawa lokacin san da nake da wa'annan yaran ai kusan kai da kai haka to idan gari ya waye in Allah ya sa mun tashi da safe lokacin da nake da yara ai ba ni da nutsuwa sosai misali to yanzu yaran sun dan tsara sun girma ko wanda na yi bari an dan samu shekaru kuma da wanda na haifa shekarun sun dan za yanzu idan na tashi da safe ban da karamin yaro har haka tunda na dan yi wa'annan abubuwan da bari da haifuwa sun dan ci shekaru dole akwai canji a yanzu a gona tunda idan na tashi da safe idan shara zan yi na wanke-wanke ba sai na gyara yara ba yanzu sun kai fi da kansu inda misali in yaron ki ya kai shekara 9 ko 10 kin ga zai yin abu da kansa, amma na kasa da su da suna nan dole ina cikin wannan wahala. To amma yanzu da sauki an sha wahala, amma ya dan yi sauki. Da kaina ma zan iya bada misali, ai idan yaron sun maka yawa a gurin ka, kin ga zaka iya ka dan je asibiti saboda a dan samu tazarar haihuwa. Idan kana yin ciki daga shekara 1 da wani abu, kin ga ba zai wuce shekara 2 da kadan sannan kin haife wani yara, dan ni na duba wanda ban yi ba. Shi yasa ban iya bada misali da kaina, tunda akwai lokacin da wasu yaran nawa wanda na haifa maza ne guda biyu, ɗaya watansa 6 ban yi tunanin ni kaina ciki ne da ni ba, Allah ya bani ciki. Zuwa wata 10 da ƙarfi na yage yaran saboda ina jin wahala, ubansa yana kula da shi, zai masa magani, zai saya masa kayan abinci mai kyau a matsayin dai muna ƙauye ma ba abin da bai ɗauka masa ba. To amma wannan yaron ya sha wahala, wahalar da nake ji a cikin jikina sai da na yaye shi wata 10, wallahi wata 10 na yaye shi, kuma yana nan yanzu haka yana karatu. To kaji kamar irin ya haka zan iya bai wa mutum shawara cewa ya huta. A lokacin shekaru na bisu kai yanda tunanina ya bin hakan din ba, amma lokacin mai gidan da ya mun wannan shawara saboda har kuka Allah yi ina da ciki gashi yaro yana karami, amma inda za a bin wannan shawara a lokacin wallahi zan shekaru na bisu kai din.
1: Labarin malaman Hausa a karamar hukumar Itas ga dau kenan. Kamar yadda aka ji matakai tun da farko ga mai juna biyu har zuwa haihuwarta, tare da Hajiya Amina Idris Salihu shugabar cibiyar kiwon lafiya matakin farko da ke bayan fada mai martaba sarkin Bauchi, yanzu za mu koma gare ta don ji irin ababen da suka dace ga jariri musamman lokacin da aka yaye shi.
2: Haihuwa zuwa shekara biyu shi ne yayi, so daga nan kuma kin ga ya fita a yayi kuma shekara biyu kenan zuwa biyar din, duka wannan lokacin da yaro yake bukatan uwarsa ne da kula ta uwar shi, mace daga kafin lokacin kenan ya kin gama wa'annan su wa'annan basic rigakafi a yi a riga an gama shi, shi kan musamman wata uku zuwa shekara ɗaya kin gama su. Yawwa to kin gama su, kuma sai wanda ba za a rasa ba na jifa-jifa in ya zo ya kamata a dinga kaiwa yara, ana su yaro ya je samu ennan duk abin da aka ce an kawo, hukuma ta kawo cewa a za a yi wa yaro kaza, ta yi wa yaro kaza, a daure a bayar. Ita ne hukuma, ba za ta cutar da mu ba, ba za ta kawo abin da za ta cutar da al'umma ba, a dai na mu fahimtar.
3: Kuma wata kila Hajiya, wata kila yaron ma zai iya buƙatar kulawa wajen batun tsafta.

0: abu wanda daga shekara biyu sai kai mamaki. So dabi'u na uwa masu kyau ya kamata uwa ta dinga yi a lokacin da take renan yaro, saboda ko ba da ce masa yayi ba, a inda yake kallanta tana yi, to zaka ga yana fikin yana dan kwatantawa. Ko magana ne mai kyau ake so uwa ta dinga fita a bakinta, saboda dan abinda take yi dabi'unta shi zai dauka.
1: To sai aka samu akasin cewa waɗannan abubuwa da kika jero yaron nan cewa ai a haife shi a asibiti ƴancin sa ne, a ba shi ruwan nono zalla ƴancin sa ne, a masa rigakafi ƴancin sa ne, a yi masa kaza, a koya mara tsafta da sauransu, sai aka samu akasi yaro bai samu waɗannan abubuwan ba, yaya yanayin rayuwarsa, wace matsaloli zai iya fuskanta, watakila yana ciki ba a zo an haife shi a asibiti ba, ko kuma a haife shi sai aka ki masa rigakafi, ya matsalolin da zai fuskanta?
0: Yashin na ɗaya dai ba kaman ba a mahaife shi a asibiti ba, maybe kin kai an haife shi a gida. To a wurin yanayin karɓan haihuwar ko kuma yanayin haihuwar, daga nan ma za a fara samun matsala, saboda watakila tsaftar inda za a haifi ɗan ba wuri ne mai tsafta yadda ya kamata ba. Akwai kankanin ciwon da ake shawa na taunataunan yara, tetanus, akan yaro yakan samu tetanus a gurin wa'a, walau a gurin da aka haife shi ƙasa, walau a abin yanke cizon, yawa in ba wannan ba kuma wacce ta karɓi haihuwar ba ki sani ba, maybe tana ɗauke da wani ciwo wanda in ta zo ba ruwanta da kama a asibiti a ce sai mata ta sa hand gloves ta karɓi haihuwa, to maybe a gida ne ungozoma kawai ta zo ta damu ƙami kiɗa. To kaga ana akwai misali zan yi da kaman ciwon hanta, shi da ya nunawa kuma shi tagumi ma mutum zai iya ɗauka, ta zo maybe tana ɗauke da ciwon, ta zo ta miki hidimar haihuwa walau ke walau a ɗan, tunda akwai open wound zan ce buɗaɗɗen ciwo tunda za a yanke cibi, to ta wannan cibin sannan duk wani hatsarin cututtuka ɗa zai ɗauka, uwar za ta ɗauka.
1: An gaida Hajiya Amina Idris Salihu, shugabar cibiyar kiwon lafiya matakin farko da ke bayan fara neman tura sarkin Bauchi.
2: Kawai ya da shi kai wallahi na ji daɗin ganin ka, kuma ka san na neman ka, ina fatan komai sun kammalu. Yayin su wato sagir kana bani mamaki da san kuɗin ka, ko kai zuwa babu kawai shi gidan daga gari na sai mutum kuɗi.
3: Amai Adashi barka da zuwa.
2: Yawa uwar gida.
3: Mai gidan yanzu kaga tunda kuɗin nan sun kammala, ya kamata ka cire wani abu ka bani domin na je ne rijistan cikin nan.
2: Hajiya kin ga wannan kuɗi, ni fa wallahi na tsara duk abin da yake su, ko sai sun kawai ba ya samu ka ciki ba, ai kin ji aunin wata da ta gabata, saboda haka ki bari kawai wata mai zuwa da kai na zan nemi kuɗin baki ki sake koma ba.
3: Mai gida da san kuɗi
2: ba da shi da ni kuma kuɗin nan ko za ta shi da wannan ita ficen nata. Bai gudun musu cika ba. Tun da za ka iya bari matarka ta rinka tsallake wasu watanni zuwa awon ciki, sai ka haƙura da sauran raguwar kuɗin na kama aiko. Sai wani malam wani baki na ne. To kamar haka ita ma matarka hakkinta ne da abin da take ɗauke da shi. Ka ɗauke su ka ba su dukkan goyon baya don su samu kulawar ƙwararru a yayin awon ciki. Don haka bai kamata ta tsallake ko da ziyara ɗaya ba. Ya da shi ka yi magana cikin hikima. Don haka ne to insha Allah zan yi abin da ya dace. Za ta je awon cikin nan.
1: Haka yake a cikin shirin na yau, an ji yadda jinkirin kai mai juna biyu zuwa cibiyar kiwon lafiya ke janyo matsaloli ga mai juna biyun, a madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke ɗaukar nauyin kawo muku shirin. A madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke ɗaukar nauyin kawo muku, ni jagoran shirin Uzairu Dauda Bunga ke fatan za mu baiwa masu juna biyu kulawa da ta dace a kowane lokaci babu gajiyawa.
4: Tumar Allah da fatan mai sauraro ya ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin shirin na lafiya uwar jiki. Sai kuma a tare mu idan Allah ya kai mu ranar Laraba da misalin ƙarfe 9:03 na safe, za a ci mu ɗauki da maimaicin wannan shiri. Da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da BRC Tofin a kan mita 94.6. An gaida ɗan mutum Manga da ya kawo mana wannan shiri na lafiya uwar jiki. Da fatan ku mai sauraro za ka ci gaba da kasancewa tare da mu. Da fatan ana gudanar da hutun ƙarshen mako lafiya. Yanzu kuwa a gwamnu cewa yake ƙarfe 9 kuma lokacin za mu kawo maka shirinmu na gaba, shirin nan na duniya. Ina zaki da mu.

0: zaki da mu mai sauraro barkanmu da arzikin sake kasancewa da kai ta cikin wannan wasan kwaikwayo da muka yi wa lakabi da kula da kaya kashi na daya sai mai sauraro ka biyo mu domin jin yadda za ta kasance
1: Assalamu alaikum mata iyayen al'umma.
2: Wa alaikum assalam malama.
1: Na gajiyan ku ya gida yaya aiki?
2: Lafiya.
1: Ya yara na gida da nauyin jiki?
2: Alhamdulillah.
1: To sannun ku yau Allah ya dawo da musati.
2: Hakan.
1: Sannun ku da zuwa sannun ku.
2: Yauwa.
1: A yau muna so za mu yi baya magana ne akan abu mai muhimmanci wanda ya shafi ku mata da ma yaran gaba ɗaya har ma maza. Saboda abu ne wanda yake da matukar muhimmanci ga rayuwar dan adam idan ya kiyaye shi haka zalika abu ne wanda yake da hadari idan har bai kiyaye ba a yau zamu yi bayani ne akan wata cuta da take saurin halaka mata masu juna biyu da kananan yara kai har ma da mazajen mu baki daya musamman a cikin wannan gari namu na Cimmawa
3: wani irin cuta ne wannan
1: ita ce cutar malaria wato zazzabin cizon sauro Wato ciwon zazzabin cizon sauro wanda ake kiransa da malaria cuta ce da take saurin illa wa mata masu juna biyu da kananan yara da ma mazan mu sannan uwa uba ta fi illa wa mata masu juna biyu akan kowa saboda cuta ce wacce take iya taba lafiyar jariri a ciki idan tsautsayi yazo tana iya barar da ciki juna biyu tana iya sa mace mai ciki ta haihu lokacin ta bai yi ba misali ko da bata haihu ba ma zai iya kawowa ta yi dogon nakuda ko kuma ta sha wahala sannan cuta ce wacce take iya siyuwa a fito da yaran da matsalar cutar cizon sauro kun ga malaria tana da Allah ita wannan cuta tana iya haifar da karancin jini a jikin mata mai juna biyu takan iya jawowa sarkewar haƙori takan iya jawo ciwon kai mai tsanani zazzabi jiri wani bin har da amai da guda duk malaria tana iya haifar da su sannan tana tayar da ulsa zaki yawaita jin irin ko zafin ciki to wani lokaci ba wai ulsa bace ita wannan ciwon ita take haifar da su tana da matukar illa sosai za ku ganta gata nan dai langelange ake kira ko
2: mai rama
1: keta to ita din gata nan ba ta da auki sai illa za ta cutar da mu ta cutar da abin da ke cikin mu karshe mu zo mu haifi dan lokacin sa bai ba ko kuma mu yi barin sa to kun ga ai bai kamata ba yana da kyau mu bi hanyoyi da ya kamata domin kare lafiyar mu da ta iyalin mu a cikin gidan mu me kamata mu yi mu kiyaye muhallin mu da tsafta mu gyara mawanki ban daki shara gidajen mu yanzu kamar misali lokacin damuna zai iya yiwa akwai irin yan ciyawa ciyawa ciyawa ko mun kashin ciyawa ke ganshi a cikin gidanki fizge shi ko da hannu ne zaki tizge shi ki gyara gurin ki share ki zubar sharan nan in kika zubarwa zaki bar shi a cikin gidan bane zaki tattara ne ki ba yara su je su zubar saboda shi ma zaman sa a cikin gidan fa illa ce idan kika gama wanke wanken ki ba zaki bar dattin a gurin bane kwashe shi ki wanke ki birariya shi jirgin kuma ki kulle dole ne wannan ai wannan koda komai zafi idan kina da juna biyu ko baki da shi ki kokari ki zama kina da net ɗinki a cikin daki gidan sauro yana da muhimmanci koda a tsakar gida ne idan ta zama dole sai mun yi hira tsakar gida tunda mu mata akwai mu da yan gulmace gulmace nan ko ba haka mu dan daura shi mu zauna a cikin sa idan zaki shiga daki magarba na yi kokari ki feshe dakin ki sauke gidan sauranki ki jawo kofa ki kulle ki cigaba da hidimanki a waje da zaran kin shiga cikin daki yi maza ki shiga ciki
2: to malama ina da Malama gidan maganin sauron nan da ake kunnawa fa in da mu kwanta muna kunna maganin sauro tunda ni ina da larurin numfashi ba zan iya shiga gidan sauro ba
1: to shi kanshi wannan maganin sauron yana da illa ga numfashinki saboda hayaki ne kin ga zai cutar da ke idan kina so ki kunna shi tun da wuri idan kin zo kwanciya ki kashe shi sai ki shiga gidan sauronki
2: shine akwai wata mai tambaya
4: to
2: akwai mai tambaya
4: eto malama ni ina da tambaya to kamar yadda aka ce shi jaririn yana kamuwa da shi a ciki shi wannan gidan sauran shi zai iya kare shi
1: da izinin Allah zai kare shi saboda ai sai ya cije ki kafin ya taba yaro to kin shiga cikin net kin killata kanki ta ina zai shiga balle har ya cije ki ya biya zo ya sake yaro sai ya taba jininki tukunna jininki shin san kamar kusan shine abincin jariri abinda kika ci ko abinda ya shafe ki shine jaririnki zai shafa kin ga yana da kyau ki shiga kenan ko don saboda lafiyar danki
2: haka gaskiya gode malama gaskiya na ɗauka mataki sosai in Allah ya yarda
1: sannan abu na gaba da nake so in jawo hankalin ku akai shi ne mace tana da daman da za ta ba mai gidanta shawari kofar gida tunda ke ba za ki fita ki je ki noma kofar gida
5: ga nauyin ciki
1: ma to kin gani za ki karfafa mai gidanki guyo akan ki bashi shawari a samu a dan gyara kofar gida saboda ciyayi a dan nome su dan magudanar ruwan mu in sun toshe a gya a yi kokari a gyara saboda ruwan ya rinka wucewa tsayuwan wannan ruwan shi zai haifar da sauran koda ba a samu a cikin gida ba za su hauro su shigo cikin gida amma idan aka gyara kin ga hankali a kwance unguwa ta yi kyau cikin gidanki yayi kyau

0: aikin banza aikin wofi ita bintolo ni matsala ta shine kawai duk abin da ta debo ba ta ma tantancewa
1: yau nan
0: da wanda zamu ji da abin da zamu ci ne zamu ji ko kuma da abin da ake tura ɗan barantan yahudawa su zo su gaya mana neman kawai bata mana samtakewa
2: kullu abin yake shi kullu kullun an ajasa
3: malai ma
0: ka bari kawai na'am
3: malai ma
0: na'am
3: wai ni kan don Allah kullun kai a rikice kake ne ka ba gaba ba baya malai ma haba malai himma don Allah ka dinga sawa zuciyar ka ruwan sanyi don Allah ka san da zaka fadi ka mutu wallahi
2: na kaman ka manta da kake magana shi malai himma a kowane lokaci a cikin complain yake a cikin nawa damuwa yake yanzu ma an katar da shi a cikin wata damuwa
3: to wai me yake faruwa ne kake ta surutu me yake faruwa da
0: dole ni ai ma ba surutu zan yi ba
3: to
0: kana jina
3: eh ina jin
0: an dauko yan baranda su zo su tusa wa matan mu ra'ayi su kuma matan mu su tusa mana wani ra'ayi wanda ba namu bane ba mu gada ba ba mu ji ba a nan garin Cimawa ba wanda bai san yadda muke zaune ba
2: kamar malai himma
0: wai lallai mata alika sai a musu gidan sauro suna kwana a ciki idan suna da ciki ko kuma kai ko ba cikin ma da mata da yara da mu kanmu
2: to ya kai
0: gidan sauro da yake nan kana jina sannan bintano da kake
3: ganin ta Allah ya saka ku da alkhairi ne Allah saka
0: in da taka wannan labarin
3: ta hakiyar da tijo ne kai kana sama ne
0: Allah ka tsaya
3: inda ba saurare ni to da tije bare ba ma da su barka da bin
0: ka saurare ni ka saurare ni kana jina
3: ina jin ka
0: bintalo ba kunya ta dubi cikin kwayan ido na
3: haka
0: ta ce mun wai in tashi in dan nunnabe jikin gida na saboda samro da su samu mu mafaka da su hayayyafa da zo su ana mu ko jin dadin rayuwar mu da su mana zazzabi ko mun malaria ne ko mun malaria
3: to
0: kana jina
3: ina jinka
0: to ni ina so ita bintalo daga yau ta gane cewa irin wannan abu ni ba na tare da shi ba na tare da masu shi
3: gaskiya ne
0: to
3: a bari masa magana kai sai ka dora
0: to
3: abinda nake so da kai ka fahimta malam himma
0: na'am
3: ita bintalo kamar yadda kace ta zuba ma tana ganin kwayar idanka ka gane to ai ganin kwayar idanka ne ta ganka take son ka ta kuma take so kuma ku kare lafiyan kanku kuma da na iyalanku ko ba gaskiya bane kamar yadda kace ni zan yi magana akan nomar kamar magudana ai kofar gida ka dan kauda wayannan ciyawan ka gyara da sauransu don Allah malam himma in dai har yadda ina kwata nan na gidan malam Kanimu wanda ya bi jikin gidan ku nan don Allah malam himma idan har ba ku gyara shi idan aka samu sauron da ake magana ta shigo muku eh take cizon ku don Allah ya zaka kare ne malam to an yi ne don a sama muku kariya a kuma nemi lafiyan kanku kai kuma ka gaya masa na maganan gidan sauro don na ga kamar
2: mutum ina malam himma
3: kansa akwai
2: na malam himma
0: ga wani akwai
2: ayyan da kake ikirari kake ikirari akan bintolanka ayyan da kake nuna so da kauna akan ta dan ta zo da batu na maganan gidan sauro da cire mu nome gefen gida akan ciyawa malaria na nan ka ce bintolo tana da ciki
3: to
2: kana son bintolo kana da abin da yake cikin bintalo to fi sabilillahi akan batun nome gidan sauro a kofan gida da gidan sauro kake wannan bambamin to ka so bintalo ka so abin da yake cikin bintalo idan ba haka ba za ka rasa bintalo akan wannan kudiri naka
0: to amma wannan fa hidima ce ta gwamnati kuma gwamnati ne ya kamata ta tsabtace mana muhalli hakkin gwamnati ne
3: haka ne
0: kuma haka bane
3: haka
0: me amfanin ma'aikatar tsabtace muhalli da ake
3: kai yawa
0: saboda haka ni ba dan share ba su gwamnati su zo su gwamnati ta zo ta yi kawai
3: daga
0: kai Allah malam malam ne haka ban kana ka bata mun lokaci
2: ko ya baka fa
0: ni na ga kamar gaskiya
3: ban bata ma lokaci
0: to da Allah ya kamata ka fita daga sabga
3: to na gode
0: kana ji
3: amma zan yi magana ta karshe
0: me magana karshe
3: ka gane
0: in dai ba za ka
3: ce ni
0: bane ka
3: na sani kowa yake ka gane kowa yake ji ba ya ke
0: wannan da barka ne wannan da amurka ne
3: kace sharan masallaci da ikon Allah ba na rimfar kasuwa zakai ba na titi zakai
0: to bace wannan ko mummunar bakin ka ta sari goron dutse
3: ai ba mummunar
0: ba gida na ba
3: ai
0: da mala
3: muka ga
0: yamma ina ba ina ba ka faje
2: da hanya
3: hanya muka
2: tadda shi
3: to ba kana tafiya ma ka
2: ba ina bambame
3: ci gaba da haukan ka kana tafiya
0: ko
3: ba ka lafiya
0: idan baka fita daga tsabga ta ba sai na dora ka akan block
3: to na ji
2: naji
3: dan zariya mun ji
0: kawai mutane ba ku da abin yi mu ji da bakalle da bag ne ko kuma mu ji da batun gidan sauro wannan wannan ba kalle da ba din ma kawai ta ishe mu amma kawai ana ta amfani da yan baranda suna zuwa suna so su gurbata mana yanayi a cin mawa haba

0: dawo da da dadi in sai kifi in ba wa dana in sai lemu in ba wa dana in sai ayaba in ba wa dana dawo da da dadi
1: dawo
0: dawo
1: wa alaikum
0: wa alaikum assalam me gida
1: jummalo aiki ne aka
0: wallahi ina dan shara ne ka san sai da sharan nan in ba haka ba sai a hankali
1: to kuma gashi yadda kike da dan nauyin nan da kike ai kamata ta yaki ne
0: sai da shara mai gida saboda sauran nan kaga suna buya a bayan dotti a ciki suke yin ƴaƴa koyayen su suke sassakawa ciki in muka bari kuma sai su hayayyafa
1: to wannan fa eh gaskiya ne kuma wallahi to amma dai bari in dan gaggyara wannan dan ciyawun da suka fito a dan gefe gefen ta nan ni so kin ga ke ma kika dan sharo nan din kin ga gidan sai dan yi tsaf-tsaf
0: a mai gida ka bani ni ina ta cikin gidan in ta so ko ta dan kofar gidan nan mai gida sai ka je kai bana na kofar gida ai yafi saboda kaga din mun gyara ne cikin gidan waje kuma suna nan daga wajen za su hayayyafa su dinga shigowa ko ta garo ko ta katanga su shiga su dame mu
1: gaskiya haka ne fa jummalo na yaba da irin tunanin da kike da shi kin san zabin cizon sauran nan yana da matukar illa fa kuma yanda nake son ki sosai ba na son abin da zai kasance a ci ya taba min ke kuma da dan da yake cikin ki barin je in gyara na wajen da ya kamata gaskiya a gyara saboda abin da nake tunani ma dole ne in je in sami mai gari in bashi shawarar cewa a fito ai aikin gayya domin mutane su tsaftace muhallansu saboda a magance wannan saurin da suke hayayyafa suke damun al'umma suke sa mana cututtuka tsakanin al'umma
0: haka ne mai gida gaskiya shawari ne bai inganci Allah ya sa dai kowa ya bi shawarar da zaka bayar
1: gaskiya garincin mu tana buƙatar irin waɗannan aikin kai da kai ko ba ka bari domin mu taso mu tallafi kanmu ba sai mun tsaya mun ce wai gwamnati ta zo ko wani abu saboda yanzu wannan cutar ta kama ka fa ba gwamnati ta kama ba kai fa ta kama fa kuma ga yara suna nan suna tasowa wanda kuma masu juna biyun nan ke kin samu danki ya samu kin ga abubuwan yasu yawa ba wani karfin tattalin arziki mutane suke da shi ba wannan magani kawai da aka barka da shi wallahi an hana ka da aiki amma idan muka magance wannan abin da kanmu kaga shikenan
0: haka ne mai gida an gaya mana ma malama ta gaya mana a asibiti shi yasa muke ta kokarin mu gaban gyaggyara muhallinmu saboda mu tsira da lafiyarmu da abin da ke cikin
1: to ai jummalan zuni ma kan baran ma zanna kafin ma ne wannan aikin bari wuce kawai in ji san mai gari ni wannan magana da shi
0: to shikenan mai gida dawo lafiya Allah ya sa a dace
2: dan ka dade
3: fiye
2: na kwana
3: lafiya alhamdulillah lafiya lafiya
2: yalan
3: sanin da kokari fa
2: ai ina dan daune ina dan wani yan cindikin tsaye aka ce to kana kira ne ba ya kamata lalle bardu wani abin da nake
3: to yanzu dai kaga ya kamata mu karya ko tunda gashi yanzu ka iso ko ka ci abinci a gida
2: eh to gaskiya ana shirye shiryen ma kawo min kenan
3: a to shikenan to ga wannan bakantin na ajiya ta kawo insha Allah sai mu ci abinci
2: ko mu yanga
3: Pia kamar yadda na aika maka ka zo ba kaga muna cikin wani kalubale gaskiya a yanayin nan na damunan nan saboda kwanaki ne na ziyarci wani ɗaya daga cikin cibiyoyin kiwon lafiya a nan garin Cimawa kuma ziyara ba zata ne to amma gaskiya na tarar da yara ƙanana kai har ma da magidanta a kwance amma da na tattambayi jami'an kiwon lafiya suke mun maganan cewa akwai matsala na zazzabin cizon sauro wato malaria da ke damun ƙasar Cimawa
2: wannan abu wannan abu yana cin mana mutunci wallahi talla cizon sauron
3: to fiye shine dalilin da yasa to kaga ba za mu zuba ido ba idan aka bar mu gwamnati komai ta yi abubuwa na da yawa
2: kware kuwa
3: dan na tambayi jami'an kiwon lafiya sun ce gaskiya batun gidan sauro yana da matukar muhimmanci
2: sosai
3: ya zamana al'umma suna da shi kuma gwamnatin Cimawa na san shekaru da dama dai ta dai kokari ta kusan shekaru wajen 6 ko 5 kenan da suka wuce ko 4 makamancin haka da rabu gidan sauro
2: sosai
3: to duk da cewa gwamnati na shirye-shirye to ba za mu zuba ido ba mu barin mu yi kokari mu ba da gudunmu mu shi yasa ban tsaya ba na tafi kamfani na su shi gidan sauro guda 5,600
2: lalle na ga su sami ne sun shigo da wannan amota lalle
3: yawa to suna nan dai a store in Allah ya yarda za ka tafi da su
2: to
3: ama son wannan da aka gidan hakimi ne gaba ɗayan su saboda ma sarauta mun san su da amana mutane a kusa da su suke sai sa ma ban yi la'akarin mu kai shi wani guri ba
2: muke
3: so mu yi amfani da gidan hakimi
2: ai inda ya dace kenan dama ranka dade
3: yawton
2: dama nan ne ya dace inda ai inda da akai din kenan da dama ya dace a raba ma jama'a din
3: to in ka ɗebi wannan akwai motoci akwai motoci akwai trailer ma da ta kawo shi nace lokacin da suka aje kwana uku da suka wuce to tuleran dai ta tafi amma wata ta zo so za ku diba ku kai gidan hakimi ka san gidan hakimi ma akwai babban store to aje azuba a can sannan in ka kai gidan hakimi za ka wuce da ka je hukumar tsaftace muhalli ta jihar Cimawa da Allah ka kai musu takarda muna so za mu bada gudumawar maganin feshi mai dimbin yawa shi ma insha Allah da zagaye garin Cimawa ai feshi na maganin malaria din
2: shi dama ina so ma in yi tambaya ranka dade dan wannan ɗaya motar ma naji na wuce ina jin dan wani abu kaman yana hawa haka ne shi to wannan shi kuma menene ko na maganin ne wannan jar motar nan dai
3: a wannan magani ne na amfanin feshin gona ne wannan
2: to
3: eh wannan amma shi din ma dai an yi order sai insha Allah yana kan hanya amma ka sanar da hukumar ne saboda su suke rikwararrun jami'ai za mu ba su domin gudanar da feshin nan
2: kaga kun an yi haka kuma an yi daidai
3: PA
2: an bada masu hakkin yin abu yin wannan ba kawai ku je ku yi abu da ka ba
3: fiye abinda nake so da kai ka ji tsoron Allah wannan kayan talakawa ne
2: in Allah ya
3: da Allah duk wani abu na necessary support duk wata gudumawa da ya kamata mu baka ni za mu tabbatar ma bayan
2: insha Allah
3: za a baka da kudin man ma a hannunka za a bayar na motoci da kai da driver kuma duk kowa akwai allowances sana aiki
2: ba komai
3: za ka sallami da direbobi da kuma wannan special aiki ne na musamman
2: Alhaji kuma in dai za a ba mu amana irin wannan muci ba mu zama wannan
3: yanzu ma za a gaggauta kawai yanzu abin da zai faru in ka karasa cin abinci ni zan shiga daga cikin gida in ka karasa cin abinci a gaggauta diban wannan gidan sauran damun nayi magana da mai girman hakimi cewa insha Allah sako zai zo masa ko
2: to shi kenan
3: to ni barin karasa ciki insha Allah zan gama shiryawa
2: yana ga
3: ba matsala ba komai fi'e
2: ai damun nan kare makare azan yawa ran kare dai to kaga ai yanzu inda magana ce ta gaskiya kaga wannan abu an kawo saboda jama'a ne to ina kuma za mu ci amana da ai wannan Alhaji Allah ya saka masa da alheri Allah ya sa aljanna ita ne makoman sa wallahi yana kokari kuma mu ma insha Allah mun yi yana
0: ni mama
4: ne kai hakuri ya zan yi ne kai hakuri tunda dai an siyo maganin nan Allah yadda zaka ji sauki kai hakuri
5: assalamu alaikum
4: amin wa alaikum assalam ka ji sani ko baka bakin
5: ka Saminu yaya jikin
4: baba
5: Allah ya baka lafiya
4: amin
5: Allah ya baka lafiya
4: kikan dai sai dai a hankali
5: to Allah la dede
4: na'am
5: kun je tsallaki wajen wannan mai maganin naji fa yana hada jama'a yaya akai
4: yadda akai kenan da muka je asibiti ga takarda
5: asibiti
4: ka ganta yi akai test
5: ba wajen mai maganin kika je ba
4: a ni na gaji da kullakulle da jike-jike na gaji saboda haka na tafi asibiti daman naji an ce kullakulle da jike-jike yana bata hanjin mutane kai an yi wata ɗaya wata biyu dole na tafi asibiti
5: ni ma
4: baka fakin an yi test wallahi malaria ne
5: mai mene
4: malaria
5: yanzu na rasa awakai uku kaji na guda hudu
4: zaka rasa goma ma
5: ga inna naje na ciwo baki duk malaria
4: malaria ne an shi yasa nake ce maka jike-jiken nan ba zai yi ba to a jika a tira ra'ayi meye kana ce mayu ne a'a waye suka kama shi to malaria ne
5: to ani na ga ladidi kaman na ba na gyara kofar gidan nan ba duk yanzu ina saurun da ya zauna a nan
4: kuma na dadin fa cizon da suka masa dafa ka manta gidan sauran mu ya fatattake nace ka siyo ka hau masifa kace kullun ina ce maka babu
5: lalle ladidi ne na ga masifa
4: to kaga
5: ai na ga masifa
4: kaga masifar ka yadda ta kawo mana saboda haka ni ina gaya maka malaria ne idan ma da gwaggwa ta zo to zai iya ce gwaggwa ne ta kama shi
5: dan
4: malaria haka take kaman iska
5: subhanallah
4: har ka da fada kake yi
5: to ba kwanakin bayan ba shi yasa ba nace da ke ki je wajen mai gobe da nisa
4: ai ko yau da nisa ne yanzu malaria ne
5: yanzu a wanda nake so da ke tun nake kaman maganan gidan sauran nan kina ji dan je wajen
4: gwamnati ma da mun gwamnatin cin ma ta rarraba mana to dabbobin kan nan da ba sa ji su suka tattaune shi idan na lanka da lanka sai su daga kansu su tattaune nace maka baka fakin net din nan ya mutu gwamnatin cin ma tana kokari wajen raba mana net to sai ya yayyage idan ya yage kuma aka dinke baya yi ana sayarwa a kasuwanni
5: to dan Allah ladi duke ya hakuri kin gane
4: yanzu kai za ka yi hakuri da aljihu
5: ka yi mutu ina zo ya mutu yanzu yan sauran awakan zan kama an daure kinji daya kuma dan je wajen Dauda mai shago
4: kaji uwar bari kenan
5: Ya goba ce wa
4: kana son kudi
5: kina ji ah to ai kudi da mata
4: a gidan da yayi lafiya jari ne
5: yanzu abinda nake so dan je in samu gidan sauro kuma
4: ka ji mun
5: gaskiya nan fa muka gamu da malam Himma nake masa magana akan balle nake masa magana akan abin nan kin san ita ai shi malam Himma Allah ya basira wa matansa amma shi kuma wallahi a tsaye yake da kika san aninin wando wallahi
4: chaki baya lankwasuwa
5: baya gane komai
4: kai din ma ai gashi nan yanzu ne ka gane da kaji wuya amma har kike masa huduba kenan cewa ya noma gidansa yayi kaza yayi kai kuma idan zaka shura kafa ka fice ni nace maka wannan datti a nemi yaran nan su zubar tunda suna zuwa
5: kasuwa
4: ga dan mu a kwanci sai ka ce a a kai zaka tafi nema yanzu kaga kofar gidan nan ka fita ka nome shi
5: yanzu ne ai yanzu neman ma ne zan yanzu sharan ma na'am kana jin fitsari ko
4: kan na gaji
5: yanzu kai yanzu ba za ka iya tashi ba dai tsayin nan naka
4: kakkarya gabobi take yi
5: subhanallahi
4: wa ka je ka daga
5: shi to barin kai ka yanzu abinda nake so dake kin gane wallahi duk wani bayani yanzu zan bi shi daki
4: yawa
5: kuma in Allah ya yarda wani sabanin magana ma ba zai kara haduwa ni dake ba
4: yawa
5: dattin
4: nan muna share
5: ina so in amaryar ki ma ta zo
4: wace amarya kuma
5: na sai ki koyi sai ki ga wata yanzu ai na canza
4: ai ne na ci gaba ai na ci gaba tunda na zama uwar garki ka san miye daga kaina ai babu
5: ai
4: ya riga ya wuce yanzu dai ka fita ka nemo wata
5: wato ta bature kenan kin sha mun stop
4: gaskiya ne
5: a aure
4: ka je dai ka so mana ma
5: to wallahi stop dai ina samun kudi sai dai kawai ki roki Allah kar ya ban wadata amma da ka nayi
4: je ka daga shi
5: to ya ma fi maki ta ji abu da zai tayar mata da walsa sai da zo kai tashi mu je sannu ka ji Allah ya baka lafiya adalla Allah ya baka lafiya Allah baka lafiya.
4: Aya awake biyun ma sai mun cinye su tunda dai junin sa mako ne yanzu da ya ga wuya ai shikenan. Ayin Allah ya yarda wannan awake biyun sai mun cinye shi kurmus inda ya fara magana aure gara ma lallaba ni ma in kwanta in ce malarian ne. Kai kaga zai sai da damu cinye su a banza a wofi. Eje yi aure.
3: Kash mai sauraro. Gashi mun dauko gangara amma lokaci ya taka mana burki kafin mu sallama ga wadanda suka taya ku hira
6: malam mamman Hakimi Ibrahim Chindo
7: malam Himma Ibrahim Suleiman Lala
8: Ladi Hajara Babe Gambaki
9: Sani Uzairi Dauda Bunga
10: Jumalo Rahinatu Aliyu
11: Gambo Rukaiya Ibrahim
12: Sallau Abubakar Ibrahim
13: Idi Ukasha Damadan
14: Asan Murtala Garba
15: Baka Fakin Adam Ebu Hadi
16: Adams Muhammad Musa Bala
17: Fatima Ummi Isa Wali
18: Sumaya Aisha Sani Jibrin
19: Garus Abubakar Dalla Dibik
3: A madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke daukar nauyin kawo muku wannan wasan kwaikwayo, mai lura da shirin Rabi Iliyasu, ni jagoran shirin Uzairi Dauda Bunga, ke fatan mu kasance a wurin mako a kashi na biyu na wannan maudu'i da yardar Allah.
20: Tumar Allah da fatan mai sauraro ya ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin shirin nan na duniya ina zaki da mu da fatan ku mai sauraro ya ji daɗin kasancewa tare da PRC 2 FM a kan mita 94.6 sai kuma a tare mu idan Allah mai kowa ya kai mu wani mako da misalin ƙarfe 9 da dare da aka ji mu dauke da wani sabon shirin da fatan an fa'idantu da wannan shiri na wasan kwaikwayo

0: Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnan kanawa daga BRC idan mai sauraro na jimirin sauraron wannan shiri a daidai wannan lokaci muna na littafin mu mai suna zabi na ko hadin gida Amina Abdullahi Sharada ta wallafa littafin da yaro mai fata zai ba mu littafin mai sauraro jiya mun tsaya ni a inda sai cewa ni wallahi wanda zai zo ayi magana ne baya gari wato kawo mahaifinsa ne kuma lalle sai ya zo za a kawo domin shine mai ruwa da tsaki akan wannan harkar nace to Allah ya dawo mana da shi lafiya yace amin mun jima muna hira sannan muka yi sallama ya tafi a nan muka tsaya yanzu kuma za mu dora bayan da gari ya waye sai naje na gaida abba da inna na sanar da su cewa na fada wa Ashiru sakon amma ya ce wanda za su turo yazo da kudin ne baya gari in ya dawo dukiyar auren za a kawo kawai abba ya ce to ai babu damuwa Allah ya kai mu muka ce amin na tashi na ba su waje muna hira da Ashiru ta waya sai ya ce mun Fatima kamar nawa kike ganin ya dace a kawo gidanku a matsayin dukiyar aure nace ko nawa ne zaka iya kawowa domin sandan da ke halinka da ita kake duka dan haka duk abin da Allah ya hore zaka kawo musu yace to yawa ki dai kara sanarwa wa baba muna nan zuwa nace to muka yi sallama ya kashe wayar Ashiru na zaune a gaban hajiyarsa suna tattauna maganar auren da Ashiru ke sanyi wato nawa hajiya na kwance tana jin sa sai da ya gama maganar sa sannan tana zaune ta tashi ta dube shi tace masa kai Ashiru da rigima kake wai dukan sauro da kota saboda Allah yanzu har kana da bakin cewa zaka yi aure to da me zaka kai kudin auren dama saboda irin wannan ranar nake fada maka ka tashi ka nemi na kanka ke nemi kaki kaga dai da farko dan uwana Ado takalle sai so da zancen ya sama maka aiki a kamfanin tabarma zaka dinga daukan 10,013 duk wata kafin a maka karin albashi kace ba zaka iya ba sannan ga yaran nan gambo dan makocin mu yace da kai ka zo ga jaki ku dinga diban yashi ko kasa ko block kace baka so wai Allah ya sauwake ka dinga bin jaki kaman ba dan gayu ba ina kai ina bin jaki wannan ma ka soke gashi gamban da kake rainawa da wannan sana'ar ya gina gida yayi aure gashi bana matar ta haihu saboda Allah haka zaka zauna in an ce kudu kace arewa kace gabas kace yamma to ga idinta nan ka san auren baka da ko kwandala gara ma tun wuri ka aje maganar aure ka nemi kwandala tukunna in ka tara sai kai aure Ashiru na jin abinda Hajiya ta ce sai yace to wai ba akwai filin da abba ya bar mun ba ba sai a sayar ba in yi auren in yi so raguwar kudin in kama haya tace amma ban taba sanin kai sakarai bane ba sai yau ta yaya zaka sai da fili kwaya daya tilo kai aure to ai filin ma kwata ne ba ma rabi ba bare ka sai zai yi kudin kirki an saya da yaya ya kai 70,000 tunda a kauye yake ba anan bane kuma an sai da filin sauran kannan ka fa ko kadai ne kake da iko da shi yin shiru domin ya rasa cewa hankalinsa a tashi yace mata Hajiya na jima ina neman auren yarinyar nan tun tana yar primary yanzu gashi ta kai kimanin shekara 19 mahaifinta ya ce aure zai mata tunda ta gama karatu shi yasa aka kira ni tunda ni kadai ya sani ne zuwa wajenta yace in fito domin lokaci yayi saboda Allah Hajiya ya zai dauke ni in na kasa aikawa da manya na da dukiyar aure ita kanta yarinyar cewa za ta yi nayo da reta Hajiya ta yi kasake tana tunanin maganar sa amma bata da ta cewa domin babu kudi kudi ko ai so ne kara magana ta dube shi tace Ashiru abin da yake so da kai yanzu ka shirya ka je Darmanawa inda kawunka yake wato kawo Tsalha kanin mahaifinka ka sanar masa da wannan magana duk abin da yace shikenan Ashiru yace to bayan kwana biyu da wannan maganar sai ya shirya ya tafi Darmanawa da safe Hajiya ta kulla masa kosai ya tafi musu da su yaran gida domin yau kosin sun yi kwantai har kusan 11 da rabi bai kare ba ta kawo 200 duk da wannan kulla kullan ta hada ta hada ta bashi domin ya hau mota ya shirya ya kama hanya ya tafi ta haka ya isa Darmanawa san suke da wuya ya sa a kawun nasa yana da yaƙi ba wani waje yake zuwa ba dama dan aikin lambu ne yakan yi a wannan kwari na bayan Darmanawa daga yamma rafinsa yana nan yana aikin lambu a ciki
1: yakan shuka albasa da salad da alayyahu. Yakan dan taba shukar masara in ya samu aro sai sai kaso muraba. Wato a bashi aran lambu in yayi shukar ta nuna sai ya kasa uku ya dau biyu ya bai ma rafi kasan nasa. Kawu Tsalha yayi farin ciki kwarai da zuwan Ashiru domin bai cika zuwa inda suke ba. Gashi kanin ubansa ne uwa ɗaya uba ɗaya dan dai yanayi rayuwa ne ya raba musu wajen zama. Kawu Tsalha ya dubi Ashiru yace ho dan nema sai aka tuna da kawu. Ashiru yace kawu ina so in zo. To lamarin ne sai a hankali. Kawu ce har yanzu baka ƙara karatun bane. Ayaji Jummai ta ce ba son karatun kake ba. Yace ai sakandare ne kuma na gama ban samu damar ci gaba da wata ba saboda babu kuɗi. Yace haka dai ko ina ake fama. Zo mu shiga ku gaisa da uwale. Yace to suka shiga tare. Uwale matar kawo na ganin Ashiru tare da shi cikin fara'a ta shimfiɗa masa tabar maizona suka gaisa sannan ta kawo masa kunu domin shi take kullawa na sayarwa wato kunun tsamiya. Shi ma ya miƙa mata kosai yace a rabawa yara in ji hajiya. Allah sarki Jummai kosan ne duk haka duk da tsada da waken nan ake tufama da shi. Yace wallahi kuwa da aka ta rabawa yara sannan ta koma kan aikinta na kasawa lami kunun tsamiya za ta tafi talla. Bayan ta tashi ne Ashiru ya dubi kawo ya ce masa ni ma kawo wata yarinya na gani a nan layin namu ina santa har ma na yi magana da mahaifinta mutumin arziki yace in fito. Kawo ya ce kai madalla ai haka ya yi fi gara ya auren tunda lokaci ya yi zaman haka ba aure babu daɗi. Maganar kai kuɗi ne kenan ko yace eh to haka ne sai dai kuma ni a hannuna babu kuɗin. Gashi uban ya matsa in fito dai shi aure zai yi wa ƴarsa. Kawo ya ce eh to in dai ƴata kosa ai ya zama dole a kawar da ita zuwa ɗakin mijinta wannan ba laifi ba ne. Ashiru ya dan sunkuyar da kai yana so sirkeya yace to shine nace ko zaka taimaka min da ɗan wasu kuɗi in samu in kai in dai an yi baikon shikenan sai ko in yi ta kokarin samun abin sauran biki. Kawo ya gyara zama yace a gaskiya ka zo da babban al'amari domin ka gannin nan Sulai ba ni maganinsa zaman da ka ga ina yi a waje tunanin inda zan samu mana na cefa ne nake yi yau kwana uku kenan kullum. Uwale ita take rantan kudin cefane shine nace yau ina fargabar in sake cewa ta bayar kada ta rasa dan jarinta na juyawa sannan ka zo min da zancen aure. Ai shi aure ba a taryarsa sai an shirya in ba a shirya ba a jibge. Ashiru ya kasake zuciyarsa a kare har kawo ya gama maganarsa bai iya ce komai ba sai bayan ya ji shiru ne Ashiru ya ce shikenan kawo nagode ni zan tafi. Kawo Tsalha ya ce to Ashiru ayi hakuri fa rayuwar ce ta zama wata iri kowa ka gani a kansa yake yi. Shi dai Ashiru bai ce komai ba ai ya fita daga gidan ya kama hanyar tafiya gida. Hajiya na sunfen waken kosan gobe za ta shanya sai ga Ashiru ya shiga tunda ta gan shi sororo babu laka ta sha jinin jikinta ta amsa sallamar da ya mata ta ce masa har ka dawo yaya su uwalan da yaranta da kawun naka yace duk suna nan kalau. Ta ce to alhamdulillah ya shige ciki yana buɗe-buɗen kwanuka ya gaji sai ya ce Hajiya ba komai ne ci ne a gidan ne wallahi yunwa nake ji. Hajiya ta ce akwai ragowar dumamen tuwo da na ajiye maka baka ci baka tafi gidan kawun naka ya miƙe ciki da kasala a jiki a sanyaye ya ɗauko tuwon ya zauna yana ce tamkar magani domin rayuwarsa shi ba masoyin tuwo ba ne domin a rayuwarsa shi ba masoyin tuwo ba ne tun yana yaro ƙarami in ya yi maganar tuwo wani ya sa kike son yin tuwo ne sai Hajiyar takan ce masa yau kai in banda abinka tuwo ai abu ne mai sauƙi domin baya cin kuɗi da yawa kimar talaka ne yakan ce mata kayya babu wani sauƙi a tare da tuwo ma ke dai kina so dai kawai in banda haka in kika auri masara 200 kin kai sulɓe da niƙa naira 40 kin sayi mai kin sayi magi kin sayi gishiri ga kuka ko kuɓewa kayan miya da dai sauransu amma in ko shinkafar ce ko taliya in kika sayi shinkafar ki rabin kwano 200 da 50 man ki na 30 yajin ki na 10 magin ki na 10 za mu ci mu koshi haka in taliyar ce ma leda ɗaya ta ishe mu da gani harke. tunda Sakina tana can makaranta, Saude tana gidan mijinta. Wani zai dame ki da kashe kudin tuwo? Hajiya ta kan rike baki kawai tana jin sa. Sai ta ji yayi shiru ta ce kai dai sunanka kididdiga, anya kuwa an kai aure? Ba za ka dinga bin diddigin kudin cafane ba? Yakan yi murmushi. Yo ai ba wancan zancen ake ba. Da kike ganin kamar tuwo ne mai sauki, shine nake nuna miki rashin saukin sa. Tace ai ba ma tuwo ne kawai mai sauki ba a yanzu. In za ka saya ba a maganar sauki. Talaka dai shine da wahala domin babu kudin saye. Allah dai ya rufa mana asiri. Ta canja zancen da cewa yanzu dai yaya kuka yi da kawun naka. Nan take gaya mata duk yadda suka yi da kawun sa Tsalha. Hajiya ta ce ai dama na yi tunanin haka domin shi ma ta iyalansa yake yi. In ya samu gobe sai Allah. Bayan kwana biyu sai ga Abbana ya kara kiran Ashiru. Ya tuntuba masa zance ya turo domin shi baya son mutane. Sai ta zuwa musu da zummar suna son aure na. Ya ci gaba da cewa dawar Fatima daga makaranta jama'a sai zuwa suke suna neman aurenta. Har da masu cewa sun dauki nauyin karatunta bayan sun yi auren. Amma ke meme ta ki amincewa ta ce sai dai ni. Saboda haka kai ka fito. In ba haka ba kowa na samu zan ba da ita. Bani da hakikanin tunda nayi ka fito abin ya faskara. Ashiru ya yi kasake hankalinsa ya yi matukar tashi. Tabbas yana kaunata. To amma ya buga bai samu kudi da zai kawo kudin aure ba. Ko da 10,000 ce ma haka ya tashi daga gaban Abba yana cewa insha Allah zan turo Abba. Da ya zo zance wajena sai yake fada min yadda suka yi da Abba. Kuma yace min wallahi Fatima duk na buga ina ni kudi da zan kawo na rasa ko ina. Ko kina da wata shawara da zaki kawo akan wannan? Nace eh to ni dai shawara ɗaya ce. Ina da wani yaya na mai kudin gaske. Ko ka tuna wanda ya taba sayo min wayan nan har ka karba? Yace eh na gane shi. Nace to yana matukar kaunata sosai. Ya katse min da cewa yana kaunarki? Aurenki zai yi? Na ga a razane yake magana. Ni murmushi. Nace kwantar da hankalinka Ashiru, ba wai kauna irin ta aure ba. Kauna ce irin ta dan uwa da dan uwa. Ina nufin mai so na da zumunci ne. Ina gane in na je wajen sa nace ya bani kudi zai bani domin komai na tambaye shi yana min. Ashiru ya gyara zama cikin jin dadin zancen. Yanzu kika ce ya baki 20,000 zai baki? Nace da gudu zai bani. Yace to in ya fada wasu abbafa? Nace ba zai fada musu ba. Idan an ce kada su sani ka san wayan nan ta hannuna ma ba su san ya bani ba? Yace to ki tambaye shi mana ko Allah zai sa ya baki da wuri sai ki bani. In tura wasu kawo na sai su kawo. Nace to amma ina tsoron kada in je ko nan gaba asiri na zai tono ban san me zai ce da abba ba. Yace a'a kada ki ji komai waye zai fada din. Sai dai in shine kudin zai tona. Amma ni da aka yi ko mutunci ta ya zan yi haka? Kuma ya mutane za su dauke ni mutumin banza wanda aure ma sai da budurwa ce ta bayar da kudi aka masa? Ni murmushi ban zarge ka ba. Kuma ko maganar ta tono in dai mun yi auren ai shikenan. Ba komai idan ungulu ta biya bukata sai zabuwa ta tafi da zananta. Yace haka ne da kyau kin yi daidai. Daga nan muka yi sallama ya tafi. Mai sauraro bari mu yi sallama mu ma a nan sai gobe za mu dora. Aliyu Adamu rafin makaranta ne jami'i da yake kula da shirin. Alhaji Usman ke sallama da ku a tare mu goben da izinin Allah.

0: da shirin baiwa da kwarewa. Baiwa da kwarewa shiri ne da ke tattaunawa da masu baiwa da kwarewa ta fuskokin rayuwa. Madalla,
1: tabbatar da tsaftace muhalli abu ne da a kullum gwamnatoci da kuma hukumomi gami da kungiyoyi suke kira a yi, duba da irin muhimmancin sa ta fuskar kiwon lafiya. Abu ne da yake a fili, duk wata al'umma da take zaune cikin kazanta, to shakka babu akwai yiwuwar barkewar cuta cikinta. Kamar da duk wata kazanta a muhalli, nauyi ne da ke wuyan mazauna muhallin da kuma gwamnati. To amma wata al'ummar ko gwamnati a wasu lokuta sauke irin wannan nauyi yakan samu jinkiri a bisa wasu halayya. Bincike ya tabbatar da cewar matsalolin muhalli kamar ambaliyar ruwa, sauyin yanayi, zafi mai tsanani da makamantansu suna afkuwa ne a sakamakon aikace-aikace na bil'adama, wanda kuma idan suka gawurta suke zama dumaman yanayi wanda yanzu yake ci gaba da daukan hankalin duniya. To a wani mataki na ganin an kawo ƙarshen irin waɗannan matsaloli, wata ƙungiya ta masu kwashe masai da kuma tsaftace muhalli a nan Bauchi ta yi harama domin tabbatar da tsaftace muhalli da kuma kwashe masai a cikin al'umma, inda wannan ƙungiya ta kawo ɗaukinta gidan rediyon Bauchi domin gudanar da shara ta tsaftace cikin harabar gidan rediyon. Kuma bayan kammala sharar, mun samu damar zantawa da shugabannin ita wannan ƙungiya domin jin irin aikace-aikacenta, kasancewar suna gudanar da aikin nasu ne a bisa ƙwarewa biyo bayan horo da suka samu na ayyukan nasu. To mai sauraro, sai na ce ka ƙara kasa kunne domin jin yadda tattaunawar tamu ta kasance.
2: To da wannan lokaci nake marafta shugabannin wannan ƙungiya, inda in duba hannun dama na akwai shugaban ita wannan ƙungiya Malam Ahmad Danjuma. Malam Ahmad Danjuma, muna maka maraba da zuwa wani gidan rediyon Bauchi mai albarka.
3: Alhamdulillah.
2: Sannan har ila yau a hannuna na dama akwai wato sakataren ita wannan ƙungiya Malam Altine Muhammad Sarkin Dogare. To ban sani ba Sarkin Dogare ina ne?
4: Na ba ka taɓa ce wace ne. Kuma na ya yi saurani insha Allah. Alhamdulillah.
2: Ina maka maraba zuwa gidan rediyon.
4: Alhamdulillah.
2: Haka zalika hannuna na hagu ina tare da mai bada shawara wa ita wannan ƙungiya Malam Aminu Muhammad. Malam Aminu Muhammad, muna maka maraba lalle da zuwa gidan rediyo.
3: Na ce muku fatan alheri wannan gidan rediyo. Jama'a assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam. Sannan daga ƙarshe akwai PRO Malam Nuru Muhammad Jahul. Malam Nuru Muhammad Jahun, muna maka maraba lalle da zuwa gidan rediyon Bauchi a daidai wannan lokaci.
5: To na amsa na gode.
2: To bari mu dubi abinda muka sa a gaba. Wannan ƙungiya shin daga jin sunanta dai na tabbatar mai sauraro ya san zai iya fahimtar ina ta dusa. Amma dai aka ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi. Za mu so mu fara ba da fili ga shi shugaba domin ya fahimci mai sauraro irin aikace-aikace na ita wannan ƙungiya da kuma manufar kafata.
3: To salamu alaikum. Da farko dai yin godiya ga ita hukumar Basefa da haɗin gwiwar Matahex da suke faɗi tashi da kai komo wajen kafa wannan ƙungiya da kuma gina wannan ƙungiya. Ba saboda komai ba, saboda ta taimaka musu wajen a ga an rage yaɗuwar cututtuka a jihar Bauchi ta wajen zubar da ƙazanta wato bayan gida a magudanar ruwa ko kuma bola da kuma yin kashin firgita a wuraren da ba su kamata ba. To dalilin ta kafa wannan ƙungiya kenan. Kuma wannan ƙungiya lallai tana da ma'ana kuma tana da tasiri sosai a tsakanin al'umma. Kamar yadda da na faɗa a baya, muhimmancin wannan ƙungiya za a fi ka je ƙasar da ganin likita. Shine wannan shine muhimmancin wannan ƙungiya.
2: Mene ne dalilin da ya sa ka ce muhimmancin ita wannan ƙungiya ya fi ma ka je ka ga likita?
3: To dalilin ka shine shi likita yakan auna ka ne ya kuma ba ka magani yayin da shi ciwo ya same ka. To wato wani kungiyar take dauke maka abin da ciwon zai sani kai ina sai ciwon ya sani ka buga ka buga ne domin to ba mu bukatar ma ciwon ya sani ka har ma ka dubi wajen likita to shi ne abin da muke bukata kenan ba kwata kwata ba ma so ma ciwon ya sani ka har ma ka kawo hanya ka je wajen ganin likita to kai shi dalilin da ya sa na faɗo wannan magana kenan don ni gama da masu da muyin likitoci sun tabbatar mana da cewa lallai shi bayan gida ka samu cututtuka da daman gaske ba wai amai da gudawa kanin da mutane sun dauka amai da gudawa ne kawai to yanzu ba amai da gudawa ba ne kamar typhoid hanta koda da dai sauransu manya-manyan cututtuka da yawa ana daukar su ta hanyar shi bayan gida to dalilin da ya sa na faɗo wannan magana kenan shi yasa muke kira ga su mutane lallai su ba mu haɗin kai yawwa ɗari bisa ɗari ba kuma muna kira ga ita gwamnati yana da kyau ta taimaka mana

0: tini dia, dia walaupun dia kecukupan dia, ikhlas. Kuma zaman itu sahaja dia mana dia, na si kerudung dia kapa itu orang punya, orang jahat.
1: Eh, jemaah assalamualaikum. Sunana Alhaji Muhammad Salihu wanda ke sai da sarkin dokari to wannan kungiya din ta dade tana ayyukanta a cikin jihar Bauchi amma ba a matsayin kungiya ba to sai zuwa wannan zakarin gwamna wato Sarki Abdullahi Muhammad Kauran Bauchi ya gaban ka tabo wazirin da shi ne da sa hannu wani da kafulun shugaba da ya kawo a ma'aikatar tsaftace muhalli da kare muhalli wato dukta Bosena Bai to shi ne aka wannan aka yi fadi ta shi ne da yake injuri ma na duniya ne gaba da wato da wata aid da kuma hukumar tsaftace ruwa ta jihar Bauchi ta ruwa da kuma hukumar lura da albarkacin ruwa na jihar Bauchi wato Bauchi State Water Board to shi ne aka kafa wannan kungiya a shekarar 2024 to wanda cewa hatta gayyaci waɗanda suke wannan sana'a na cikin garin na jihar Bauchi local government guda 20 wanda ta ba su horo da kuma ta ya ba su certificate wanda bayan ma ba da horon da aka yi an kuma bayyana cewa wannan muhimmancin wani aikin in ka zo wajen wannan guri za a baka abinci da safe za a baka abinci da rana har da in kun kare za a daidai ku ba a mata hannu za a dauki sunayen ku da kuma lambar asusun bankin ka to in kun kare wannan aikin ana ba ku dan kudin da za ku hawo mota da shi ko kana cikin gari ko kana in kana wajen gari kudin da yake na wajen na wanda ke wajen gari ya fi na wanda ke cikin gari to shi ne dai mu abinda kuma muna da godiya ma wannan gwamnati Sarki Abdullahi Muhammad Kauran Bauchi da ya taimaka ma ba wai ya taimaki mu bane ya taimaki jihar Bauchi ne gaba daya da ma Najeriya gaba daya dukkan wani abin da za a yi shi sai Allah subhanahu wataala ya yi abin nan cewa ya ce a bauta masa amma bauta masa nan da za ka yi sai to in kana da tsafta dan a kuma kwaje ne ke cewa duk abin da zaka yi sai kana da tsarki kuma an ce ma tukunna ma ko me ne ma kai kani waje mai tsarki tukunna ko me ne ne da ka buta ma ubangiji to wannan kungiya tana ba taimako ne tana tsaftace muhalli da kuma kare muhalli duk a yanzu haka wannan kungiya gwamnatin jihar Bauchi ta ba ta dama cewa duk wanda yake cikin garin Bauchi aka ɗebe mata bayan gida ko an je zuba a inda ake zuba shara wanda gwamnati ta ce a zuba shara ba matsayi ba to duk wanda ba aka same shi gwamnati ta ɗauki mataki a kansa kuma daɗin daɗawa da Allah muna neman goyon bayan jama'a jihar Bauchi da su taimake mu su ba mu goyon baya game da wannan domin akwai wasu waɗanda ɓata gari ne wanda su ba sa da tarihi a kan wannan aikin waɗansu suna ɗaukarsu zai saboda suna biyan su ɗan kuɗi kaɗan don su musu aiki domin duk

0: fita.
1: Idan mai sauraro na bibiyar wannan shiri mukan gayyato ƴan siyasa don su zo suna fashin baki akan al'amuran da ya shafi harkan siyasa, duba da cewa shekara ta 2027 ta fara karatuwa, lokaci da damu iya cewa karin siyasa ta shigo. A daidai wannan gabar mun karbi bakoncin daya daga cikin masu kare muradu na gwamnatin jiha Hasali, mataimakin shugaban kwamitin watsa labarai da fadakar da al'umma akan ayyukan da gwamnatin jiha yake a fadin jiha baki daya, wato Yusuf Jarmalasu, inda ya fara mika godiya ma gwamnatin jiha kan sabbin masarautu da ya kirkiro da su kuma aka nada su a fadin jihar Bauchi baki daya. Yana mai cewa wannan mataki ne da zai kusanto al'umma da gwamnati.
2: Muna ƙara godiya wa mai girma gwamna bisa mutunta wato iyayen mu sarakuna da yayi, wanda a tarihi kafin jihar Bauchi ba taɓa samun gwamna da yazo yana ayyuka wa al'umma kuma yadda ƙara wato daga darajar masarauta ba. Duk da dai ba za mu ji mamaki ba, ya fito daga gidan sarauta amma ya ƙara wato daga darajar wato masarauta wato a jihar Bauchi, wanda nayi tafiye-tafiye kasar wurare daban-daban, naji al'umma makwabta suna ce ina ma da su ne aka musu haka. Da haka muna kiran al'umma da su ba su goyon baya, su ba su haɗin kai bisa wato tsarin doka da za su fito da shi, saboda anan za a daɗa samun arziki mai yawa, sannan kuma tsaro zai daɗa ƙara inganta. Da haka muna kiran su kuma su san da cewa su ma masu gundumomi da Allah ya ba su da hakiman mu, ba wai an ba su don sun fi kowa ilimi ko iyawa bane, a'a Allah shi yake ba da mulki a lokacin da ya so kuma ya karba. Da haka su yi kokari su haɗa kai da waɗanda suka nema ma ba su samu ba, sannan kuma mai girma gwamna ya ba su waɗannan kujeru saboda a daɗa ƙara samun zaman lafiya da kuma ƙara inganta tsaro da ya addabi wato Najeriya, musamman arewa maso gabas. Da haka muna musu godiya kuma muna addu'a Allah ya ƙaro mana arziki mai yawa. Sannan wato zan yi waiwaye in yi dubi a demokuraɗiyya. A yanzu muna harsashe ko kuma muna cikin ina ji ƙarni na uku ne. Da haka a tarihi kaf wato na siyasar Najeriya, musamman siyasar jihar Bauchi, mai girma gwamna ya yi rawan gani, babu abin da za mu ce sai dai mu ce masa Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana.
1: Gwamnan jihar Bauchi ya fito takarar neman kujerar sanata a jihar Bauchi ta Kudu a shekara ta 2027. Hasali, akwai ƴan siyasa waɗanda suke jam'iyyu daban-daban, akwai irin maganganu ko kalamai da ke fitowa musamman a bakukunan ƴan siyasa, ba mu sani ba ko alajinsu akwai wani abin da ya hango?
2: To Bala Aliyu, da ka gaya min wannan maganan sai ka zaburar da ni, sai ka saka ni ai maganan ya ban dariya. Wato Ubangiji da kansa aya ce yake faɗa, shin za ka haɗa wanda ya sani da wanda bai sani ba? Kaga ba zai yiwu ba. Don haka kam a ƴan takarkarun sanata wato na jiha na Bauchi ta Kudu, babu mai ilimin sanata Bala Abdulkadir, babu mai kwarjinin sanata Bala Abdulkadir, babu mai iya gudanar da wato mulki irin na sanata Bala Abdulkadir. Don haka ina mai gaya maka da yardan Allah da izinin Allah, yadda za ka haɗa dubu da ɗaya ba za ka haɗa su ba. To haka sanata Bala Abdulkadir yake yi fintinkau ma'ainan wato ƴan shaniya, ƴan shanuno, saboda dalili yau duniya ta ci gaba, yau kuma a siyasa dole ka yadda kafi wani wani ya fi ka. Dalili na kuwa shi ne, ba zai taɓa yiwuwa a ce mu ɗauki wanda ba zai iya rubutu da karatu ba, wanda za a zaɓe shi ya zama cewa ɗan ɗumama kujera ba ne mu yadda mu zaɓe shi, wanda wannan karon shi ne farkon zuwansa idan ma al'umma sun zaɓe shi. Ballantana mun sani a baya muna da abubuwan faɗa. Don haka lokaci alƙali, ina mai tabbatar maka cewa sanata Bala Abdulkadir da kaf ɗan takarkarun sanatan nan kaman ka haɗa wato dubu ne da ƙwaya ɗaya. Menene ya samu wanda har yi wa al'umman jihar Bauchi a matsayinsa wato na tsohon ɗan majalisan tarayya, kuma shin wasu motion ma ya kawo a majalisan tarayya a baya? Ya zo a Allah koro, ya zo a guguwa, kuma ya ƙare a Allah koro. Da haka a nan ma muna amfani da wani dama mu ja hankalin talakawanmu da su san da cewa Allah ya bada amana wato kansu wa shugabanni, sannan kuma Allah ya bada amana shugabanni wa su wato al'umma. Dan haka na farko amanan da Allah ya bar kai wato talaka kai ne mai zabe, ya kamata ka koma ka tantance ka tace ba ma me zaka samu ba, me al'umman ka za su samu. A kullum ina fada ya zama wajibi ga duk wani dan siyasa da kuma duk wani mai jefa ƙuri'un, shin na farko ka ga me shugaba yake yi wa al'umman ka, na biyu wani aiki ne al'umma suka mora, sannan kai karan kanka dan siyasa me ka mora na roman demokradiya, ko kuma kai karan kanka ma'aikaci menene aka kawo maka sauki na wajen gudanar da mulkin shugaba. To in akwai wannan siyasa ya zama wajibi mu yi shi, in babu kuma wannan siyasa ya zama haramun ga duk wani dan siyasa ko kuma ga duk wani dan Najeriya. Dan haka ina jan hankali sanata Bala Abdulkadir ya zo wanda makiya da ƴan adawa sun tabbatar da cewa yana aiki. To dan haka mu mara masa baya, kuma ni ina mai tabbatar maka a yau inda zan samu wani dan takarar sanata wanda yafi sanata Bala Abdulkadir quality, ni Ibrahim Jarbala su wallahi zan ajiye shi in dauki dan takarar. Dan haka muna ganin mu mun shirya, kuma mun fito ba dan wasa ba, mun ba mu shi ba mu fito ba san da muka shirya. Dan haka sanata Bala Abdulkadir da Dr. Yakubu PhD da Mahmud Bawo Maji Abubakar da yardan Allah da izinin Allah Bauchi za ta sake wato samun sabbin shugabanni, musamman matasa. Sanata Bala Abdulkadir ya zo yayi da su, kuma da ina mai tabbatar maka za a sake dorawa daga inda aka tsaya, saboda abin bakin ciki ne a ce Sanata Bala Abdulkadir yanda ya kwaso han aiki a ce yau ya gama mulkin sa ya sauka, ba samu wanda zai zo ya dora ba. Ina mai tabbatar ma al'umman jihar Bauchi da yardan Allah da izinin Allah ba za mu ba su kunya ba, ɗan takarkarin mu shi Sanata Bala Abdulkadir da kuma su wato Mahmud Bawo Maji da shi wato Dr. Yakubu PhD da yardan Allah za su dora, kuma za mu kawo arziki mai yawa. Dan haka wa'ancan mutane masu fadafade sun rasa menene za su fada a tarihi na siyasa a kasashen da suka ci gaba. Duk wani dan takara yanzu kamar misali ni a ce yau na yi chairman na karamar hukuma, gobe na fito ina neman dan majalisan jiha ko tarayya, zan fara fitowa ne a baya in ce wa al'umma na farko a lokaci kaza kun zabe ni, na muku kaza na muku kaza, dan haka ina nema ku sake bani goyon baya ku sake zaba na, in kun zabe ni zan sake muku kaza in muku kaza. To shi wannan tsohon dan majalisan tarayya muna kalubalantar sa, bugula nawa ya tona, shin a mazaban sa na Bauchi local government matasa nawa ya nema musu scholarship, matasa nawa ya nema musu admission, sannan kuma asibitoci nawa yayi. Dan haka ya iya da bakin sa a matsayin sa wanda yake so za al'umma in za su zabe shi fadi manufofin sa, idan al'umma sun ga ya dace za su iya wato zaben sa. To shikenan za a hada za a tantance wato ruwa da tsakuwa. Dan haka ina mai tabbatar wa al'umma su guji ƴan siyasan nan, su ne muke kiran su ƴan jari hujja masu hana ruwa gudu.
1: Shi Sanata Bala Abdulkadir a matsayin shi ma wanda ya fito takarar wannan kujera, kuna ganin akwai wani roman demokradiya da ya kawo mana shi yau ko?
2: To ai ya wuce roman demokradiya, ka san Hausa a kullum suna cewa ba a hada wato gudu da susan duwawo. Su al'umma a kullum sun so a dinga daukan kudi ana basu babu wani aiki, kuma duniyan ta ci gaba. Amma ina mai tabbatar maka yanzu yau ana zuwa majalisa a musamman a arewa maso gabas a kabilan takarkaro sanatocin mu babu mai quality irin na Sanata Bala Abdulkadir. Na farko idan za a raba mulkin majalisa kashi wato a yannan yanki da muke da shi a arewa maso gabar, arewa maso yamma, arewa ta tsakiyar, inda za a jefo mana wato mulki, ina mai tabbatar maka Bauchi da yiwuwan arewa maso gabas za mu iya samun senate president. Ina mai tabbatar maka kujeran alfarma na senate president ta wuce tunaninka. Babban burin Sanata Bala Abdulkadir za a dada kara wato ayyuka tun daga wato sassa na arewa maso gabar, za a yi manya-manyan express da yardan Allah da izinin Allah. Matasan mu za a yi kokari a fara nema musu admission a kasashen waje da kuma gida Najeriya. Sannan batun maganan ilimi da kiwon lafiya da yardan Allah kasan tun da ta zama nasu, za su yi kokari su sassauta wa ƴan Najeriya musamman wajen karatu na farko wato waye din nan da ake kara kudaden su. Dan haka ina mai tabbatar maka kuma al'umma za su mori roman demokradiya, saboda muna masa uziri. Mun san a siyasa wani rabon sa yana farko, wani yana tsakiya, wani yana karshe. Dan haka muna addu'a Allah ka haɗa mu da rabon mu wa wato ya kasance cikin sauki wadda za mu same shi mu bayar wa al'umman mu tunda an yi aiki kuma muna da abin fadawa talakawa kuma muna tabbatar da cewa shi taimakon sa da taimakon sanata Bala Abdul-Qadir da Allah ya yi da ya zo sai kau da kansa makiya da ɗan adawa kamar yadda na faɗa a baya sun tabbatar da cewa yana aiki idan da ya kula ɗan siyasa ya ba su arziki da su za su fita su yaƙe shi sannan kuma su za su zo su yi butulci amma yanzu duk wanda ya tsaya na tabbatar da cewa masoyi ne na sanata Bala Abdul-Qadir kuma muna roƙon mai girma gwamna da ya taimaki masoyansa muna roƙon mai girma gona ba mun ce bai yi ba ubangiji da kansa yace idan na baku kuka gode zan kara muku to mai girma gona muna maka godiya ka ba mu mun gode kuma muna nema ka kara mana dan haka sannan ina kiran wato al'umman wato jihar Bauchi tunda aka zo da mukwadiya sanata Bala Abdul-Qadir yayi zabe so daya na karana hukumomi yayi so biyu gashi yanzu an doshi za a yi zabe na uku dan haka anan muna yabawa ita shugaban wato INEC na jihar Bauchi wato Hajiya Jummai gimbiyan da su bisa kokarinta da ita da sauran komishinoninta muna musu Allah son barka kuma muna kiran su da a fita a dada wayar da kan al'umma wajen fitowa zabe kar su ce ba za su fita ba sannan kuma muna kiran al'umma ƙuri'an ka ƴancin ka a fito a yi zabe karamar hukuma ita ce kusa da takai naka zaka ga mutum Allah ya ya halice shi yayi shekara 100 a duniya amma wani bai taba zuwa headquarter na jiha ba wani kuma bai wuce ya zo so dai ko so biyu ba gwamnansa shine chairman dinsa wato dan majalisar sa shine councilor sa iyaka ya ta'allaka a local government ne to dan haka mai girma gwamna ya zo ya jawo talaka kusa wato da gwamnati wanda yayi zaben kananan za a yi zaben kananan hukumomi Hajiya Jummai Abubakar muna miki godiya Allah ya kara miki lafiya Allah ya sa ku yi zabe lafiya sannan kuma muna roƙon talakawa dan Allah a fito wajen zabe a kada ƙuri'a a wannan shine zai sake ba mu dama a 20 wato 27 za a ga yawan ƙuri'u da aka samu da jam'iyyar mu ta APM ta samu sannan kuma ina ƙara kiran wato ƴan siyasa da su ji tsoron Allah musamman ɗan siyasa na media da su guji cin mutuncin wato masu mutunci da su guji cin mutuncin mutanen da basu ji ba basu gani ba ita siyasa ba permanent enemy ba permanent friend ita siyasa permanent interest ne dan haka makiyi na dindindin babu ita a siyasa dan haka yau idan ka faɗi magana ka ci mutuncin wani ka tabbatar da cewa gobe wannan nan da ku iya zuwa ku ɗauko a gida daya dan haka ma anan ne yake yamin lelo kaina ina addu'a Allah ya zaba mana mafi alheri amma mun shirya kuma za mu fito da kalamai wato wanda za su yi tasiri za mu fito da maganganu mu ga talakawa ina muka fito ina za mu je kuma ina za mu tsaya
1: akwai abubuwa diwa wanda wannan jam'iyyar take bukatar wayar da kan al'umma musamman saboda in ka duba sabuwar jam'iyya ce a daidai wannan gabar ku a naku bangaren wani hanya kuke bi musamman wajen isar da wannan sako ko kuma tallata mu al'umma musamman waɗanda suke karkara ita wannan sabuwar jam'iyyar ku ta APM ya alamar
2: to mallam Aliyu gaskiyar magana shine ka zaburar da ni kuma ina kiran shugaban jam'iyyar APM na jihar Bauchi da ya kamata yanzu lokaci ne ba na hutawa ba lokaci ne na fitowa a juya waje Allah ya bashi mulki lokacinsa ne to lokaci ake sallata idan ya wuce sai ramako ina kiran shugaban wato APM na jihar Bauchi ya fito babu dare babu rana yanda na sansa jajirtacce ne kar ya kasance kuma ya samu mulkin ya koma kuma ya kwanta ya kasance jajirtaccen da muka sai shi a ce ya koma baya kaga wannan babban abin aljabi ne a baya bayan bamu da gwamnati a jam'iyyar PDP ai mun dauko wata jam'iyya kowa ya san yadda jam'iyyar kayan kwando da kayan dadi ta yi tasiri a jihar Bauchi a lokacin ina cikin wanda muka dauko ta muna cikin wanda muka tallata ta a lokacin ni shugaban matasa ne kuma a lokacin alhamdulillah na ji dadi yanzu Mahmudu Bawo Maji shine mataimakin gwamna a lokacin yana sakatare ni ina shugaban matasa duk inda muka yi kada hanjin gwamnati muke saboda dalili mun tsara ta mun fito da strategies kuma al'umma sun karbe ta to ya zama wajibi a koma in bacci ake a farka lokaci abu ne mai muhimmanci babu lokaci ana ce da lokaci a fito a shirya strategy matasa ne matashi ne zai maka abu ba zai gajiya ba matashi ne zai ji ya zo saboda samu ya cimma burinsa to dan haka muna kiran ita jam'iyya karan kanta ta fito kar bai kasance ta saurari kowa, dole kowa ya bita, dole a ce wa mijin iya baba lokacin su ne su fito a shirye strategy na wajen wayar da kai na waya ya ma jam'iyyar take, saboda akwai jam'iyyu makamancinta wanda idan ba a mai da hankali ba ranar zabe ita za a je a dangalawa. Duk da dai akwai strategy wanda za mu faɗa in an zo zabe masu son zaben rogo su ce rogo mai yiwuwa akwai agent wanda za su zabi rogo, amma duk da haka muna so a fayyace tsakanin jam'iyyar APM da jam'iyyar ma kayan daɗi ita karan kanta kusan suna makamancin kama, in ba a mai da hankali ba za a samu ero a wasu wurare. Don haka ina kiran wato shi shugaban jam'iyyar APM da ya fito ba sani ba sabo, ya fito babu gajiyawa, saboda mun fito san da muka shirya, kuma babu gajiyawa. Damuwanmu al'ummanmu su kasance cikin walwala da jin daɗi.
1: Ga shi jam'iyyar ku ta APM ta tsaye da ɗan takarar gwamna wanda wannan bawan Allah matashi ne da shi da mataimake shi dukansu matasa ne, duba da cewa yanzu da yawa ana magana lokaci ne na matasa. Ba mu sani ba ko alhaji Yusuf ko wani kira da dai musamman al'ummar jihar Bauchi dangane da wannan zabe da yake karatowa.
2: So ni dai kiran da zan yi wa al'umma, musamman al'ummar na jihar Bauchi, sun ga yadda aka tafi aka bar mu a baya, amma mai girma gwamna da yazo ya farfado mana da jihar Bauchi wadda arewa maso gabas mun musu fintinkau, sai kasance kuma ya Allah ya kaddara Yakubu da Mahmud ba ma ji su ne za su gaje shi. To ina mai yakinin abinda sanata Bala Abu Azhar yayi su ma in sun zo za su yi kamar nasa ko kuma fiye da nasa, dan haka kar a rude su. Al'umma dai su suke son su, kuma al'umma sun ga irin alherin da shi Dr. Yakubu PhD kafin ma ya fito ya ce zai yi takara, duk wani magoya mafi yawanci magoya bayansa ko kuma abokansa irin alheri da arziki da yi. Don haka ina mai tabbatar wa al'umman jihar Bauchi idan aka zaɓe shi za a girbi roman demokuraɗiyya, kuma za a samu aiki. Lokacin Murtala Muhammad Allah ya ji kansa da rahama yana shekara nawa ne yayin shugabancin kasa ma ba jiha ba, sannan Yakubu Gawan kowa ya san lokacin da ya rike shugabancin kasa shekarunsa ma ba su kai 40 ba ake analysis. Don haka ina kiran al'umma, Yakubu yana da exposure, ba kowa ne yake iya aikin banki har ya kai babban manaja kuma a gama da shi lafiya ba a same shi da wani laifi ba. Don haka ina mai tabbatar wa al'umma idan suka zaɓe shi ba zai taɓa kuɗinsu ba, kuma za a samu arziki, za a samu ci gaba, za a kawo wato hannayen jari a jiha, sannan matasa za su girbi roman demokuraɗiyya.
1: Kasan ana maganan ba rabo da gwani ba wanda dai zo ya maye gurbin shi. Gwamnan jihar Bauchi akwai ɗumbin ayyuka da yi musamman a nan jihar Bauchi a shekara 7 ɗin shi a daidai wannan lokaci. Kuna gani in kuka mara ma Yakubu Adamu PhD ya zama gwamna wannan ayyukan da ya ɗora kuwa?
2: Ina mai tabbatar maka da yardan Allah da izinin Allah Dr. Yakubu idan aka zaɓe shi zai ɗora kamar sanata Bala Abu Qadir ne yake kan gwamna ko kuma ya yi ma fiye da nashi. Don haka ni babban abin alfahari na babban ƙarfin gwiwa na sanata Bala Abu Qadir, ina mai tabbatar maka Allah ya haɗa mu da sanata Bala Abu Qadir, amma ina mai tabbatar maka ba na tunanin cewa akwai wani gwarzo in ba nan gaba ba a yanzu kuma a gobe har jibi wanda zai shafe tarihin sanata Bala Abu Qadir a zuciyata. Amma ina kiran jami'an gwamnati da su ji tsoron Allah, a kullum muna faɗa ba komai ne mai girma gwamnati zai yi ba, ita siyasa abinda ka samu a siyasance ka mutunta wadda kuke gwamnatin da su, ka ja su a jiki, ita ce wato siyasa. Wata ran in kai baka fito takara ba ɗanka zai fito takara ko ɗan uwanka zai fito takara ko kuma za ka nemi alfarma ma wani. To gaskiya magana taimako ya yi karanci a gwamnatin nan, taimako ya kasa a gwamnatin nan, amma ba ta wajen mai girma gwamna ba, amma ina mai tabbatar maka a buɗe hannu ɗaya baya ɗaukan jinka a taimaki al'umma. Ni Ibrahim Zarbara su ba na ce a taimake ni ba, na san arziki sai Allah ya yi, amma ina mai tabbatar maka irina akwai masu so a taimake su a siyasance da yawa. Yau idan naira yau dubu ɗari ake bani a gwamnatance, ya kamata in waiwaya in ga waye ya sha wahala a gwamnatin nan yana buƙatan in ba shi naira 5,000, to koda wannan asusu nake kowane wata 5,000 na rage nauyi da zagi wa gwamnatin, sannan kuma zan daɗa ƙaro jama'a wa gwamnatin. Don haka mu fita mu nemi jama'a lokaci yayi da ya mu fita jam'iyya a fita a nemi jama'a yan takarkaru a fita a nemi jama'a a nemi kuma alfarman al'umma ba sai yan dan jam'iyyar ku ba yan kowace jam'iyya ne
1: mai sauraro duka anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa in Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin Ofishin babban hadimin gwamnatin jiha kan harkokin yada labarai da sadarwa kamar Muktar Gidado tare da salewan shugaban gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shirasu suke sanya idanu a kan shirin. Ni da na gabatar da shirin sunana Aliyu Zakari nake mana fatar kasancewa cikin koshin lafiya.

wai sun cinsa sabaiwa mai takama da adda a cikin gida yana datsi kanu suna samun kuɗi sannan za su ba shi mata kyautawa.

wani da bata kauna wani da shi za a yi aure to don Allah a daina auren dole saboda auren tilas ka sadiya yawan banza ba walakantacce auren sai marar ilmi ko